0: o mga sasakyang pandagat ng China sa paglikas naman sa isang may sakit na tauhan ng Philippine Navy na nagpaantala ng halos 10 oras sa paglipat sa kanya sa isang sasakyan sa Philippine Coast Guard. Dahil dito, nanawagan naman si Lopez sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea na mahalaga sa kabuhayan at kinabukasan ng bansa. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite
2: vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kavibes!
6: Vibes, eto na ang pinakahihintay mo kada umaga. Ito ang paborito mong vitamina, Favorite Vibes.
7: Makakasama ninyo simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, good morning sa lahat ng mga nakatsuni na sa labas o na sa loob man ng kanilang tahanan.
6: Maririnig mo hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan.
7: That's me.
6: DJ Main!
7: At ang makulit mong tito, Serajo Kika! Ay, kalikot!
6: Para hindi ka na mapagod, para hindi ka na malungkot, itutok mo na ang radyo mo sa paborito mong isasyon. Kaya naman, hanggang alas 12 nyo kami maririnig at magbibigay sa inyo ng good vibe, music at kwentuhan. Walang iba, si Baby Main.
7: Ay, taray! Baby mo ako? Pala desisyon ka na naman sa buhay. Pwede ba tigil-tigil mo akong aga-aga nakakadiri?
6: Nino.
7: Ka-vibes! Kaya mamaya,
6: abangan
7: ninyo ang ating SKL at yung mga shout-out on air.
6: At sana ha, yung makausap natin mamaya sa SKL ay hindi pang Biyernes.
7: Sana pang Lunes, pang Buena Mano sa Linggo.
6: At sinabi mo nga na Buena Mano natin ang Lunes na ito ng good vibe music at kwentuhan. At syempre, positive lang, dapat good vibes lang. Kaya naman, diyan ka lang, maririnig mo hanggang alas 12 ang nag-iisang baby ng bayan.
5: That's me.
6: DJ Main!
7: At ang makulit mong tito, si Rancho Kika! Ay, kaliko!
6: Dito lang sa 92.3 FM!
7: The vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
7: Oras natin, 8:24.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Favorite Vibe!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Ay, sabay
1: tayo. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bye!

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Lunes, October 12, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngipin nyo.
1: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, tara, kantahan na!
5: Happy, happy, happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami, yeah, baby.
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga paboritong artista ng Kavibes natin na nakikinig ngayong oras na ito, samay-samay tayong batiin na maligayang kaarawan. Walang iba, Pilar Pilapi.
4: Happy birthday po! Ang swerte mo rin, Kavibes, dahil ka-birthday mo si Pilar Pilapi. Happy birthday kay Sunichi Tugawa!
1: Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa'yo, Beverly Benny!
4: Wow! Happy birthday, Beverly! Maligayang kaarawan din sa'yo, Joel Apostol de Guzman!
1: Uy! Balita ko, birthday mo daw ah! Happy birthday, Jonathan Baloyo!
4: Happy birthday, Jonathan! Maligayang kaarawan sa'yo, Roy Lagumbay! Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Carlo de Guzman Jr.
4: Happy birthday po! At maligayang kaarawan din sa'yo, si Michelle de Guzman!
1: Happy birthday! Maligayang birthday sa'yo, Christopher Nang!
4: Wow! Happy birthday po! At sa lahat ng ating mga kabibes na magdiriwang, nagdiwang at nagdiriwang na kanilang araw na kapanganakan, itong awitin ito ay para sa mga pagmumukha nyo!
1: Happy na! Ay, birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, para dahil birthday mo, kanta na!
5: Happy, happy, happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin!
5: Happy, happy, happy birthday!
4: Para wala na sa tono.
1: Kaya nga!
4: Para ibabusog nyo kami, yeah, baby!
1: Palitan na natin yan. Parang sa piyestahan eh. Mga old barrio. Mga makalumang barrio.
4: Ay, nakaginoo po. Pero kabibes, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Kaya naman, tandaan nyo na ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
4: Para makabati ka ng live on air kasama nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me,
4: DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
4: Ay!
1: Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabibes sa Sound Trip!
4: Ang lupet!
1: Oras 8:51!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS! Favorite Vibe!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
1: At ang baby ng bayan,
0: DJ May.
1: Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Eto na nga mga kabibes, ang ating Vitamin C!
1: Vitamin Chismis!
0: Nako mga kabibes, napanood nyo na to, Auntie Mano, at sigurado dahil po viral ngayon ang mga in-upload na picture at video ng isang guru po sa Sultan Kudarat kung saan ang kanyang mga estudyante na magpipinsan ay kinahahabagan po ngayon ng ating mga kabibes online dahil po sa kanilang pagsusumikap sa pag-aaral. Sa kabila po nito, sa kabila po ng hirap ng buhay na dinaranas itong mga batang ito sa Sultan Kudarat, abay may nadiscovery po ang kanilang teacher.
1: Ano yan? Ano ang na-discover? Pero ito ay galing kay Teacher Kate.
0: Ayan, si Teacher Kate na isa pong guro sa isa sa mga eskwelahan sa Sultan Kudarat. Na-discovery niya po kasi yung kanyang mga estudyante na magpipinsan. Opo, na sa oras po ng kanilang recess, nanghingi po sa kanya ng toyo.
1: Toyo?
0: Toyo, yung mga bata. Para po ulam. Gawing ulam.
1: Ibig mo sabihin, Kicks, na okay lang sa kanila, toyo ang ulam nila. Mm. Basta sila'y makakain at magkaroon ng laman.
0: Correct.
1: Ang kanilang chan.
0: Tama! Dahil po, hindi po lingid sa kaalaman natin mga kabibes. Ito pong mga magpipinsan na estudyanteng ito ay mahihirap po talaga.
1: Talagang salat sa buhay.
0: Salat po talaga sa buhay. Dahil po, napag-alaman po na ni Teacher Kate na ito pong mga batang ito ay wala pong mga magulang.
1: Magpipinsan sila, lahat sila, walang magulang.
0: Walang magulang.
1: Ang kanilang guide, yung ano nila, nag-guide sa kanila, ay sino?
0: Yung kanilang lola.
1: Lola.
0: Yun ang kanilang guardian. At mga kabibes, ang na-discovery po ni Teacher Kate sa mga batang ito, sila po ay naglabas ng kanilang baunan. May dala naman po silang kanin.
1: Oh.
0: O gamit po yung kanilang baunan. Subalit po, nakakahabag pong malaman nang makita po ni Teacher Kate na yung kanilang gamit na baunan ay lata po ng gatas ng bata. Pero po, yung lata po na ito ay punong-puno po. Bukod sa punong-puno naman ng kanin, pero punong-puno rin po ng kalawang.
1: Siyempre, ano na yun lata talagang mga ngalawang yan. Pag binabasa mo, tapos nainita ng araw.
0: At hindi talaga siya intended gamiting baunan.
1: Totoo, pero nakakaawa yung mga ganitong sitwasyon, no? Na ba, siguro nga, dahil nga bata sila, wala silang kamuang-muang.
0: Correct.
1: Na hindi ganun kaganda ang epekto nito, lalo na sa kalusugan. Kung ang kinakainan nila, itong mga lawang na baunan.
0: Uh-oh.
1: Pero hindi natin sila masisisi, yun lang yung kaya ng buhay nila.
0: Tama.
1: Diba?
0: At hindi rin po natin syempre pwedeng masisave. Kaya po mag-iingat po tayo ha sa ating po magiging mga komento at opinion dahil po yung nag-aaruga sa kanilang lola ay malamang may edad na rin talaga.
1: Totoo. At hindi rin. Talagang salat talaga sa buhay. Kahit gusto niya ibigay o ibili ang marangiyang gamit sa kanyang mga apo, wala siyang choice kundi isave na lang pambili ng kanilang bigas, tubig,
0: tama,
1: o pambayad ng kuryente.
0: Malamang nga, wala pa silang kuryente.
1: Totoo.
0: At hindi po lingid sa kaalaman natin ha mga kabibes, na sa ganitong mga lugar gaya po ng Sultan Kudarat, ang mga mag-aaral po dito ay malamang sa malamang kung papasok po ng eskwelahan at uuwi mula eskwela hanggang kanilang mga tahanan, tumatawid pa po ito ng ilang mga bundok at mga ilog.
1: Ilog na nakatsinelas. Minsan nakapaapa. Nakakaawa, pero dun mo, may inspired ka sa ganitong klaseng mga bata na sila'y nangangarap pa rin pumasok sa eskwelahan.
0: Ayan.
1: Mas pinipili nilang pumasok sa eskwelahan ng may may matututunan kahit sila ay nakatsinelas lang. Ito lang yung suot, ito lang yung baunan, diba?
0: Ang mga batang ito kasi ay nagsusumikap dahil po sila ay nakakakita ng pag-asa at pag-unlad sa pamamagitan po kung sila ay makakatapos kahit papano ng pag-aaral. Kaya po sa mga ka-vibes natin, na mga estudyante, yung mga nakikinig ngayon at nakakapanood sa atin, gawin po nating inspirasyon ang mga batang ito. Itong mga kapwa nyo ka-vibes na estudyante na kahit na anong hirap ng buhay, sila po hindi nawawala ng pag-aaral. At talagang itinutulak pa rin nila ang kanilang sarili kahit na medyo delikado, kahit na sobra-sobrang kulang.
1: Totoo.
0: Sa mga gamit sa pag-aaral. At kahit yung mga kakain, salat na salat, di ba? Pero nagagawa pa rin nilang pumasok sa eskwela.
1: Totoo. Kaya ikaw, lalo yung mga kabataan ngayon, naka-vibes natin. Maging grateful tayo sa mga bagay na binibigay sa dating ng magulang natin kasi tayo, swerte tayo na ibibigay nila yung mga kailangan natin nang hindi kulang, minsan sobra-sobra pa. Pero itong mga batang ito, kinapos sa palad. Pero ganun pa rin sila at patuloy pa rin nangangarap at ina-appreciate yung buhay.
0: Tama, di ba? At hindi rin po lingid sa kalaman natin. Napakarami na po natin nga panood ng mga documentary, mga video na in-upload online, na ang mga batang ito ay talagang walang-wala. Ang layo ng tinatawid, binabiyahe, nilalakad, patungo po sa kanilang eskwelahan para lang makapagtapos ang pag-aaral. Itong mga estudyante natin dito sa Metro Manila, napapanood din natin, o yung mga karatig lugar na kahit na well-provided na po ng mga LGU, ng mga public school, yung mga kailangan nila, eh yung iba eh nakukuha pang mag-rebelde.
1: Mag-rebelde.
0: Diba? Mag-aral na po tayo ng maigi. Oh. Dahil yan lamang po ang po pwede nating gawing kasangkapan at susi para po tayo ay maging maunlad sa buhay.
1: Totoo. Sabi nga eh ng mga matatanda, yan lang ang kayamanan na pwede kong maiwan sa iyo na hindi mananakaw ni numan.
0: Yeah! Kaya po sa mga ka-vibes natin, maging inspirasyon at aral po ang viral video na ito ng mga magpipinsang estudyante sa Sultan Kudarata na walang anumang problema o pagsubok ang maaaring pumigil kung gusto mo talagang mag-aral.
1: Oh, at salamat din kay Teacher Kate sa kanyang pag-show o pagpapakita ng care dito sa mga estudyante niya.
0: Oh, at hindi kundi dahil din sa kanya ay hindi ito malalaman ng iba nating mga ka-vibes para makapaghatid ng inspirasyon sa iba pa. At kung may ikaw ka-vibes, kung meron kang kahit kakunting sobra, kung gusto mong magpaabot ng kahit konting tulong, kontakin nyo lamang po yung si Teacher Kate o yung sino ba nag-feature nito? Ibang istasyon eh.
1: Oo, ibang istasyon. Nandun naman yung details Nandun yung BPI Bank o account name at yung account number.
0: Ayan. Okay, basta magpapadala ha kung kayo mag-aabot ng tulong. Usisain nyo po muna maigi. I-double check nyo po yung kanilang bank account.
1: Totoo. Ayan. Diba? Napakagandang balita. Mm-hmm. Napakagandang chismis sa ngayong umagang ito.
0: At sana nawa ang mga batang ito ay pagpalain at makapagtapos ang pag-aaral para maibigay naman nila sa kanilang lola hanggat maaari maabutan pa nilang buhay para makaganti man lang, di ba?
1: Totoo.
0: Ay naku, mga batang ito, pagpalain kayo. At sa ating mga ka-vibes, kung gusto nyo pong bumati on air live, tumawag kayo sa number na
1: 0954-406-1967.
0: At sa aming pagbabalik, maririnig mo pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Seracho Kika. Ay, kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Sound Trip.
0: Ang lupet.
1: Oras natin, 9:29.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Favorite vibe.

0: in the past.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.
0: Good mood siya. Ang lupet.
3: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet.
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet.
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
4: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Masam bau.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
1: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kabay!
6: Hello! Kabibes, tawag na kayo sa
5: 0954-406-1967
6: para makabati kayo ng live on air. At maya maya, live na rin tayo sa ating Facebook
5: 92.3 FMR Manila. Kaya mag-subscribe, mag-like, mag-follow sa lahat ng aming social media accounts.
6: Eto na, dali na, kung meron kayong gustong batiin, tumawag na kayo sa number na binigay namin. Pero bago yan, magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kabibes na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga sasakyan sa Pitex and sa Bus Carousel. Juan Ayala, magandang umaga!
5: At yung mga nandito sa may Cubao Terminal, hey! Mga pa-south at pa-north, at yung mga farm pa-north north
6: pa-north.
5: Oo, parang si Deke may sinasabi mo.
6: Wala akong sinasabi.
5: At yung mga kabibes natin nasa pharmacy ngayon, hey! Na always nag-tune in sa atin.
6: Maraming salamat. Ganun din sa mga pasahero at driver. Nagre-react
5: si Deke na pa-north. Oo.
6: Ay, magandang umaga sa mga driver ng jeepney sa buong Metro at Mega Manila. At sa mga pasahero nyo, magandang umaga, ingat kayo!
5: Kaya tawag na ka ba sa mga shoutout? Gusto mong batiin ng happy birthday, anniversary, o gusto mo lang malaman kung buhay pa ba ang ex mo? Tumawag ka na 0954-406-1967.
6: Magandang umaga kay Ronel Espina at sa mga pasahero mo dyan sa bus number 26 sa BGC, si Ate Janice, Claudia Gascon, Candy Bukasas, Star Racer, William Mortel, Irish Quason, Wella Sanchez, Emmy Hernandez, at ganoon din si Rosana Reyes. Codes everyday, magandang umaga.
5: Oh, magandang umaga sa inyo. At kay Mrs. Lopez ng La Union at yung mga ka-vibes natin sa La Union. At shoutout sa'yo. Oh, alam mo na kung sino ka. Char. pag hindi na kasi nire-replyan, yun na kasi yun.
6: Hoy!
5: Di ba kito? Ganagawain mo. Naipasa.
6: It's a time.
5: Balon-balunan.
6: Kapag hindi na nagre-reply, huwag nang pilitin.
5: Oo, ganun yung kabayos. Ikaw naman, naghihintay ka pa. Diba? Yan tuloy, napuyat ka.
6: Oo. Ikaw lang din nasaktan.
5: Oo, ayun.
6: Pero itong tatawag sa atin, hindi mo sasaktan.
5: Dahil,
6: hello! Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
7: Hello.
6: Oo, pangalan, hello. Taga saan?
7: Pwede mo.
6: Dali. Makausap si Maine. Oo, kausap mo na. Dali.
7: Did you mean?
5: Hello, magandang umaga.
7: Manang Jessie.
5: Ay, Manang Jessie, ikaw ay on air. Napapakinggan ka ngayong oras na ito.
6: Meron kang 10 segundo.
5: May 10 segundo.
7: Hindi
5: po, on air tayo. Mrs. Lopez, on air po tayo.
7: DJ May!
6: Up! It's a time. Time up. Time is up.
5: Ay, salamat po! Oh, laging makikinig ah! Manang, laging makikinig! Manang, on air kasi tayo! May hinahabol tayong oras, Manang! On air po tayo!
7: DJ, nakita mo na ba si Sari Darma?
5: Oo po!
7: Ha?
6: Oo!
7: Hello?
6: Hello? Hello? Nawala si Manang.
5: Nawala? Uy, laging ano yan, listener natin. Tumatawag kasi yan tuwing gabi off-air dati. Kaya nasanay siyang nakakausap niya ako. Pero nga dahil nga tayo may nahabol na oras, pasensya na po, Manang.
6: Ayan. O sa mga kabibes natin, paalala po, kapag kayo po'y tumawag, dere-derecho na po. Kung meron kayong gustong batiin, batiin nyo na. Kung meron kayong gusto ikwento nyo na agad kasi limitado lang po ang oras natin, ha? Out! Mamaya-maya, magbabalik po tayo para sa ating SKL!
5: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta, kaya naman tandaan nyo na ang number na to!
5: 0954 0906-1967.
6: Magbabalik tayo para sa ating SKL at mamaya-maya rin po live na tayo sa ating Facebook page.
5: 92.3 FMR Manila.
6: Magbabalik pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
5: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
6: Sa 92.3 FM or
5: Kabive sa Soundtrip, ang Lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Malayo umano sa larawan ng payak na pamumuhay ng pamilya Duterte ang malalaking gastos at transaksyon sa pananalapi na iniugnay kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa pagtalakay sa impeachment trial sa Senado, inilahad ni Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera ang mga transaksyon sa credit card ni Duterte, kabilang na ang halos 300,000 piso sa isang araw na pamimili sa Nike sa Davao at mahigit 200,000 piso sa isang pagkain sa Tokyo, Japan. Binanggit din ni Luistro ang check na nagkakahalaga ng 11.35 million pesos na inilabas ni Attorney Manasis Carpio, asawa ng Vice Presidente, para kay Lourdes Lebusada, dentista at business partner nito sa Cali 88 Foods Corporation. Iginit pa ni Luistro na ang mga natuklasan sa pagdinig ay salungat sa larawan ng payak na pamumuhay na ipinapakita umano ng pamilya Duterte sa publiko.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa kaparehong balita, sinimulan na ng NBI ang formal na tax investigation sa Cali 88 Foods Corporation na pag-aari ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasis Carpio. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, inihayag ni BIR Chief of Staff Anne Lorena Garcia Marquez na naglabas na ang ahensya ng letter of authority para sa tax investigation ng kumpanya. Nakapag-ulat umano ang Cali 88 ng 208 million pesos sa benta habang umabot sa 700 million pesos ang kabuang pumasok na pondo sa kumpanya. Batay sa naunang impormasyon ng Anti-Money Laundering Council, ayon pa sa BIR, posibleng humarap sa kasong sibil at kriminal ang kumpanya kung mapapatunayan may mga bentang hindi idineklara. Samantala, sinusuri rin ng BIR ang kita ni Duterte mula sa pamahalaang lungsod ng Davao noong 2023 kahit vice-presidente na siya sa panahong iyon. Aalamin din sa tax audit kung may paglabag sa National Internal Revenue Code.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa ating panghuling balita, kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na sumapi na si Senator Mark Villar sa mayorya ng Senado sa layuning mapapanatili ang katatagan ng Kamara at matiyak ang maayos na pagpapatuloy ng paggawa ng mga batas. Ayon pa kay Gatchalian, kapwa nila hanga ni Villar ang tuloy-tuloy na pagtalakay sa mga panukalang makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya naman ng bansa. Formal nang sumali si Villar sa mayorya noong Huwebes, October 8, matapos mahirang bilang tagapangulo ng Senate Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments. Samantala, binigyang diin ni Gatchalian ang kalalabasan ng impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte ay nakabatay sa ebidensyang susuriin ng mga senator judges. Kaugnay nito, kinumpirma rin ni Gatchalian na nagpasa si Senator Loren Legarda ng kahilingang palawigin ang kanyang medical leave. Wala pa umanong tiyak na petsa ng kanyang pagbabalik sa Senado.
3: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Trip
1: ang lupet!
2: Ka-vibes dyan nga lang dahil umpisa na ng SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya tawag na sa 0954-4061-967 para sa mga kwento mong achu-chu-chu. Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
5: Favorite Vibe!

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Hali! Kabay! Sito na ang pinakahihintay mong SKL!
4: Sir, kulang!
5: Ang kwentong may kuwenta, kaya naman pwede ka na tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Siguraduhin mo lang ka vibes na kung ikaw ay tatawag, mahina ang radyo, malayo ka sa mga interruption.
4: Spell interruption.
5: Google nyo na lang.
4: Bakit interruption?
5: Interruption.
4: Kala ko interruption, kaya say ko, ha?
5: Lunes,
4: ganyan. Ay, nako.
5: Ah, ganito mga ka vibes, siguraduhin nyo
4: di
5: po.
4: Di ba dapat ha? Distraction?
5: Hayaan mo na!
4: Bakit interruption? The perfect word, the perfect grammar that you can use for that context is distraction.
5: Talaga ba? Oh, Lord!
4: Oh. Ay, oh, sige na, pagpatuloy mo na.
5: Ang lupit!
4: Eps lang ako, eps lang.
5: Hayaan niya na.
4: Hayaan niyo na.
5: Monday naman eh.
4: Oo.
5: Tawag na kayo ka-vibes at ganun din. Magandang umaga po. Live na rin kami sa aming Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: Sa mga nagbabiyahe po ngayon, sa mga nasa tahanan at nakikinig po sa amin sa kamanlubalob ng Pilipinas, magandang umaga sa iyong mukha! Sa mga nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
4: At ganun din sa 102.3 Bacolod at Baguio.
5: At 101.9 FMR Davao. At 89.5 FMR Davnor. Magandang
4: at
5: umaga!
4: Yung nakikinig sa Iloilo. Nakalimutan ko yung ano natin dyan, frequency natin dyan. At ganun din sa La Union. At sa Ilocos, meron din, di ba?
5: Thank you. Oh. Palayo tayo ng palayo. Salamat po.
4: Parang siya, palayo na ng palayo.
5: Tawag na, dali na. Parang awa nyo. Ito na!
4: Hello!
6: Hello po, good morning po, DJ Main, DJ Pico.
5: Pangalan mo ka, vibes, taga saan ka?
6: Rhea po ng Rizal.
5: Rhea ng Rizal. O Rhea, nung ate na patawag ko ah.
6: Assure ko lang po about po sa family. Sa father.
5: Okay, sige, diretso kwento na ha. Maikse, pero detalyado, Rhea ng Rizal. I-share! I-share mo na.
4: Ah, sige,
5: isa pa. Rhea ng Rizal,
4: i-share mo na!
6: Share ko lang po yung kwento niya about sa father ko. Kasi po, wait lang po, hinaan ko ng radyo pa.
4: Buti na lang nakaramdam ka, no?
5: May pagkusa na.
4: May emotional intelligence na si Rhea.
5: Very good. Oh, sige, okay na, Rhea.
6: Narinig ko kasi boses ko, pangit ang boses ko.
5: Oh, tama.
4: Buti na lang hinanaan mo talaga.
5: Kwento, Rhea!
6: About ko sa father ko, kasi po, since birth, hindi ko po siya nakita. Hindi ko rin po siya kilala sa birth certificate ko, eh wala pong pangalan ng father. Ngayon po, kasi since birth, sabi ng mama ko, yung family ko, nawag ko na nga po hanapin yung tatay ko, huwag ko na kilalahin. Kasi wala na nga po siya. Tsaka may pamilya na daw, ganyan, at wala na daw iba. Pero siyempre, ako po, yung panit po ako, yung batas pa ako.
5: Rhea.
6: Ayun, bata po ako noon.
5: Rhea. Rhea, medyo siguro...
4: Bagala natin. Oo,
5: bagala. Wala kaming maintindihan.
4: Oo, parang kasing hindi. Parang naluluha kasi si Rhea. Oo, kontrolin muna natin yung emosyon. Mamaya mo na iiyak mo pag pinaiyak ka na namin, ha? Para ano tayo, hindi tayo mukhang ano. Mukhang scripted, ha?
5: Medyo kalmado lang, ha? Kalmado.
4: Dahan lang.
5: Okay, sige. Simula mo sa umpisa,
4: para maintindihan.
6: Kasi po, yung ano ko, father ko, since birth, hindi ko po siya nakilala.
4: Okay, hindi mo kilala po, since birth?
6: Opo, lumaki po ako ng father, as in, walang father sa ano sa tabi, wala rin father sa birth certificate, kahit okay. pangalan sa picture, okay. hindi ko po siya nakita.
4: So, in short, di mo siya kilala?
6: Opo.
4: Okay?
5: Walang identity.
4: Oo. Uh-huh.
6: Wala, kahit sa birth certificate po, wala rin pangalan,
5: okay.
6: wala apelyedo.
5: Mm-hmm.
6: Para pala yung apelyedo si ko po, is minagamit ko yung apelyedo ng mama ko, parang ganun.
4: Oo, pares tayo.
6: Parang yung kami.
5: Okay. Okay. Oh, sige, tuloy ang kwento, Raya.
6: Eh ngayon po, tinaano ko po na bakit kaya ganun na hindi man lang nila pinakilala sa akin, kahit sa picture, kahit sa pangalan. Anong yung tinatago nila sa tatay ko, bakit ganun? Although may mga maliit pa, may maliit siya, may pagkakamali, may pagkukulang yung tatay ko. Pero sana pinakilala nila kahit sa picture, kahit sa mukha, kahit sa pangalan. Pero since birth, hindi ko talaga... Kahit ng bata ako, may mga time na nag-rebelde din ako, marami rin pagkakamali. Pero siguro dahil yun sa tatay ko na hinahanap ko, ganyan. Yun, parang hanggang sa paglaki ko yun, parang swerte ng ibang tao na kumpleto yung pamilya nila. Sila nandyan yung mga magulang nila, katabi nila. Kami, ako kasi lumaki sa broken family. Bali ako lumaki rin ako sa bahay ampunan, tapos sumaki rin sa lola ko, parang pinabayaan din nila ako.
5: Rhea, ilan taong ka na ba ngayon?
6: Ako po, 31 years old na po ako. So, 31 years ko na rin po, hindi nakikita yung tatay ko.
5: Yung nanay mo ba, kasama mo pa hanggang ngayon?
6: Actually po, ako po yung ano, yung mama ko po sa Zamboanga City.
4: Ha? Sorry, ano?
6: Yung mama ko po is sa Zamboanga City.
4: Nasa Zamboanga? Ikaw, nasaan ka?
6: Dito po sa Rizal.
4: Ah, may pamilya
6: may
4: na.
6: May anak na rin po ako. May sariling pamilya na rin po kasi ako.
5: Siya yata yung tumawag sa atin last time. Ikaw ba yun, Rhea?
6: Po, ako nga po yun.
5: Yung taga-Pililya?
4: Hindi.
6: Opo, ako nga po yun.
5: Siya yun. Siya yun.
4: Yung taga-Pililya, yung may anak na ano?
5: Oo, yung 8 months ba yun? 9 months? Tapos yung isa special?
6: 9 months old. Itong may sakit nga po ngayon eh. Mayroon siya mga butlig-butlig na tumubo. Ako ko ano, tula-tula.
5: Rhea, itong nanay mo ba walang nakwento ni isa tungkol dito sa tatay mo?
6: Wala po. Actually po, every time na magtatanong po ako, parang binabaliwala lang po nila yung question ko. Tapos minsan, parang sasabihin pa nila, huwag ka na nga magdrama dyan, huwag mo na itanong na ganito, huwag mo na hanapin ng ganitong tao. Tapos kahit si ate, pag nagtatanong mga minsan, parang galit na galit sila. Parang may mali pa ako pag nagtatanong ako.
5: Rhea, ilang kayong magkapatid doon sa tatay
6: Actually
5: mo na yun?
6: Po, tatlo po. Pero po, yung ate ko po, kasama na po siya ng mama ko sa Zamboanga City, which is the family na rin po siya.
5: So, tatlo kayong bakit magkakapatid? Tatlo kayo sa...
6: Yung po, it's bukod sa amin. Parang, ano na po siya, hiwalay po siya talaga sa amin.
5: Rhea, ang ibig kong sabihin, Rhea, ang tanong ko ay tatlo kayong magkakapatid doon sa linya ng tatay at nanay mo?
6: Apo.
5: Okay. Parehas kayo ng kaso na hindi kayo bit-bit ng tatay nyo sa apelyedo?
6: Actually po, yung kuya ko po, is lumaki po sa tatay ko kasi tinakas daw po ni ng tatay ko yung kuya ko. Which is iniwan kami, iniwan yung mama ko na buntis pa lang ata sa akin yung time na yun. Yung po yung kwento ng lola ko, which is patay na yung lola ko. Yung nagpalaki sa akin.
5: Mm-mm. Ngayon, anong tanong natin, Rhea?
6: Na bakit kaya gano'n na hindi man lang yung sinabi sa akin yung anong pangalan, kung sino yung tatay ko, kung nasaan siya ngayon, kung kamusta siya. Yun, parang every time na magtatanong kasi ako nag-gag sila sa akin.
5: Kasi ganito, Rhea, no? Since na matagal naman na to, at kung gusto mo talagang mabuo kahit papano yung pagkakakilanlan mo, syempre, lahat naman tayo, di ba, DJ May, na kapag may kulang sa buhay natin, hinahanap natin pilit to, lalong-lalo na kung identity natin, pangalan ng tatay, nanay. Siguro pa pwede mong, nakausap mo na ba yung kuya mo regarding dito? Kung
4: may communication pa sila, no?
6: Nakausap ko na yung kuya ko, pero... Wala rin po siya ano, ayaw po niya magsalita o magsabi sa akin.
5: Ha? Parang ang labo? Bakit gano'n? Parang ang labo?
4: Bakit idin, bakit sinisikreto?
5: Oo.
4: Maintindihan ko kung hindi naabutan ng kapatid niya.
6: Hindi po yung sinulan ng bata ako.
5: Rhea, kasi ganito ha, medyo masakit sa ulo intindihin na yung nanay mo, unang-una, ayaw ikwento sa'yo yung pagkakakilalan ng tatay mo.
4: Ako gets ko siya sa part na yan. Dahil ako, di ba lumaki nga ako nang hindi ko rin alam yung identity ng tatay ko.
5: Mm.
4: Di ba? Ganyan din yung problema namin ng nanay ko pag tinatanong ko.
5: Mm-mm.
4: Parang bata pa lang ako, iniiwasan.
5: Okay, naintindihan natin. Isa't aside na natin siya.
4: Naintindihan ko yun. Pero yung dito sa kapatid niya, lumaki kasi yung kapatid niya eh, kasama yung tatay niya. So, ibig sabihin, technically, kilala.
5: Alam niya.
4: Kilala yung tatay. Bakit hindi makwento pag nagtatanong ito?
6: Nakita po na ate ko.
5: Hindi, doon muna tayo sa kuya mo bago tayo tumalon sa ate mo, Rhea.
4: Bakit hindi kayang ikwento?
6: Kasi yung kuya ko po, kasama siya ng ama ng tatay ko na kinakas niya po. Tapos pinabayaan
5: kaya
6: din
5: nga. Bakit nga sa tingin mo? Nakwento ba sa'yo ang dahilan kung bakit ayaw ikwento ng kuya mo?
4: O ayaw ipakilala sa'yo yung tatay ninyo?
6: Nila is babaero daw ganyan na may iba-ibang pamilya, iba-ibang...
5: Parang labo!
4: Ang labo nun, parang wala ka naman na dun, labas ka na dun kung babaero siya, kung ano man yung kasalanan niya. Eh yung sa'yo lang, yung side mo lang, is tatay mo siya, rights mong kilalanin, makilala, mamitang tatay mo. So bakit idadahilan sa'yo babaero siya o kung ano-ano pa? Ano kinalaman nun sa'yo?
5: Meron bang yaman tong tatay mo na makinig ka muna, Rhea! Rhea! Meron bang yaman tong tatay mo na tinatago sa'yo at ayaw kang bigyan ng mana? Parang ang gulo kasi.
4: Si
5: simpleng bagay ginagawang komplikado. Gusto mo lang makilala. Bakit ang hirap-hirap ibigay yung detalye? O Rhea, banat?
6: Okay na po. Okay na po.
5: Oo, hindi tayo magkaintindihan kasi nagsasabay-sabay tayo eh. Ha? Kami nagugula kami ni DJ Main eh. Kasimple kasi ng bagay na gusto mo lang naman makilala pero pinagkait sa'yo ng nanay mo. Okay, given.
4: Given.
5: Ayaw talaga.
4: Baka may trauma. Kumbaga may trauma yung nanay na rito sa tatay niya.
5: Galit diba? Na galit talaga.
4: Yung talagang hatred talaga. Bit-bit pa rin up to now.
5: Bit-bit niya pa rin yung
4: sigalot. Kung ano man. Yung past nila.
5: Ano man ang dahilan, labas ka na doon. Okay, punta tayo sa kuya mo na
4: kilala.
5: Kung saan lumaki ang kuya mo sa tatay mo. Kilala niya, technically. Pero ultimo yung pagkakakilanlan lang, ano lang, basic lang, pangalan, sino siya, ano itsura. Bakit hindi rin magawa ng kuya mo? Ang dahilan ay babaero.
4: Babaero daw. At kung ano-ano.
5: Rhea, andiyan ka ba?
6: Apo.
5: Oo. Bakit daw?
6: Hindi ko rin po alam. Yan din po yung tanong ko. Actually, nagagalit po sila sa akin pag tinatanong ko yun.
5: Hindi kaya, Rhea, maldita ka?
4: Pangilan ka ba sa inyong magkakapatid? Pang-ilan ka sa inyong magkakapatid?
6: Doon po po.
5: Uta mo, di ba?
4: Hindi kaya iba yung tatay mo, Rhea?
5: Oo.
6: Hindi. Sabi nga po nila sa akin, ano daw po, yung tita ko po ah, sabi ko sa akin ng tita ko na keso kamukha ko daw, ganyan. Kamukha ko daw yung tatay ko. Kaya ayaw nila sabihin sa akin.
5: Kala ko Friday ngayon.
6: Yung sabi na rin yung tita ko noon.
4: Nag-lipstick lang ako.
6: Ito lang, bakit magtagal sila?
7: Rhea, gusto namin maiyak pero nakakatawa yung kwento mo!
4: Alam mo, Rhea, iiyak na sana ako kanina eh.
6: Matawan na ko, maiisin ako DJ Minsan.
5: Kasi, parang ang gulo-gulo nung kwento. Bakit ganon? Magpahanggang ngayon, 31 years old ka na. Ipinagkakait pa sa'yo yung pagkakakilanlan lang, pangalan lang. Pero bakit ultimo yun ayaw ibigay sa'yo? Kaya nga yung tanong ko sa'yo kanina, Rhea, hindi kaya maldita ka kaya ayaw sa'yo?
4: O baka may nagawa ka sa pamilya mo na sinuway mo sila. Oh. Kaya ngayon, yan yung consequences.
6: Ay, hindi, DJ. Hindi na yung bata ako. Wala pa akong kasalanan nun eh. Ilang taon pa lang ako nung nagtanong lang ako sa kanila. Parang simula nun na huwag mo na daw tanongin ganyan. Huwag mo na daw about sa tatay nila, sa tatay namin ganyan.
5: Eh di kung gano'n
4: naman. Swerte pa pala ako kasi yung nanay ko, anong pangalan ng tatay ko? Sinabi sa akin yung pangalan.
5: Oh,
4: at kung taga saan. Oo. Pero ito si Rhea. Bakit pinagdadamutan? Eh baka kasi iba yung tatay talaga ni Rhea. Tapos bunso pa siya, di ba?
5: Uy!
4: Binigyan ng istorya, no?
5: Ginawa ng kwento! Hindi, ganito na lang, Rhea.
4: Ay, para... may mga ganun sa movie, no? Yung, lalo bunso ka, iba yung tatay mo. Ito na nga, yung nanay niya. Oy. Siyempre, na in love. Siyempre, hindi mo talaga maano ang love. Ang hirap kalaban ng love, na in love sa iba.
5: Oo.
4: Eh, tapos, ano, nagkabalikan sila ulit ng original. Uy! Which is yung kala ni Rhea na tatay niya. Dahil sa pagmamahal ng lalaki, pinagbigyan niya ulit itong babae, yung nanay ni Rhea. Tapos inangkin si Rhea. Pero eventually, habang lumalaki ng lumalaki, tumatanda na tumatanda, doon na-realize nung lalaki na, bakit ko kinukup-kup itong batang ito? Hindi ko naman sariling anak to.
5: Uy. Sterling family, ha?
4: Oo.
5: Sterling family. Di kaya ganun, Rhea, di ba? Baka kaya...
4: Kaya pinagdadamot sa'yo ng nanay mo na huwag mo nang hanapin kung sino tatay mo. Kasi kung tatay niya talaga yun, bakit magdadamot? Di ba?
5: Bakit kaya?
6: Ikaw po alam.
4: Alamin natin sa susunod na kabalata.
8: Hindi kaya iba ang tatay mo? Baka kaya iba ang pamilya mo? Kaya malayo ang loob sa'yo ng kuya at tatay at nanay mo. Ano ang dahilan?
9: Rhea. Alamin ang kwento ni Rhea sa aming pagbabalik. Bishi!
5: Ano, Rhea? Medyo kami naguluhan din eh.
4: Oh, bakit kasi pagdadamot sa'yo? At may dahilan yan eh. At ikaw ang makakasagot ng dahilan. At para mabigyan ka namin ng advice, eh sana makuwento mo both sides, di ba? Whether positive man yan or negative man yan. Basta yung totoong nangyari, di ba? Yung relevant dun sa istorya mo.
5: Ayun, wala na.
4: Wala na si Rhea.
5: Ayan, dyan pa pala. O Rhea, ganito na lang. Siguro, pasimple lang natin yung problema mo. Ano? Hayaan mo na kaya.
4: Ay, hindi ah. Mahirap ah.
5: Mahirap eh.
6: Hayaan mo na. Seto lang naman yan.
5: Hayaan na. Marumin na yan.
4: Oo, lalabahan na lang natin ng Rhea. Pero, ano ba yung tanong ni Rhea?
5: Ano nga ba yung tanong mo, Rhea?
6: Ano pa tanong ko? Ano kaya pangalan ng tatay ko? Apelyedo niya?
5: Malay namin!
4: Teka lang ha! Hindi kami ang register ng birth certificate ha! Para malaman namin sino at saan nakatira ang ano mo. Ginawa mo naman kaming may superpower niya, Rhea. Kami DJ lang.
5: Ay, wow.
4: Teka lang.
5: Philosophy, ha? Sige, ganito na lang, Rhea. No? Pasimple natin. Since naayaw naman din talagang ibigay sa yung pilit, kahit pigain mo, yung nanay mo.
4: Ang hirap din kasi naman makipag-usap ng phone lang, Kiko. Mas maganda pa rin yung personal. So kung ikaw madayo ng Sambuanga, 'di ba? Kung kailan man 'yan, siguro 'yun yung perfect timing or kaso, 'yun yung perfect chance.
5: Kaso parang suntok sa buwan kasi makadayo siya ng Sambuanga eh.
4: Malay mo.
5: 'Di ba kasi
6: malayo.
5: Oo, tsaka 'di ba, wala nga chicha be, 'di ba?
6: Opo.
4: Hindi, baka dumating
6: lang. Malayo talaga yung biyahe, malayo yung biyahe, tsaka pamasahe din talaga.
4: Ayan, may pusang nagagalit.
6: Ang galit po, since birth, hindi ka nakapunta ng Sambuanga. Sambuanga City na yan.
4: Hindi so, nga, baka nga dumating ang panahon na siya ay mapunta doon. So, yun yung magandang timing kasi personal. Kaysa sa telepono mo tinatanong, sa chat mo tinatanong, wala talaga, hindi kayo magkakaintindihan talaga ng nanay mo o kapatid mo.
5: Pero Rhea, no, sa, ano lang siguro, seryosong usapin to. Seryosong payo lang. Ngayon, kung ganitong ayaw talaga, kahit pigain mo, anong pilit mo, ayaw bigay sa'yo ng nanay mo, o ultimo ng kapatid mo na lumaki sa tatay mo, siguro kung ayaw, wag na lang. Wag mo na lang pilitin. Kasi kung talagang gusto yan, wala, hindi mo kinakailangan hingiin at tanungin. Kusang ibibigay sa'yo. Ngayon, kung dumating man ang panahon, ang tamang pagkakataon na may chance na malaman mo, let it be. Diba? Ganun na lang siguro. Para hindi ka rin masyadong masaktan. Total, meron ka naman na dalawang supling, may sarili ka ng pamilya, mag-focus ka na muna sa kanila.
4: Oo. Diba? Totoo yan. Kasi may stress at may stress ka lang. Pag-aawayan at pag-aawayan ninyo, sasama ng sasama ang loob mo. Mag-overthink ka ng mag-overthink na bakit nila hindi masabi sa akin ano bang problema. Hanggang wala na, araw-araw mo nang iisipin yan. Tapos nadadagdagan lang yung sama ng loob mo sa pamilya mo.
5: Yan, correct. Diba?
4: Ini-stress mo lang yung sarili mo.
10: Stress din kami, Char.
4: Instead na mag-focus ka dito sa iyong anak, sa inyong buhay na meron ka ngayon, yun yung pahalagahan mo, Rhea. Yung ngayon. Kasi yung past, tapos na yan. Tandaan mo, pag pinahalagahan mo yung ngayon, yan yung magiging future mo.
6: Share ko lang, DJ, ha? Kasi ano po, ang swerte rin po ng ibang tao na nakompleto yung family nila. Na kahit may anak na sila, may pamilya na sila, nandiyan pa rin yung magulang nila, mga lola nila sa tabi nila. Pero sana po sa mga nanong, nakikinig sa mga nanong noon, respetuhin po natin yung mga magulang natin, tatay natin hanggat nandiyan sila. Kasi po si Pakay, kompleto kayo, masaya kayo. May mga nag-aalaga pa sa mga anak ninyo. Hmm. Which is may family na kayo, pero andun pa rin yung mga family mo.
4: Oh.
6: Family nyo, wala.
4: Oh, maswerte sila, pero isipin mo rin maswerte ka din. Hindi mo kasi pwedeng ikumpara ang bawat istorya ng bawat tao. Hindi tayo pare-parehas, Rhea. Isipin mo ikaw, bumabangon ka, gising ka, hindi kayo nadidiskrasya, hindi man ganun karangya ang kinakain nyo, pero nakakaraos kayo araw-araw. Blessings yun. Swerte ka na. May tinutuluyan ka, may hinihigaan ka, swerte ka na. Ikumpara mo sa mga nasa lansangan lang na basura na lang ang kinakain, minsan wala pa. Kaya dapat maging thankful ka kung anong meron ka ngayon.
6: Yes, BJ, tama ka naman doon. Thankful naman ako kasi may mga iba pa ako ngayon, which is dalawa na nga sila. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon kahit mahirap, okay lang. Nakaraos kami kahit papaano, kahit paunti-unti. Yun lang, hindi ko lang din mo gusto maisip minsan yung mga iba nang pangyayari, mga ganun sitwasyon.
10: Mm-hmm.
6: Which is, naisip ko rin po yung sumabi mo, BJ, tama ka naman po. Kasi may mga tao talaga na sa lansangan, it's walang-wala rin talaga.
10: Mm-hmm. Kaya nga, ibig lang sabihin sa'yo ni DJ Main, ang tao kasi, iba-iba ang kwento, iba-iba ang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, iba-iba rin yung ating mga solusyon sa kanya-kanyang problema. Kaya kung ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa, particular na sa'yo, Rhea, huwag mong isipin na ikaw ay pinapabayaan, ikaw ay malas, ikaw ay inaalat.
4: Mm-mm.
10: Ganun talaga ang buhay natin eh, di ba?
4: Totoo.
10: Iba-iba tayo. Pero tama nga ang sabi ni DJ Main, maswerte ka pa rin kung kukumpara sa iba. Lahat tayo may pinagdaraan ng problema at hindi daraan sa atin ang problemang to kung hindi natin kayang lagpasan. Okay? Ang problemang ito ay problema ng nakaraan. Marapat na mag-focus ka, Rhea, sa problema sa hinaharap. Huwag mo nang problemahin ang nakaraan, huwag mo na rin problemahin ang susunod pa. Yung mga darating pa sa hinaharap. Kaya nga, 'di ba? Sabi, pag nakalipas na past, past is past. Future, huwag mo muna siyang tagal pa. Walang nakakasiguro diyan eh. Pero ang intindihin natin at i-look forward natin ay yung present.
4: Yung ngayon.
10: Kaya nga
4: today
10: present eh.
4: Is a gift.
10: 'Di ba? Present, gift.
4: Kumbaga, kung ano yung inaani mo ngayon, yun yung makukuha mo in the future. Eh kung hindi mo ifo-focus ang sarili mo, hindi mo bibigyan ng attention yung ngayon, paano ka sa future?
6: Eh bakit po ganyan? May mga tao pa rin yun.
4: May mga taong ano?
6: May mga tao mahilig mong kumpara ng sitwasyon nila sa sitwasyon ng iba. Tulad ng sitwasyon
4: ay, parang ng ikaw! Parang ikaw, di ba? Ganun ka?
6: Hindi ko naman sa kinukumpara. Thankful pa rin naman ako sa meron ako. Napaisip lang nang ipo ako sa ganun sitwasyon. Kaya ako sinabi, kaya ako senior. Ako hindi po kasi sa mga anak ko. Meron kasi mahilig magkumpara.
10: Huwag na nating
6: ano. Yung mga tao kasi nagkukumpara. Yung anak nila ganito, namaroon mo na sa ganito.
10: Hindi natin
6: sa... Sa mga tao mahilig Rhea, magkumpara.
10: Rhea.
4: Hindi natin sila mapiplease. Pero kontrolado natin kung ano yung re-react natin. Hindi natin kontrolado ano iisipin nila, anong lalabas sa bibig nila. Pero ikaw, kontrolado mo, paano mo pakikisamahan pa rin yung ganong klase ng tao. At nasa sayo yun. At ikaw mismo yun, kung ano ugali yung lalabas sayo.
10: Okay, Rhea?
6: Pa?
10: Sige.
4: Sige, salamat, Rhea.
10: Buti na lang.
4: Buti na lang talaga. Ang haba nun, ha?
10: Rhea, focus lang sa sarili muna, ha? At sa mga anak mo, ha?
4: Lagi mong pipiliin maging masaya, magpasalamat maliit man na bagay na meron ka. Tandaan mo, bilog ang mundo. Maaaring ikaw ang nasa baba ngayon, pero malay mo, bukas, nasa ibabaw ka naman.
10: Ayos na yun, Rhea.
6: Okay.
10: Okay.
6: Sige. Thank you po.
10: Oh, piliin natin maging masaya. Piliin natin maging payapa ang ating isip at puso, Rhea. Huwag tayong magpakain sa problema at sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin sa araw-araw. Okay?
6: Apo.
10: Rhea, kung mayroon kang gustong huling sabihin sa mga kabibes natin na nakikinig, go ahead.
4: O kaya sa tatay niya, ayun, kung nakikinig man ngayon.
6: Kung nakikinig man po yung tatay ko, kung nasaan ka man po, mag-iingat ka po lagi. Kung buhay ka pa, sana mag-iingat ka po lagi. Ganun din po sa mama ko, mag-iingat kayo lagi dyan, ma. Especially sa ate ko, ingat po kayo dyan lagi ng mga bata. Yun lang po, mahal na mahal po kayo, ma.
10: May alien na dyan, ha, Rhea.
4: Pababa na ata pababa sila, Rhea.
6: At saka ano po, sana po yung mga taong nungungga sa anak ko na merong ganitong disability, sana itigil na po ninyo yung pangungga sa anak ko. Na kaysa hindi marunong magsalita, hindi marunong magganito, hindi marunong sa ganito, sana po itigil na po ninyo yung pagkakas. Kasi masakit din po bilang magulang. Nasasabihan mo yan, yung ganyan.
10: Oh, sige. Rhea, maraming salamat, ha, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong SKL.
4: Oh.
10: At sana maging maigi na yung iyong unang-una yung isip at puso para syempre makapag-focus ka sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Okay, oh. Rhea?
4: At pahabol ko din kay Rhea, yung mga ganyan, yung mga nanlalait sa anak mo, pray for them, Rhea. Yun lang yung the best na magagawa mo. Salamat, Rhea, sa pag-share mo ng iyong bumabagabag sa damdamin mo ngayong Lunes na ito. At tayo ang napili niya, yeah, di ba? Pinagkatiwalaan niya sa kanyang nararamdaman.
10: Rhea, baka may gusto kang batiin pa.
6: Ilan naman pa yung babatiin ko sila, mama? Nakasambuang gasitin saka sa ate ko.
4: Ang asawa mo! Baka nakikinig sa radyo yun habang nasa biyahe.
6: Sa asawa ko, ingat siya lagi
10: dyan.
6: Ingat siya sa trabaho niya.
10: Okay, sige. Si Rhea po ng Rizal. Rhea, maraming salamat. Thank you. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR
10: ang lupet. Yan! Salamat, Rhea ng Rizal! Eto na. Lunes. Mabigat talaga ang Lunes.
4: Totoo, ganun talaga eh. May mga magulang kasing ano eh. Alam mo yun na obligasyon pa rin naman nila dapat sabihin sa anak yung responsibilidad nila yun sabihin sa anak nila. Rights pa rin ng anak yun. Pero may mga past kasi na up to now, hindi kayang hilumin. Lalo na kung masakit talaga yung pinagdaanan dun sa partner nila.
10: Alam mo, ito naintindihan ko yung nagiging attitude ngayon ito ni Rhea. No? Ito kasi yung tinatawag na sakit na hindi nahilom. Kaya tuloy
4: past nagkaka- trauma.
10: Past trauma siya na hindi nahilom in the past. Kasi nga, walang tsansa. Walang taong nag-attempt na gamutin.
4: Totoo.
10: At maraming taong dumaan sa buhay niya na nagpalala dun sa trauma na yon. Kaya imbis na maghilom, ay lalong lumala at
4: totoo,
10: lalong nagnaknak.
4: Imbis na parang sa sugat, imbis na linisin, buhusan ng talagang panlinis ang ginagawa para lang maibsan yung sugat, tinatakpan lang. Eh, the more na tinatakpan mo na hindi mo nililinis at nilalagyan ng tamang gamot, eh lalo lang mag-i-irritate, lalo lang magnanana, di ba?
10: Kaya po sa mga ka-vibes natin, kung kayo po ay nasa ganitong estado ng buhay, lumapit po tayo sa mga taong sa tingin natin ay makakatulong sa atin, lalong-lalo na po sa mga profesional, para po tayo ay mabigyan ng karampatang lunas kahit papaano, para po tayo makawala sa ganitong klase ng pinagdaraan.
4: Totoo.
5: Mga ka-vibes, tawag kayo! Dahil may oras pa tayo sa...
4: 0954-406-1967.
5: Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live, si Julian Selpides. Ganun din na sabi niya, nothing is impossible with God. Kaya ibigay mo, Rhea, kay Lord ang iyong lahat ng alalahanin sa buhay at siya ang bahala sa iyo.
4: Sabi naman ni Paolo Bordado, good morning! Pa-shoutout po, happy Manic Monday morning from Malolos, Bulacan.
5: Si Jelly Lynn, ano to? DJ Kiko, kaya pala di kita naririnig sa kabila, nandito ka lang pala. Matagal na.
4: Ano be, huli ka na sa balita.
5: Nandito
4: yung totoo, 2 years na. Ano ba?
5: Dito nga ni.
4: Ayan kay Roque Asunson, kay Ningning Ocampo, kay Ninang Promotor, magandang umaga sa inyo, kay Mark Anthony de la Cruz, kay Danis Lorila Julian, at kay Edralyn M. Rosas.
5: Magandang umaga kay Wela Sanchez, Anyang, ganun din si Susan Marie Sanbuen, si Janine Princess Sarangote, condensed milk, magandang umaga, condensed milk, ganun din si...

0: murderer.
1: Sino? Sino?
2: Si Anton.
1: Ay! Oo. Si Anton? Sino si Anton?
2: Yung mahilig sa unlimited na
1: shouting. Okay! Yung mahilig sa manok. Na gusto niya pinagluluto siya, pero siya mismo hindi marunong magluto. Meron pa! Si ano? Si Eric na from Canada. And now, he's in the Philippines for a vacation. Yeah?
2: Tawag mo pa si Joffrey.
1: Ay, please lang, itigil mo na si Joffrey. Oo, lunes na lunes.
2: Ay, tawag na kayo ka vibes. Gusto namin kayong kakwentuhan.
1: Oo. Kung wala kayong load, pwede ninyong gamitan ang mga Viber ninyo. Same number yan ka vibes. 0954-406-1967.
2: Yan na, daan-daan na yan para ma-get ninyo at malista nyo agad ang inyong, ang aming number. Magandang umaga kay Wela Sanchez. Kuya Joff, tawag ka na. Huwag namin!
1: Uy, tantanan na. Ano ginawa mo ngayong weekends?
2: Weekends, ang ginawa ko ay may ganap tayo nung ano yun, nung Sabado dito sa may Garage Manila.
1: Oo. Anong meron dyan sa garage?
2: Para sa ating P-Pop Stage Season 3.
1: Oh, ayan, ano meron doon?
2: Tayo ang official radio partner ng P-Pop Stage Season 3. O, diba?
1: Oh, ano ang ginawa doon? Ano pa ulit-ulit?
2: Bawal pa.
1: Ay, bawal.
2: Oh, bawal pa.
1: Siyempre, for sure, kantahan yan. Oh. Musika.
2: Lahat ng mga aspiring at amateur singers, P-pop singers ay nandoon. Pero hindi pa po pwedeng sabihin kung ano yung
1: detalye. Surprise. Oh, so, ano, eh, ikaw, anong bilang mo doon?
2: Wala, tumanghod.
1: So, yun lang ang ginawa mo ng weekends.
2: Okay. Tapos ano, Linggo, pahinga talaga.
1: Ay,
2: ulan
1: ganun
2: ng ulan. Hindi ako nakapaglaba kasi ulan ng ulan, babaho ang damit.
1: Ay, kahit naman naglalaba ka, mabaho ka pa rin naman ah. Ano pinagkaiba nun? Ako di ba ko tatanungin, ang pangit mo rin talaga kausap, no? Laging ano, ganyan.
2: Di pa nga tapos eh.
1: Ay, gusto ko matapos na.
2: O, dali, anong ginawa mo ng weekends?
1: Nung weekends, ito na nga.
2: Chismis at chismis.
1: Ay! Lumabas nga ako nung Sabado. Na-amaze ako, no? Kasi hindi na ako gumigimik eh. Wow, gimmick! Bagets yarn!
2: O, dali, anong meron?
1: Siyempre, kailangan mo yan. Maiba naman yung surroundings mo. Ngayon ko lang na-realize kung gano'ng kakuripot ang mga Gen Z versus millennial.
2: Bakit? Paano mo na
1: sa akin? Ang mga Gen Z, tamang-tambay lang pala sa mga gimikan. Wala man lang order-order, kahit isang beer, wala. Samantala, ang mga millennials, even on, up to now, willing maglabas ng pera yan. Diba? Pabonggahan yan, lalo na kung nakakouch ka. Diba?
2: Uy. Ano yan? Mga, ano, mga bar?
1: Oo, mga bar dito sa BGC.
2: Uy. Baka naman kasi hindi pa afford ng mga Gen Z.
1: Eh, di ba ganun? Huwag muna kayo lumabas. Di ba? Bahay na lang. Tsaka na lumabas kapag may sariling trabaho na. For sure, yung iba dun, ano pa, umescape lang sa kanilang mga magulang. Di ba?
2: Baka nga hindi pa afford, kaya na padala lang muna sa mga hila-hila.
1: High pipe, no? Ma-experience yung ganun.
2: Pero balang araw ma-afford din nila yan.
1: Ay, sana.
2: Di ba? Kapag meron na silang mga trabaho at sariling hanap buhay.
1: Yeah! At saka hindi pa November 1, may nakita kagad akong multo ko.
2: Ayoko na mag-talk.
1: Oh, pag hindi na kasi mini-message at nire-reply, ano, may iwas na.
2: Easy.
1: I'm sure nakikinig yun ngayong oras na to.
2: Easy!
1: Oh, may tumatawag.
2: May tumatawag na. Ito naman na.
1: Hello!
3: Hello, good morning po.
2: Ka-vibe, sinaan ng radyo ha, para hindi tayo mag-feedback. Pangalan, taga saan?
3: Tagasan po.
2: Ano?
3: Mayina na po.
2: Anong pangalan mo, taga saan?
3: Okay na po.
2: Meron eh.
1: Naririnig namin yung radyo mo, yung boses namin. Naririnig namin.
2: Hinaan mo na radyo, ha?
3: Okay na po.
2: Hinaan, hang! Sige, Monday pa lang.
3: Okay na po.
2: Anong pangalan mo, taga saan ko?
3: Alan po ng Makati.
1: Alan ng Makati. Alan, anong atin? At ikaw ay napatawag.
3: Ano, natutuwa lang po ko sa inyo kasi po ang galing niyo po mag-advise. Lalo na lang sa dati na lang niyo kung nag-employ.
2: Alan, saan ka sa Makati, Alan?
1: Saan ka sa Makati, Alan?
3: Dito po sa sa Barangay Palanan.
2: Sa Palanan.
1: Ilang taon na si Alan?
3: 47. PWD po ako.
1: PWD. Dito
3: kayo, saka ma'am.
1: Bakit, teacher mo ba ako?
2: Gusto ka lang niyang galangin, ano ka ba?
1: Ayoko ng ma'am! Parang teacher ako eh!

0: Baby daw, baby.
1: Ha, sabi mo, baby main.
0: Ayan, oh, baby.
2: Hello po.
1: Sabi mo, baby main.
2: Hello?
1: Sabihin mo, baby main!
0: Ang tawag mo daw kay Min ay baby main. Idahak mo nga muna yan para mag-aim din nila sa kayo eh. Dahak mo na.
1: Dahak mo siya. Tama nga. Ay, Alan! Huwag mo kong tatawaging Ma'am Main. Para kasi akong teacher, ang itawag mo sa akin, Baby Main.
2: Sorry.
1: Ano tawag mo sa akin, Alan?
2: Main. Gigi-gigi.
0: Alan.
1: Ay, Alan, hinaan mo yung radyo mo! Naririnig namin!
2: Sorry po.
0: Alan, isang sabi na lang ha. Oo, pakihinaan mo ang radyo or patayin mo na muna kasi nagpe-feedback ha.
1: Oo.
0: Okay, sige. Alan, o ano pang atin?
1: 47 daw siya. Tanong mo kung single.
2: Alan, babati lang to ako. Bumati.
0: Ah, sige, bumati ka na lang!
2: Binabati ko po lahat ng mga kaista sa QC, sa Makati, sa mga anak ko po, saka sa girlfriend ko.
0: Ay, may girlfriend!
1: Ay, may girlfriend! Teka lang! Very interesting to. Panisi, Anton!
0: Oo, wala ka pala Anton eh. Anton, 0!
1: Alan, 1! 1-0!
0: Ano, Alan,
2: hindi
0: ano?
2: Hindi po si Anton. Hindi po si Anton.
1: Oo nga. Hindi ikaw si Anton Olon. O, sinipat-pat ko. Sabi namin, si Anton, yung isa naming kakilala, zero siya.
0: Sagot kasi ng sagot po, eh.
2: Sabi lang po na yakin.
1: O, pakihinaan yung radyo. Pangatlo na to, ha?
0: Kulit. Ang kulit! O, Alan, ano ang ano natin?
2: Disability. Sorry po.
0: Anong disability natin, Alan?
2: Ano po? Blind po. Blind.
0: Blind. Ah, parehas kayo ni Anton.
1: Ni Anton. Parehas kayo ni Anton.
0: Pero mas makulit ka, ha?
1: Oo.
2: Hindi po. Hindi po. Yung radio ko po kasi medyo sira na yung volume. Kaya ang gear tinaan.
1: Ihagis mo. Char.
0: Sige.
1: Char lang, ha?
2: Kaya naksin yung volume niya. Kaya mayroon na hinaan.
0: Sige na.
1: Alan! Mapunta tayo sa relationship ni Alan. May girlfriend. Sag. Ilang years na kayo ng girlfriend mo?
2: Isa lang po.
1: Isa lang daw. Oh, sige, kung nakikinig ang girlfriend mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
2: Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon at magpakailan.
3: Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw.

0: ni.
1: Oh, Alan! Sa tingin mo magtatagal pa kaya kayo?
2: Sana ulo ka.
3: Hotdog!
1: Sa tingin mo magtatagal pa kayo?
4: Opo.
1: Oh. Ay, paano mo nasabi? Sige nga.
4: Ay, ano po eh. Matagal naman po kasi kami.
1: Wala yan sa tagal, Alan. Tandaan mo.
3: Ha? Alan, may tanong dito mga ka-vibes. Paano daw ba magmahal ang isang Alan?
1: Alan!
3: Ay, ang tagal. Alan!
1: Ay, natulog na ata si Alan.
3: Oh. Paano daw ba magmahal?
4: Ay, signal. Ay, nato.
1: Alan!
4: Salamat na lang po, salamat po. Opo.
1: Ayun, oh. Sige, lagi kang makikinig, Alan, ha?
4: Salamat po po. Dibinyar si po ako araw-araw. Ayun.
1: Ayan, sige, maraming salamat, Alan.
4: Salamat si Tito Kiko.
3: Tito Kakiko.
4: Sa kabilis pa siya pa sa kaganto na yan.
3: Sa ano?
1: Ano daw?
3: Sa ano, sorry,
1: ano
3: be?
1: Ano daw? Sorry, ano?
4: Tito Kiko Kalikot.
1: Ano? Anong meron sa kanya?
4: Kailangan ka yung nasa kabilang
1: istasyon
4: pa dati.
1: Ah, nakikinig na daw siya.
3: Sa ibang istasyon pa ako, doon mo na nakikinig. Sa
4: lahat. Na madaling araw.
1: Oh, sa taga-sara doon, isa din taga-linis eh.
3: Morning, lods!
1: Ayan. Oh, Alan! Alan, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
4: 92.3 FMR ang lupit.
3: Yan! Si Alan ng Makati! Alan, thank you! Nung sa kabilang istasyon pa tayo, nakikinig na daw talaga siya. Salamat, Alan, ha?
1: Medyo ano lang, medyo kailangan niya siguro, hindi, siguro yung cellphone niya. Mm. May mga ganong cellphone eh, mahina kapag nakikinig ka. Uh-oh. Kaya wala siyang choice, kailangan niya lakasan yung radyo.
3: Radyo, correct. Okay, naintindi naman natin.
1: Oo, pero masakit kasi sa tenga pag nagpi-feedback.
3: Tsaka matagal ang sagot eh.
1: Uh-oh.
3: Si Lilia, hello po, pasok kami dito sa Dasmariñas Village, Makati City. Maraming salamat po. Juliet Henido. Ganun din si Mikey the Explorer. Hello!
1: Ito rin si Lito Zubiri, watching from Los Baños, Laguna. Kay Greta Cruz at kay Daniel Yap. Pwede pang humabol ang mga sanay humahabol dyan. Oo.
3: Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
3: All RC, magandang umaga daw sa ating dalawa. Ganun din kay Joseph Jax at kay si Greta Cruz sa bati.
1: Oo, kanina.
3: Eto na!
1: Hello!
5: Hello po, good morning.
1: Good morning. Pangalan at taga saan?
5: JM po ng Mandaluyong.
1: JM ng Mandaluyong. Mandaluyong. Anong atin?
5: Babati po kasi yung tumawag lang sa putol eh. Umiyak na ako kayo.
1: Sige, bati ka na, JM!
5: Binabati ko lang po lahat ng tropa dyan sa Addition Hills. Lahat ng tropa ang lalamu. At saka kay pinakamagandang DJ Baby Main.
1: Oh, taray! Sinabi ko magtawagin mo akong Baby Main? Pala, disisto ka din eh, no?
5: Mamatay na lang po, ma'am.
3: Ay,
1: hindi. Ayoko nyan.
3: Oo, tama.
1: Oo, nakaka-teacher.
3: Oo.
1: Sabi mo sa akin.
3: Masyadong formal.
1: Oo. Sabi mo sa akin, mahal kong main.
3: Sige.
1: Sige, hotdog. Ayaw mo ako mahalin. Di what? Akala mo naman magbibigay ako sa pagmamahal mo? Hindi, JM.
3: Easy. Iba yan, huy.
1: Ay, iba pala yan.
3: Iba yan.
1: Hugot
5: yan.
1: Ay, JM, ilang taon ka na?
5: 31.
1: Single? O ikaw ay brokenhearted? Or in a relationship sa marami?
3: Uy.
5: Ano po, kakabreak lang?
1: Uy! Saka anong kadahilanan kayo'y naghiwalay?
6: JM.
3: Naiyak siya, Ben.
6: Alam ko naman na mahal mo ko eh. Pero anong gagawin ko kung hindi na ikaw ang tinitibok na puso ko? JM, kailangan na kita palayain para ibigay yung saya na deserve ko.
3: Ba't parang dami mo hugot yun?
1: Hindi, baka yun kasi yung pinagdaanan nila eh.
3: Parang.
1: JM, ikaw ba ang iniwan o ikaw ang nang iwan?
5: Ako po yung iniwan.
1: Bakit ka iniwan, JM?
5: eh, mas komportable siguro siya dun sa kabilang tropa. Kaya sa makabilang tropa.
3: Tropa!
1: Sabi ko sa'yo, tama yung dialogue ko eh. Patay. Magaling ako sa ganyan eh.
3: Patay! O sige, kwento mo na maigsi. Paano, ano to, sinulot o nagkusa siyang pumunta dun sa tropa mo? At sino tong tropang to?
5: Malapit na tropa po, na nahuli ko lang isang beses na, yun, nagdadrive kasi ako ng lalamove, tapos nagpaalam na makipagjamming sa tropa. Tapos nung susunduin ko na, yun, magkatabi, magkaakba yung dalawa.
1: So, nung pagsundo mo, umamin na siya doon. Malamang pinagtalunan nyo yun, di ba?
5: Opo, nag-away po pag uwi namin.
1: Tapos?
5: Sa kanyain namin na mag-isang buwan na daw po silang ganun.
1: Pinapili mo siya?
5: Opo, eh sabi ko sa kanya, kung mas masaya ka doon kay tropa, eh doon ka na lang.
1: Diba tama ako sa dialogue ko kanina? Hindi ka pinili, ang sakit nun, no? Hindi siya sa'yo masaya? Ilang taong kayo, JM?
5: Magti-3 years na po sana next.
1: Isipin mo!
3: Uy, aray ko!
1: Isipin mo, 3 taong ka nagmahal. Sa babaeng akala mo, siya na ang forever mo. Binigay mo ang lahat. Tapos sa isang buwan, ipagpapalit ka. Ay, ang sakit nun, brother!
3: Yun lang.
1: Yung parang ikaw ang bumuo para ibigay sa iba, ang sakit-sakit talaga nun. Alam mo, pag ganyan, iiyak talaga ako kahit ganitong oras eh.
3: Ang sakit naman nun. Eh, yung tropa mo, tropa mo talaga to. Since when?
5: Tropa po. Ano pa po? Since college.
3: Agoy!
1: So, hindi na kayo tropa ngayon?
3: Siyempre.
5: Wala na po.
3: Siyempre.
5: Kung makikita ko lang po, gugulpuin ko talaga.
1: Ay, wag ganun!
3: Easy, easy, easy.
1: Sabi nga, if you cannot beat them, join them!
3: Hindi, kasi seryoso ha, JM. Ang saklab ng love life mo.
1: Oo.
3: Kasi tropa mo pa, nagbantay sa lakay sa'yo.
1: Totoo. Tsaka maharot-harot din tong ex mo ha.
3: Sabagay.
1: Kasi choice niya rin yun, no? Di ba pwede namang ibang lalaki na lang? Bakit tropa pa nito? Eh, ang sakit lalo nun. Di ba?
3: Regardless din, di ba?
1: Hindi, gusto ko ibang lalaki na lang eh.
3: Di, regardless din. Kung sino man ang umaharot sa kanya, kung ayaw niya, ayaw niya. Kaso, dahil pumatol siya, ibig sabihin, gusto niya.
1: Eh, hindi niya na mahal si JM. Ganun talaga. Yung 3 taon na ibinigay mo sa taong akala mo, eh siya na. Akala mo deserve lahat ng effort ng time mo. Yun pala, gagamitin ka lang dahil back burner ka niya.
3: Uy! O JM, since na wala
1: masakit
3: tayo,
1: na masakit na.
3: Hindi. Since wala na tayong oras, ano na lang gusto mong sabihin dito sa tropa mo?
5: Ano po, si Lord na lang bahala sa inyong dalawa.
1: Ang bait ni JM.
5: Yun na lang po.
3: Dito sa jowa mo, sa ex mo.
5: Kung masaya ka man dyan sa best friend ko, sige, bahala kayong dalawa, magpakasaya kayo.
1: Wag ka mag-alala, hindi ka pa mauubusan ng babae sa mundo. Malay mo, ako pala, yung para sa'yo. Ready ka na bang umiyak ulit?
3: Sira ulo ka.
5: Ubus na po, wala na mapiga.
1: Ay, pipigain natin yan!
3: Meron pa yan, may meron moisture pa yan. May moist pa yan.
1: Pero wag kang mag-alala, deserve mo yung babaeng hindi kayo pagpapalit kahit walang wala ka. Hindi kayo pagpapalit kahit kanino at di ka pagpapalit sa panandaliang kasayahan lang. Diba? Hindi siya yung para sa'yo. Kaya kayo natapos kasi may para talaga sa'yo at darating na yun.
5: Antayin na lang po, antayin. Baka na-traffic lang.
1: Oo, tama ka dyan, JM. Okay. At habang iniintay mo siya, lagi kang makikinig sa amin.
3: Yeah,
1: diba? Tama ba, JM? O, may gusto ka pang ihabol batiin?
5: Yun lang po.
1: Yun lang.
3: JM, lagi.
1: Iiyak na siya mamaya. Ibigisan daw natin.
3: Lagi ka sa aming tumutok ha, para kahit papano mapasaya ka, ha?
5: Opo, opo.
3: Oh, babae lang yan. Yaman naman. Eh, kung ayaw sa'yo, diwag. Ganun.
1: Oo, ganun lang kasimple. Huwag natin pagpilit ang sarili natin. Di ba? O, JM, maraming salamat sa napakabilis na SKL. Ayan, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 FMR ang
3: yan, mga ka-vibe, si JM na Mandaluyong. Thank you!
1: Iiyak na yan. Narinig mo yung boses. Paiyak na eh.
3: Nangangatal na
1: oo,
3: siya.
1: Eh, kaya bilisan na daw natin. Iiyak na siya ngayon.
3: Mga ka-vibe, maraming salamat po at sumainyo ang SKL!
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman kung meron kayong kwento gusto nyo i-share sa amin, tandaan nyo na ang number na to.
1: 0954-406-1967.
3: At bukas ulit tayo magkakariligan pero hanggang alas 12 pa rin tayo magkakasama. Siyempre, nandito pa rin. Hindi mawawala ang isang baby ng bayan.
1: That's me.
3: VJ May.
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kika! Ay, kaligo!
3: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: The Vibe sa Soundtrip
3: ang Lupet! Favorite Vibe!
0: Next! Bagong riba na! Ang Lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Gutom ka na naman. Ang lupet!
6: Init ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa South Trip.
5: Ang lupet!
3: Dang. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
5: Ang lupet!

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: aman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Talikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong binabina sa umaga,
3: Favorite Vibe! Maraming salamat sa mga tumawag at nag-share ng kanilang SKL. At yeah, kung hindi ka nakaabot kanina, don't you worry! Dahil
5: may bukas pa sa iyong buhay.
3: Yes, you heard it right!
4: Wow.
3: May bukas pa, kaya ngayon pa lang isave mo na ang number namin. 0954-406-1967.
4: At para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isama mo pa Spotify,
3: wala silang naintindihan talaga.
4: Anabi mo
3: lang. Basta lahat ng social media accounts namin, 92.3 FMR Manila, at isabay mo na ang mga personal naming social media accounts. Sa akin po, Main Eugenio.
4: Sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan

0: Walang iba kundi ang programang Love Me,
1: Cathy G,
0: kasama nag-iisang majusi, mamiti, at ang bagong pantasya ng bayan, napabalik kay Joyce Jimenez. Walang iba, Cathy G
1: is the place to be.
0: Yan, yan ay susunod.
1: Makakasama na ninyo, Chill. Makakasama na ninyo ang inyong inihintay simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Hinihintay ha?
1: Oo. Bakit
0: ba? Tatambangan.
1: Ay! Grabe naman yun! Lagot ka na naman kay Miss Cathy.
0: At bukas ulit, pagsabit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig, makikita mo ang naglalaki ang pagmamahal na nag-iisang baby ng bayan.
1: Aha! That's
0: si
1: me!
0: Si Jamie!
1: At ang makulit mong tito sa Radyo Gika! Talikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM mo!
1: Kabahim sa Soundtrip! Ang lupet! Oras! 11:15!
0: Bye!
1: Bye! Yeah.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Favorite vibe!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Maituturing na malaking banta sa pambansang seguridad ang umano'y pagtanggap ng pondo mula China ng isang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte kung mapapatunayang totoo ang ligasyon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinumpirma ng AMLAC sa gitna ng impeachment trial laban sa Vice Presidente na tumanggap umano ang kumpanya na 319 million pesos mula China at Hong Kong. Binigyang diin ng Pangulo na ang umano'y pinagmulan ng pondo ang pinaka nakakabahalang aspeto ng issue dahil sa posibleng implikasyon nito sa seguridad ng bansa. Gayunman, umaasa siyang mapapatunayang walang katotohanan ang mga paratang. Samantala, itinanggi naman ni Attorney Salvador Paulo Panelo, tagapagsalita ni Duterte, ang mga aligasyon at iginiit na walang batayan ang pag-uugnay sa Vice Presidente sa China dahil lamang umano sa umano'y pagtanggap ng pondo.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na magtipid, mag-imbak at muling gamitin ng tubig bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon sa Pangulo, magbibigay ang pamahalaan ng gabay sa tamang pagkolekta ng tubig ulan at paggamit ng filter upang matiyak na malinis at ligtas ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan na muling magtanim ng sariling gulay sa bahay upang makatulong sa pagtugon sa posibleng kakulangan ng tubig at pagbaba ng ani dahil sa matinding init at kakulangan ng ulan. Samantala, itiniyak ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas sa kasalukuyan. Ngunit inatasan ng mga kinauukulang ahensya na paghandaan ang susunod na anihan, kabilang na ang posibilidad ng pag-aangkat upang matiyak ang sapat na supply. Dagdag pa ng Pangulo, inaasahang magsusumite ang mga ahensya ng pamahalaan ng detalyadong ulat sa mga hakbang na isinasagawa upang maibsan ang epekto ng El Nino. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, kinilala ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang ambag ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa pagsusuri ng mga ebidensyang may kaugnayan sa umano'y interes ni VP Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon kay Luistro, lalong sinuri ng prosecution panel ang mga dokumento matapos ang press conference ni Trillanes noong October 2. Ilan sa mga nakalap na impormasyon ay tumugma rin umano sa testimonya ni financial forensic expert Alexander Cabrera sa Senate Impeachment Court. Sa pagdinig, inilahad na pinamahalaan ng GenCorp ang limang sangay ng Jollibee sa Davao City. Sinuri rin na prosecution ang lawak ng umano'y pagmamay-ari ni Duterte sa kumpanya na nakatala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kaya SALN. Kabilang sa sinusuri ng prosecution ang mga dokumentong pangkorporasyon, talaang pinansyal at mga kontratang natanggap ng GenCorp mula sa pamahalaang lungsod ng Davao. Inaasahang tatapusin ng prosecution ang paglalahad ng mga ebidensya ngayong Lunes, October 12, matapos sumailalim si Cabrera sa pagtatanong naman ng depensa.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Saldrin. 92.3

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet, Dance with My Father, Celine Dion, Ka-Vibes, and happy, happy, happy Monday everyone. Kamusta ka naman po? Araw po ng Lunes na naman, and back to work na naman po ang lahat po sa atin. At 12 na po sa buwan po ng October 2026. Welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako, Ka-Vibes, ang gabay mo sa usaping pag-ibig or kung anumang pag-uusapan natin na bibigyan nating solusyon. Cathy G, all the way hanggang alas 3 po ulit tayo magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes. Panibagong problema ang ating harapin. Ka-Vibes, ikaw ba hanggang saan kakayang dalhin ang pagmamahal mo sa isang tao? Alam mo kasi ha, may mga taong kapag nagmahal, talagang ibinibigay lahat. All out, sabi nga eh. Kahit nasasaktan ka na, kahit na nahihirapan na, kahit minsan, sarili na natin, nakakalimutan na natin. But because we love the person, but because nagmamahal tayo, handa nating ipaglaban, ipagtanggol siya. For example na lang, Ka-Vibes, may asawa ka, mahal na yung asawa mo, or boyfriend mo, or girlfriend mo. Nung una, ang bait-bait, di ba? Napakalambing at halos ayaw kang mahiwalay sa tabi niya, 'di ba? Yung ang so sweet, 'di ba? Minsan nga sabi nila, "Uy, para na kayong lalanggamin sa sobrang sweetness, 'di ba?" Uy, kapag nanliligaw, lahat na lang ipapangako sa iyo eh. Pero pagkatapos na kumakuha ng mata mismong, "Oo, nako, eto na." Oo, yung sinabi sa ibibigay ko ang langit lupa, again, pati impyerno ko minsan nabibigay, 'di ba? Pero minsan hindi talaga natin alam kung ano yung naghihintay sa atin na bukas eh. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagbabago. May mga tao talaga na sa una akala mo ganito, mabait, but eventually lalabas yung totoong character, yung totoong pagkatao. Yung dating pag-aalala nagiging sobrang pagsiselos na, yung dating paglalambing napapalitan na ng mga masasakit na mga words, 'di ba? At yung dating taong nagbibigay sa iyo ng happiness, nagbibigay sa iyo ng pagmamahal, nagbibigay sa iyo ng inspirasyon ay naging reason na kung bakit ka umiiyak. Pero eto ang tanong, Ka-Vibes, ha? Kapag mahal mo ba ang isang tao, pinipili mo pa rin bang magstay doon sa taong yun, doon sa relasyon na yun, or tama na, 'di ba? Sabi nga nila, titiisin mo ba 'yung mga ginagawa niya sa iyo? May mga tao kasi na kahit na nahihirapan, na kahit pa ulit-ulit nang sinasaktan, kahit pa ulit-ulit nang niloloko, 'di ba? Pinipili pa ring magstay. Kahit na alam mo 'yon, hindi ka na napapansin, pinipili mo pa ring magstay dahil kasi umaasa kang magbabago eh. Umaasa ka dun sa pinangako sa'yo na magiging totoo. Umaasa ka na walang magbabago, na hindi maganda, ba? Diba? Kumbaga, ang nasa isip nila, baka ganito lang siya, baka po pwede naman, bigyan ng second chance, baka po pwedeng, baka dumating naman yung time na mahalin niya ako, or baka isang araw bumalik din siya sa dati. Yung mga ganun ba, tayo mismo nagko-convince sa sarili natin na pwede. Diba? Familiar na ba sa'yo yung mga ganyang kataga, Ka-Vibes? Pero alam mo ha, may isa pa akong gustong itanong. Papaano kung malaman mong may malalim palang reason kung bakit siya nagkakaganyan sa'yo? Kailangan mo bang madamay kung ano man yung pinagdaraanan niya sa buhay, Ka-Vibes? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Lalo na kung alam mo yung lumaki siya sa galit, puot, or hindi mo maintindihan, ba? Diba? Ikaw ba pilit mo siyang iintindihin? Well, Ka-Vibes, ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang pagmamahal, ang pagtitiis, at ang mahirap na desisyong kailangan gawin kapag ikaw po ay nasa isang relasyon na kahit na sinasaktan ka na, pero mahal mo. Abangan niyo po ang ating story for today. Sabi nga eh, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang bitawan yung taong mahal mo eh, kung hindi ang piliing mahalin at iligtas ang sarili mo. Ang story po natin babasahin maya-maya lang po ay maririnig niyo po ang kwento na iahatid ko po sa inyo. Of course, syempre sa lahat po ng mga abala, punong abala at bisibisihan sa mga oras na ito. Hello po sa inyong lahat. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet!
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: Billy Ocean with Suddenly naalala mo yung ginawa niyang atraso sa'yo. Suddenly you realize na meron pala mga taong hindi ka mahal. Or suddenly you realize na, ay, wala ka palang pera. Di ka pa pala nababayaran nun ng utang sa'yo. Pero hindi po yan ang usapin natin, ha, ka-vibes. Dahil hanggang saan ba kayang dalhin ang pagmamahala sa taong paulit-ulit kang sinasaktan? Ikaw ba nangyari na ba sa'yo yan, ka-vibes? Yung kahit na nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, nagtitiis ka kasi mahal mo. Kaya kahit na sinasaktan ka na niya, nararamdaman mo na harap-harapan, hindi lang physically but emotionally, lahat na po. Eh pero mahal mo eh. 'Di ba? 'Yun ang lagi nating nagiging linyahan, kaya ako minsan kapag nagkukuwento tayo sa mga kaibigan natin, sinasabi natin, alam mo ganito, ganto, ganyan 'yung nangyari sa akin. Tapos pasabihan ka nung kaibigan mo na iwanan mo na. Huwag na, tama na kung ganyan, na hindi ka naman nakikita, hindi naman napapansin 'yung worth mo. Hindi ka naman nabibigyan ng halaga or nasasaktan ka. Tama na. 'Di ba? Pack up na. Sasabi mo, hindi eh, mahal ko eh. Diba? Kung minsan mapapakamot na ulo na lang kung ikaw yung kaibigan, diba? Nang pag kinukwentohan ka ng ganyan, na parang, ay nako, mapapabuntong, hininga ka na lang. But that is, alam mo yun, ka-vibes nangyayari, hindi lang naman pagdating sa relasyon eh. Kahit naman sa trabaho, sa sitwasyon, sa pamilya, na kapag ikaw ay paulit-ulit ka nang nasasaktan, diba? Kung minsan nag-i-stay ka pa rin eh, kahit na nahihirapan ka na, kasi umaasa ka. Kasi mahal mo, kasi gusto mo yung ginagawa mo. Abangan nyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento na ihatid po sa atin ni Diana. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento niya. At syempre, payuhan po natin siya. At kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano kayang gagawin mo, ka-vibes? Pack up ka na ba? Pagbibigyan mo pa ba? Patatawarin mo pa ba? Hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyo dyan. Napakarami po nakikinig sa atin. Salamat po sa inyo, ha. Yung mga nagme-message po sa akin na nakikinig dyan sa Bacolod. Thank you so much. Ganun din po sa 102.3 Baguio. Spillover La Union. It's sa 97.5 Jensan, 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, dyan ka lang at mag-smile lang at tutok po dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:54 na po ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS, Love Me, Kathy G.
3: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Hanggang saan na kayang dalhin ang pagmamahal sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. Kahit na Cathy G sinasaktan niya ako, you are my everything pa rin ang sasabihin ng taong nagmamahal sa taong nananakit na sa kanyang pagmamahal. Ka-vibes! Nako, abagay niyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento po na iahatid po sa atin, ikukwento ni Diana tungkol sa kanyang pagmamahal na walang kakupas-kupas, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit na hindi na nabibigyang halaga ang kanyang pagmamahal. Yan po ang kwento na atin pong aabangan for today. But then, sabi nga eh, diba, ka-five, kapag tayo po ay nagmamahal, lahat naman tayo, hindi naman nega agad ang naiisip natin eh. Hindi naman natin naiisip na iiwan tayo eh. Iniisip natin na mamahalin tayo sa habang buhay or ng panghabang buhay ng taong mahal natin, diba? Ayaw nating isipin na, ay, maglalast to. Matatapos din agad. Ayaw nating isipin na sasaktan tayo ng taong ito. Dahil ang gusto nating isipin, this love will last a lifetime, ka-vibes. Pero minsan ay iba ang kwento. Well, ang story po ni Diane, abangan niyo po dito sa Love Me, Cathy G.

This love letter is from Diane. Dear Kathy G. Kamusta ka na, Kathy G? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Tawagin mo na lang akong Diane. Isa ako sa masugid na tagahanga ng inyong programa. Na-inspired ako sa pakikinig sa mga kwentong buhay ng inyong mga letter sender. Kaya po ito, nais ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko, Kathy. Nagpakasal ako noong ako ay 26 years old pa lamang. Ang asawa ko namang si John ay 28 at masaya naman kami noong umpisa. Mabait at maalaga si John, Kathy G, kaya agad akong napamahal sa kanya. Nahulog ang loob ko kaya matapos nga ang 6 na buwan, nagpakasal kami agad sa West lamang. Ang akala ko noon, magiging masaya ang buhay ko, pero Kathy G, mukhang kabaliktara ng lahat. Habang nagsasama kami, unti-unti kong nadidiskubre ang totoong pagkatao ni John.

0: Sino na mo yung kateks mo, Dayan?
1: Ha? Wala. Katrabaho ko lang dyan.
0: Trabaho ba talaga yan o may karutang ka na naman?
1: Ano ka ba dyan? Trabaho lang to.
0: Bakit parang may tinatago ka, ha?
1: Nag-aayos lang kami ng schedule para sa next week.
0: Schedule next week? Akin na nga yan.
1: Ano ka ba? Baka bumagsak yung phone. Ano ba? Dahan-dahan naman.
0: Teka ba?
1: Dyan! Akin na! Akin na yung phone ko.
0: Sino tong Hector na to, ha?
1: Katrabaho ko nga yan dyan.
0: Katrabaho? Eh bakit kayo nag-uusap? May pa-smiley-smiley emoji ka pa, ha? Ano to, nagpapakit ka sa kanya?
1: Hindi, hindi. Nakiusap lang siya kung pwede makipagpalit ng day off sa Sabado.
0: Eh bakit sa'yo? Wala bang ibang machat to, ha?
1: Ako kasi yung naka-off sa Sabado. Dyan, ano ba? Kaya sa akin siya nakikiusap?
0: At pinagbigyan mo naman. Tapos anong kasunod nito? Sabay na kayo magde-day off? Maglalandian na kayo? Ganun ba yon, Dayan?
1: Hindi, ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Diyan naman eh. Wala naman akong ginagawang masama.
0: Sagot ka pa!
1: Aray! Ano ba dyan?
0: Papalusot ka pa, ha? Alam ko yung gusto mong gawin, Dayan, ha?
1: Aray!
0: Akala mo ba maluloko mo ako, ha?
1: Tama na, please.
0: Anong tama na? Ikaw ang tumigil dyan sa kalandian mo.
2: Hoy, Jan! Ano ba yan?
1: Jan, tama na, please.
2: Dayan! Anong nangyari? John, walang, tama na!
0: Huwag walang kampihan yung malanding yan, ay.
2: Ano bang nangyayari? John, uminahon ka nga, tama na! Nakakahiya sa mga kapitbahay!
0: Nakakahiya talaga yung babae yan, ay.
1: John, wala naman akong ginagawang masama eh. Maniwala ka naman.
0: Wisit ka! Subukan mo lang makipagpalit ng day off sa Hector na yan. Hindi lang yan yung aabutin mo
2: John,
0: sa akin, Dayan.
2: John, tama na, sabi! Hindi ka naman sigurado sa mga sinasabi mo dyan. Tumigil ka na, nakikiusap ako sa'yo, anak!
0: Kaya lumalaki yung ulo niya, nilagi mong kinakampihan na eh. Bahala nga kayo dyan!

Kathy G., hindi lang basta seloso at possessive si John. Nambubugbog din siya. Takot ako sa asawa ko, Kathy G. Palipat-lipat ako ng trabaho dahil halos lahat ng mga katrabaho ko ay pinagseselosan niya. Kahit kailan hindi ko ginawa ang mga binintang niya sa akin, Kathy G. Pero kahit wala siyang napatunayan, bugbog pa rin ang inaabot ko sa kanya. Hindi naman ako makapagsumbong sa mga otoridad, Kathy, dahil ayoko naman na madungisan ang pangalan ng asawa ko. Isa pa, nahihiya akong ilantad ang buhay ko sa kanila. Kaya nakakahiyang ilantad ang buhay na kahit kailan ay hindi ko pinangarap.

0: sana kaya yung babae yun? Bakit wala pa siya dito? Teka, naglabasan na ba yung mga empleyado? Pwede magtanong, naglabasan na ba yung mga empleyado?
1: Oo pre, mga 30 minutes na. Pero nasa loob pa yata yung iba.
0: Pwede ba akong pumasok doon pre?
1: Sa loob pre? Pwede, hanggang doon ka lang sa may parking lot. Eh doon naman usually nag-aabang yung mga sundo eh. Sino bang susunduin mo pre?
0: Si Diane Revilla pre, asawa ko.
1: Ah, si Diane. Mm-hmm. Eh, asawa na pala si Diane. Ah, nandun sila pre, nadaan ako sa may lobby area. Sa may parking lot lang yun.
0: Ah, sige pre, salamat ha.
2: Oo nga naman Diane, minsan lang manlibre si Feli.
3: Eh, hindi talaga pwede. Tsaka, madami pa akong kailangan gawin eh.
4: Kailangan mong gawin. Tapos na ang trabaho natin, di ba?
3: Sa bahay. Madami akong labahin. Maglalaba pa ako.
4: Eh, di ba kakabili mo lang ng washing machine? Madali lang naman magsalang, ah. Sumama ka na lang muna sa amin. Sige na.
3: Eh, bakit, Feli? Kaya bang magsampay at magtupi nung binili kong washing machine?
4: Namiloso po pa nga.
3: Ikaw kasi. Aray!
5: Halika na!
3: Ay, John! Ano ba? Teka, John! Nasasaktan ako!
5: Halika na, sabi!
2: Sandali lang, nasasaktan na si Diane.
5: Sino ba tong kumag na to?
3: Hector, huwag ka muna makialam. John, sige na, halika na, umuwi na tayo.
5: Hector? Siya pala si Hector yung kalandian mo sa chat?
4: Huh? Ano yun?
3: John, ano ba? Tama na! Huwag naman dito, please!
2: Pre, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kami kahit kailan naglandian ni Diane.
3: Hector, huwag ka na sumagot kayo dyan.
5: Makapal pa talaga yung mukha nitong lalaking to, ha?
3: Tama na, please.
2: Ano ba yung sinasabi mo, ha, pre?
3: Hector, please. Pasensya ka na. Sige na, alis na lang kami. Tara na dyan. Sige na, umuwi na tayo.
4: Hector, huwag mo nang patulan yan.
3: Dyan. Sige na, tara na, please.

Kathy G, hindi yun ang unang beses na iniskandalo ako ni John. Maraming beses na siyang nag-iskandalo sa trabaho, Kathy G. Nakailang lipat na rin ako ng trabaho dahil sa kahihiyan. Makailang ulit na rin siyang may pinagdudahan, pinagsilosan at iniskandalo na katrabaho ko, Kathy G. Hindi na nagdadalawang isip si John na ipahiya ako sa mga katrabaho ko. Pag-uwi sa bahay ng gabing yun, Kathy G, bugbog na naman ang inabot ko kay John. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa siya mamahalin. Pero eto ko, patuloy pa rin na nagmamahal at umiintindi sa kanya.

Pagod na ang katawan at utak ko, Cathy G. Pagod na ako sa bugbog. Pagod na ako sa kakaisip kung kailan siya tuluyang magbabago. Gustong-gusto ko nang sumuko, Cathy G. Hirap na ako sa relasyon namin. Araw-araw akong gumigising na may takot. Puro takot na lang. Takot na baka may kagalit na naman siya. Takot na baka saktan na naman niya ako. Pero ayokong sumuko. Ayaw din sumuko ng puso ko, Cathy. Mahal ko si John. Hindi ko siya magawang iwan kahit ang sakit-sakit na.

0: Hintayan, anak.
1: Nay, kayo po pala. Pasensya na po kayo, nagulat ako.
0: Ito ang yelo, anak. Lagyan natin yung pasamo, ha?
1: Ayos lang po ako, Nay.
0: Halika na. Ito na lang ang magagawa ko para sa'yo, Dayan. Patawarin mo ang anak kong Sinchan.
1: Huwag po kayong umiyak.
0: Kasalanan ko, Dayan, kung bakit nagkakaganyan ang anak ko.
1: Nay.
0: Hinayaan ko siyang makaranas ng pang-aabuso nung bata pa siya. Dahil sa takot ko sa sarili niyang ama.
2: Nasa ka na naman bata ka?
3: Tay, ano ba yun? Ba't ka sumisigaw?
2: Nasaan na yung magaling mong anak? Nasaan?
3: Bakit ba? Anong nangyari?
2: Yung anak mong yon, walang utak. Nasalubong ko yung maestra niya. Yung hiya ako at puro bagsak na naman daw ang grado.
4: Tay,
2: nandiyan ka palang bata ka. Aray! Kailan ka ba magtitino, ha?
4: Tay, aray ka po naman ang buta!
2: Alam mo ba kung paano mo ko pinahiya, ha? Wala ka nang ginawan tama!
4: Tay, tama na po! Tay!
2: Kailan ka ba magtitino, ha? Pag-aaral na nga naman gagawin mo, di mo ba magawa ang tama?
4: Tay, sinusubukan ko naman po, tay. Nahihirapan lang po ako sa ibang lessons.
2: Dahil mahina yung utak mo, sinasayang mo lang ang pagod ko sa pagkatrabaho para mapag-aral ka lang. Wala ka talagang silbi!
4: Ay, tama na! Please lang!
2: Ano? Kakampi mo tong anak mo, ha?
4: Ay, hindi, pero tama na! Papapag anak mo, matututo pa siya! Lagi mo na lang siya pinumugmog, tama na!
2: Kung matututo yan, natuto na sana yan! Walang silbi ang anak mo! Walang utak!
4: Ay, tama na po!
2: Wala ka ng pag-asa! Wala kang kwentang bata! Magsama kayong mag-ina, pareho kayong inutil!
1: Anak, okay ka lang? Nay, bakit po ganun si tatay? Lagi niya lang po akong binubugbog.
5: Anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo.
1: Nay, parang hindi po akong mahal ng tatay. Kahit ikaw, lagi ka rin yung binubugbog, Nay. Pero hindi ka po lumalaban.
5: Mahal ka niya, anak. Mahal niya tayo. Kung sasabihin niyan, gusto lang niya na maayos ang buhay natin. Alam mo, para sa atin naman lahat ang ginagawa niya, anak.
1: Dayan, anak. Wala akong makitang ibang dahilan kung bakit naging ganyan si John. Kasalanan ko kung noon nagawa ko sanang maging matapang para ipagtanggol siya sa tatay niya. Hindi siguro naging ganyan ang anak ko. Hindi siguro siya naging katulad ng tatay niya.
5: Nay, huwag niyo hong sisihin ang sarili niyo. Naiintindihan ko kung bakit di ka lumaban. Mahal mo po ang pamilya ninyo. Kaya hindi ka makapit daw. Mahal na mahal ko si John, Nay. Kaya kahit ang sakit-sakit na, physical, emotional, hindi ko siya magawang iwan.
1: Iwan mo na siya, anak. Iwan mo na siya. Hindi siya magbabago.
5: Nay, magbabago si John. Alam kong magbabago siya.
1: Dayan, makinig ka sa akin, anak. Hindi na. Hindi na magbabago ang anak ko.
6: Kathy G., alam kong tama si nanay. Lahat ng pinagdaraanan ko ngayon ay napagdaanan na rin niya. Lahat ng sakit na dinaranas ko ngayon ay dinaras na rin niya noon. Lahat ng bugbog at masasakit na salita na tinanggap o tinatanggap ko ngayon ay narinig na niya noon. Kaya alam kong tama siya. Alam kong hindi na magbabago ang asawa ko. Pero iba ang laban niya sa laban ko, Kathy G. Magkapareho kami ng istorya, pero pwedeng magkaiba ang aming ending.

0: Dayan, ready na ba kayo?
1: Hinihintay ko lang po si Johnny. Eh, naliligo pa eh. Napuyat kasi kagabi, kaya tinanghali ng gising.
0: Ano ba naman yan? Napapadalas na ang pagpupuyat niya na.
1: Oo nga po, Nay.
0: Nakaayos na ba yung mga dadalhin ninyo?
1: Opo, Nay. Andito na lahat, na ayos ko na po. Eh, yung pagkain po, Nay.
0: Naluto ko na lahat ng paborito ni John.
1: Nako, matutuwa yun, sigurado ako.
0: Panigurado matutuwa ngayon, anak.
1: Nay, kamusta na nga po pala kayo? Parang di ko na po kayo nakakamusta lately sa sobrang busy ko sa trabaho eh.
0: Mabuti naman ako, anak. Ikaw ba?
1: Ayos lang din po ako, Nay. Kahit nakakapagod magtrabaho, eh masaya naman ako tuwing uuwi at makikita kong maayos ang kalagayan ninyo ni Johnny.
0: Salamat sa pagtitiis mo, anak, ha? Eh, salamat sa sakripisyo mo para sa aming dalawa ni Johnny.
1: Nay naman, kayo na lang po dalawa ang pamilya ko. Eh, kaya handa kong gawin talaga ang lahat para sa inyo.
0: Napakabuti mo talagang tao, Dayan. Hindi nagkamali ang anak ko sa pagpili sa'yo.
1: Nay naman, pinapayak mo na naman ako niyan eh. Naku, Nay, salamat din po sa gabi ninyo. Hindi ko alam gagawin ko kay Johnny kung wala ka.
0: Hanggat kaya ko, anak, andito ako para sa inyong mag-ina.
2: Mama, ready na po ako.
1: Ay, salamat at lumabas ka na rin dyan sa kwarto mo. Kanina pa kami naghihintay ng lola mo sa'yo.
2: Sorry na, Mama. Nahirapan po akong mamili ng isusuot eh. Siyempre po, dadalaw tayo sa puntod ni Papa. Dapat poging-pogi ako.
1: Pogi ka naman talaga, anak. Kahit ano pang isuot mo. Kamukhang-kamukha mo kaya ang Papa mo. Di ba, Nay?
0: Aba, oo. Pareho kayong poging-pogi.
2: Mama, sa tingin mo po ba, proud sa akin Papa ko?
1: Oo naman, anak. Mabait ka. Matalino. Sigurado akong masayang-masaya ang Papa mo dahil ikaw ang naging anak niya.
2: Sayang lang, Mama. Hindi ko po siya nakilala.
1: Sigurado naman ako, anak. Eh, bago ka isilang, nakilala ka na ng Papa mo sa heaven.
2: Ganun po ba yun, Mama?
1: Oo, pwedeng ganun, anak. Baka bago ka isilang, eh nagkakilala na kayo. Pwede namang mangyari yun, di ba?
2: Opo, Mama. Kaya po siguro pakiramdam ko, mahal ako ni Papa kahit di kami nagkita.
1: Mahal na mahal ka ng Papa mo, anak. Mahal niya tayo.
0: O siya, tara na. Doon na natin ipagpatuloy ang pag-uusap sa puntod ng Papa mo, Johnny. Eh siguradong mas matutuwa yun kung kasali siya sa usapan.
1: Ay, oo nga, ano, Nay. Sige po, tara na po.
2: Tara po!
3: Kathy G, maaga na wala ang asawa kong si John. Hindi sinasadyang napatay siya ni Hector nang minsang magpang-abot sila. Hindi ko masisi si Hector dahil alam naming lahat na si John ang may kasalanan. Pero wala na ang asawa ko, Kathy G. Wala na rin punto ang paghahanap ng masisisi. Kaya tinanggap na lang namin ni Nanay ang nangyari, kasabay ng pagkawala niya ay nalaman kong buntis ako. Yun ang naging pag-asa namin sa buhay ni Nanay, Kathy G. Nang malaman namin na lalaki ang magiging anak namin ni John, ay pinangalanan namin siyang Johnny. Hindi ko alam kung swerte si Johnny na hindi niya naranasan ang kalupitan ng kanyang ama o kawawa siya dahil wala siyang ama. Hindi ko rin naman alam ang iba pang pwede naming maging ending ni John bukod sa kung ano kami ngayon. Kathy G, kung buhay pa siya at nanganak kami or nagkaanak kami, ay magbabago ba siya at mamahalin niya kami ng anak ko? Or magagaya lang ang kapalaran namin ni Johnny sa naging kapalaran ni John at ng nanay na inabuso ng kanilang ama? Nakakatakot din isipin kung anuman ang maging ending namin ay tinanggap ko na lang ng buong buo. Ang importante, ang anak namin ay hindi lalaki sa takot. Lalaki siyang punong-puno ng pagmamahal sa ama niya, Kathy. Dahil bilang respeto, Respeto rin kay nanay at sa alaala ng namayapa kong asawa, wala akong masasamang salitang binibitawan para ilarawan ang aking asawa. Gusto ko lumaki ang anak namin na naniniwalang mahal kami ng kanyang ama. Hindi ko alam kung gusto niyo ang desisyon kong ito, pero mas maigi na para sa akin ang mamuhay kami sa ilusyong

If you love the person, never surrender. Pero if toxic na at wala ng respeto at pagpapahalaga sa'yo, eh ibang usapan na yon, ka-vibes. Sa kwento po na binasa natin today, sa kwento po ni Diana na sobrang physical, sobrang dinanas niya na sakit physically, emotionally, 'di ba, na sinasaktan siya ng wala sa lugar. Yes, naiintindihan natin na may pinagdadaanan or may pinagdaanan itong kanyang asawang si Johnny, pero hindi to excuse para saktan ka. Hindi porket may pinagdaraanan ka, hindi porket meron kang naranasan na ganun ay gagawin mo rin sa taong nagmamahal sa iyo. Ka-vibes, huwag nating gawing excuse yung mga bagay na experience natin from the past. 'Di ba? Dahil nga po itong si pero sa para kay Diane, patuloy niya pa rin minamahal itong si John kahit na nahihirapan na siya, kahit nasasaktan na siya. Kasi naniniwala siya na mamahalin pa rin siya nito. Naniniwala siya na pwedeng magbago to. Pupwede nga ba? Alam mo, ka-vibes, hindi mo kailangan masaktan ng paulit-ulit para lamang patunayan na totoo yung pagmamahal mo sa isang tao. Yung pagpapatawad kasi hindi naman yan obligation, ka-vibes eh. Magstay, hindi mo obligasyon na magstay sa isang relasyon at pagmamahal na hindi rin obligasyon na magtiis ka. Alam nyo, pwede naman na

Atin na unawain ang pangangailangan ng isang tao, pero hindi ibig sabihin nun kailangan mong maging biktima noong nakaraan niya, noong mga hindi nangyari sa kanya from the past. Dahil ka-vibes ang pagmamahal, hindi naman dapat sinusukat yan sa dami ng pains na kaya mong tiisin. Dapat ang pamilya ang lugar natin para sa katahimikan. Ang pamilya ang lugar natin para magkaroon tayo ng peace of mind at hindi lugar para sa takot. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Tama ba ang ginawa ni Diane na kalimutan na lang ang lahat? Huwag na lang sabihin dito sa kanyang anak kung ano ang dinanas niya sa piling ng kanyang ama. Kung minsan kasi mas pinipili natin kalimutan na lang yung hindi maganda. At pilit nating alalahanin yung maganda, 'di ba? Kasi kapag patuloy natin na inalala yung mga hindi maganda, hindi rin tayo makaka-move on ka vibes. Hindi rin tayo makakausad sa plano at kasiyahan na gusto nating mangyari sa buhay natin. 0927-384-8639, that's our text line, or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Maraming dumarating na pagsubok sa buhay natin. Marami tayong mga pains na pinagdaraanan sa kung ano man yan. Relasyon sa pamilya, relasyon sa taong minamahal, relasyon sa trabaho, at relasyon sa taong nakapaligid sa'yo. Meron at merong mananakit sa'yo. Hindi mo naman mapipigilan ang mga taong manakit sa'yo. Pero pwede mong kalimutan yan kung ikaw ay marunong magpatawa, dahil parang puno lang yan ka-vibes eh. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, parang puno lang na malalagas at bubunga ulit ng dahon para kalimutan yung mga pains na pinagdaanan mo. Payuhan po natin si Diane.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet, Beauty and the Beast, Bebo Bryson and Celine Dion. Of course, dito pa rin po sa Love Me, Kathy G. Hanggang saan ang kaya mong dalhin ng pagmamahal sa taong paulit-ulit kang sinasaktan? Dahil ganyan po ang naging story natin for today, ang kwento po ni Diana na paulit-ulit na sinasaktan, hindi lang po emotionally but physically. Sinasaktan po siya ng kanyang asawang si John na kahit na wala siyang ginagawa, pinagseselosa ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, hanggang sa tiniis pa rin na ating letter sender na si Diane yung mga sakit na idinulot sa kanya ni John. Dahil nga sa paniniwalang, mahal ko ito, Kathy G., at magbabago pa rin ito. Bakit ba mahirap iwan ng taong mahal mo kahit paulit-ulit ka na niyang sinasaktan? Hindi kasi madaling kumawala ka vibes sa isang pananakit sa relationship dahil pwedeng magkahalo yung pagmamahal, yung takot, yung pag-asa, yung emotions na pagdepende. Maari rin gamitin na mapang-abusong partner yung pag-control, yung pananakot at paghihiwalay sa victim mula sa ibang tao para mas mahirapan kang umalis. Yun yung reason. And yan po ay according to a Center for Disease Control and Prevention. And yung trauma sa pagkabata, pwedeng maka-apekto yan sa ugali hanggang pagtanda. Ah, diba katulad nga po nitong si John na meron palang background history to na pambubugbog ng kanyang ama, kaya nadala niya rin ito sa pambubugbog sa kanyang asawang si Diane. Yung mga batang nakaranas ng physical na pang-abuso at karahasan sa tahanan, pwedeng magkaroon kasi yan ng pangmatagalang effect dun sa kanilang emotion, sa pag-uugali at pakikipagrelasyon. And yung paulit-ulit na pagkakalantad nung karahasan, ka-vibes, pwedeng maka-affect yan sa way ng pagharap nila dun sa stress, dun sa galit, at yung mga alitan pa na pwede nilang kaharapin. And yung selos, well, that's very normal naman sa relasyon. Pero hindi yan otomatikong patunay na matinding pagmamahal, ha. Yung selos kasi isang emotion yan na pwedeng maranasan na sa isang relationship. Pero kapag nauuwi na ito sa pag-control, yung controlling na yung tao, yung pagbabanta na, pagmamanman, hindi na po pagmamahal yan at hindi na selos yan na dulot ng sobrang pagmamahal. Ha? Yan na po ay iba ng kahulugan dahil yan po ay naka-base na mismo sa ugali nung tao. At yung paulit-ulit na pag-aabuso, ka-vibes, pwede magdulot yan ng takot at pagiging laging alisto. Like what happened to Diane, nagkaroon na siya ng fear na baka mamaya kapag andito na naman ako, nakipag-usap sa mga katrabaho, nakita na naman ang asawa ko, bugbugin na naman niya ako, Kathy G. Nakakatakot na yung paulit-ulit na nararanasan yung karahasan, pwedeng maging sobrang mapagmatsyag sa kilos. Diba? Nagiging parang observant na tayo na feeling natin, yung bawat kilos na gagawin ay towards sa atin, 'di ba? Nasasaktan tayo. So pwedeng laging mag-isip ng kung ano ba yung dapat gawin para maiwasan yung mga susunod pa na incident na ganyan. Sabi ni Engineer Tadeo, isang pagpanaw ng malupit na asawa ay nagdudulot ng komplikadong uri ng dalamhati. Alam niyo, magkahalong hinaing, galit, panghinayang, pakiramdam ng kalayaan, walang tamang panahon ng dalamhati. Normal na nangyari matapos ang nadinanas sa trahedya. Huwag piliting magkunwari na lubos na nasasaktan kung ang pakiramdam naman ay banayad na kapayapaan. Huwag makonsensya na may pagluha pa rin dahil sa asawang nanakit. Dapat yan ay kumpletong pagtanggap na hindi binubura at may guilt na katumbas ang nangyari. Ito ang huling kabanata ng nakaraan para mapalaya yung pasanin, patawarin at magdasal. Yun lang. Thank you so much, Engineer Tadeus. And sabi ni Miss Altesa, tama yung kalimutan mo na, wag mo na ikwento sa anak mo para hindi masira yung image sa kanyang anak. Patawarin mo na, kalimutan mo na, 'di ba? Kadalasan ganun ginagawa ng iba eh. Ako na lang yung nasaktan, ako na lang yung nagdumanas ng mga hindi magaganda at hindi na kailangan malaman pa nung taong yung anak, ba? Diba? Kasi pag nalaman niya pa, wala na yung tao, may iba pa yung image eh. So might as well leave yung mga good memories na lang doon sa bata para hindi na rin siya magtanim ng galit pa. And ayan, thank you. Maganda po yung kwento. Ganyan talaga ang buhay. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kaya kung minsan, dahil sa sobrang pagmamahal, nakakapanakit po tayo ng tao. Hindi siya makontrol. Ayan. And dahil nga din po sa selos. Sana kinapulutan po ng aral ng mga nakikinig yung kwento po nitong si Diane. Sabi ni Miss Altesa, thank you Miss Altesa. And hello sa Sino Cruz and Herrera family in Bautista, Pangasinan. Hello, Ate Janice. Good afternoon, Kathy G. Araw-araw po ako nakikinig sa radio at sa cellphone. Maraming salamat, Janice. And kung ako po si Sender, alagaan na lang po niya yung naging anak nila nung namayapa niyang asawa at palakihin ng walang takot. Correct. Hello, Jess Escalona Bax. At syempre sa lahat mga ka-vibes po natin dyan po sa MB Alba Mercs. Crew, ka-vibes, ikaw. We still have time. 0927-384-8639. That's our text line. Pwede nyo pong i-text dyan ang inyo pong mga reaksyon at payo for Dayan or sa aming pong mga social media accounts. Facebook, YouTube, IG, TikTok, Spotify, and of course, my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet. Oras po natin, 2:23 na ng hapon.
1: Was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 101.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. Hulog ng langit actually, nang dumating yung anak. Ito na, unexpected na si Dayan ay buntis pala nung nawala yung kanyang asawa na si John. Ayan, dumating sa buhay nila si Johnny. Si Johnny na isinunod sa pangalan ni John. Si John na minahal ng todo-todo ni Dayan kahit na siya po ay sinasaktan physically, emotionally, spiritually, lahat na po talaga eh, diba? Na parang hindi niya na alam kung saan niya ilulugar yung sarili. But then, patuloy pong minahal ng ating letter sender itong kanyang asawa hanggang sa... eh, napatay po itong kanyang asawa. Hindi naman sa pinagpapasalamat niya, but then, tinanggap niya na lang ng buong buo na ganun talaga ang nangyari sa buhay ng kanyang asawa. Ngayon, hindi niya sinasabi kung ano ang naranasan niya dito sa kanyang anak. Hindi niya na kinukwento yung mga masasamang nangyari sa kanya from the past. Tama ba daw ang naging reaksyon niya at ang ginawa niya dito, Kathy G? Alam niyo yung pagkakaroon ng ligtas at pamagmahal na kapaligiran, nakakatulong sa pagbangon from the trauma, Ka-Vibes ha. Hindi maaring magkaroon ng pangmatagalang effect yung trauma, pero hindi ito automatic na itinatakda yung magiging kinabukasan mo eh. Alam mo yun, hindi naman automatic na ang kinabukasan mo ay okay. Hindi rin naman automatic na hindi magiging maganda, diba? So, ang pagkakaroon po ng mapagkakatiwala ang tao na magsusupport sa'yo, eh magkakaroon ka ng ligtas na kapaligiran, eh, at syempre, naangkop na professional na tulong, pwedeng makatulong po yan sa iyo pong pagbangon at pagbuo muli sa iyong sarili after ng mga painful na nangyari sa'yo from the past. Maraming salamat po, Ka-Vibes, sa pagsama po sa akin at pagbibigay ng reaksyon at payo sa ating pong story for today, ang kwento po ni Dayan. Salamat po, Ka-Vibes. Ayan, alam niyo minsan, kahit nahihirapan tayo sa isang sitwasyon, pilit pa rin natin itong kinakapitan eh. Dahil sa pag-asa na baka pwede pa magbago, Kathy G. Pero minsan pag paulit-ulit ka ng sinasaktan at hinahayaan mo lang yung problem, hindi lang doon sa pananakit sa'yo, hindi lang yung taong nananakit sa'yo, kung hindi pati ikaw mismo may problema na. Dahil inaalaw mo eh na saktan ka ng paulit-ulit. But then, for you, Dayan, hindi naging maganda man ang karanasan mo with your husband, pero tama na hindi nasabihin pa sa anak mo yung mga pangit na pinagdaanan mo sa piling ng kanyang ama. Para wala ng galit na mabuo sa puso niya, diba? At tuluyan ka na rin makapagpatawad at maging masaya. Hindi mo naman kailangan burahin eh, Ka-Vibes, sala po ng mga nananakit sa atin, sala po na may hindi magandang ginawa sa atin. Hindi naman natin kailangan burahin yung nakaraan para magpatuloy sa buhay. Kailangan lang dumating sa point na kaya mo nang dalhin at harapin ang lahat nang hindi ka nasasaktan. Thank you so much for sharing your story with us. Dayan, at sa mga gusto po mag-share ng story nila, email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Monday, October 12, 2026. Siyempre, salubungin po natin ang buong linggo ng puno ng saya, puno ng pag-asa at pagmamahal, Ka-Vibes. Antabayan ang po, susunod na ang Banana Crew, mga kasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ako po si Kathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Oras po natin 2:50 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me, Kathy G.
0: And Lupet.

0: Cassie G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umaabot na sa 89% ng mga Pilipino ang nagpapakita ng interes sa gaganaping national and local elections sa May 2028 batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa nasabing bilang, 57% ang lubos na interesado habang 31% ang may kaunting interes sa halalan. Samantala, 7% ang hindi makapagsabi kung interesado sila o hindi habang 4% ang nagpahayag ng kawalan ng interes. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang interes sa Mindanao sa 97%, sinusundan ng Visayas sa 89%, NCR na 87% at Balanced Luzon sa 85%. Isinagawa ang survey noong September 17 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents na nasa 18 years old pataas.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, hinamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya sa akusasyong ang administrasyon ang nasa likod ng mga pahayag na layong siraan siya. Kaugnay ito ng mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagsabing naghahatid siya ng malalaking halaga ng pera sa Vice Presidente at sa pamilya nito. Ayon sa Pangulo, dapat munang masuri ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago maglabas ng konklusyon. Dagdag niya, hindi niya masusing sinusubaybayan ng mga usaping pampolitika at ang impeachment proceedings laban naman kay Duterte dahil nakatuon siya sa pagpapatupad sa kanyang mga tungkulin bilang Pangulo. Lilinaw pa ng Pangulo na hindi si Duterte ang tinutukoy niya ng gamitin ang salitang buwaon o sinungaling. Anya, tumutukoy ang kanyang pahayag sa panukalang amyendahan ang konstitusyon upang kanselahin ang halalan. Anya, nagkaroon lamang hindi pagkakaunawaan sa pagkakahulugan sa kanyang mga komento.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang matagumpay na working visit sa Singapore kung saan tinalakay ang mga oportunidad sa pamumuhunan at pagpapalawak ng enerhiya at mga ekonomiya. Ayon sa Pangulo, palalawakin din ng FedEx ang Clark Gateway Hub sa Pampanga na nakatakdang magbukas sa 2028. Samantala, magpapasok naman ang Mitsubishi Corporation ng $700 million na pamumuhunan sa Ayala Corporation. Planong magdagdag din ang Vena Energy ng 1.29 gigawatts na kapasidad, kalakip ang 52 billion pesos na pamumuhunan sa loob ng dalawang taon. Sinabi pa ng Pangulo na makakatulong ang mga proyektong ito sa layuning maitaas ang bahagi ng renewable energy sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagsapit naman ng 2040.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: kabad!
1: Hello, kabads! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
2: Hello, kabads! Ako si Mark Bautista.
3: Hello, kabads!
4: This is Kyle.
5: Hello mga kabayans, kami po si Justin Yu.
6: At ako po si Bianca De Vera.
5: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Kavibes, ang Lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, kabayan sa Soundtrip, ang lupet. Ang sakit ng lalamunan ko, mga bakla kayo. Magandang magandang Monday. Sobrang wala akong maibuga ngayon, syempre, pero laban tayo on a Monday. It's 3:35 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Hindi ko alam talaga, dapat alam nyo kapag pakiramdam nyo ay yung mga nakapaligid sa inyo ay may mga masama ng pinagdaraanan. May mga sakit na sila, ganyan. Kapag hindi sila nakamask, naku, umiwas na kayo, mga ka-vibes. Sana kayanin, ano, parang feeling ko, oo, mali. Parang feeling ko wala na akong maibugang boses ngayon. Pero sabi nga natin, laban kong laban. Dahil Monday ngayon, so meron tayong mga espesyal na bisitang makakasama today. Pero abangan nyo lang po yan maya-maya lang. Dito lang syempre sa Home of the Stars, ang Banana Crew. Uy, ngayon pa lang magpapasalamat na ako, ha. Maraming salamat po sa Lionheart TV sa Roar Awards 2026 dahil ako po ay isa sa mga nominado para sa favorite radio DJ. Oo, pero under the category ng DZMM nila, guys. So hindi ko alam. Nagulat na lang ako nung sinend sa akin ng aking executive producer na si Kuya Fred. O pero syempre, 'di ba? Alam niyo na 'yan. Pwede niyo po akong iboto. Nandiyan po sa social media ko ang aking mga link. Tama ba akin ba 'yun? Hindi. Ang mga link. Today, meron tayong mga special na bisitang makakasama. Kaya ipapreserve ko muna aking bosses, mga ka-vibes. Diyan lamang po kayo. I'll give you more music. Ito yung pinaka-trending ngayon sa social media. Ang parabang or naparabang ni Mariah Devora. Dito lang syempre sa
1: Banana Crew!
0: And here's Naparabang by Mariah Devora.

0: Lindo Pé!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang Lupet!
1: Banana Crew!
4: Paborito niyong merienda, nandito na!
5: Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada.
6: 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
4: Paborito niyong merienda, nandito na!
1: Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Hello! Hello, mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera! Yes.
9: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundship, ang lupit at ang kipot. Hindi, walang ganun mga ka-vibes. Naku, pagpasensyahan nyo na po muna yung boses ko ngayon mga ka-vibes. Bilang tayo nga po ay isang lagarista, rakitera, ganyan. Naku, nakakatawa. O, unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga nag-share. Sa lahat po ng mga nanood nung Kalerks yesterday sa GTV ng GMA, mga kapuso. Pa 1 million views na yung reaction ko doon sa video ni Rob Ginto. Kung saan umiiyak siya para may pa-statement siya ng hiwalay nila ni Yasser Marta. Tapos nanalo ang intrusive thoughts ko talaga. Kasi nga nakita ko naman doon sa video na wala siyang luha. So nasabi ko sa live na, ate wala kang luha, umiiyak ka. Ayun. Parang gusto talaga ng tao ngayon yung mga prangka, no? Pero syempre, 4:24 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: Ang lupet!
0: Kapiling ka-banding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Ganda, diba? Diyosa ng kalsada, hindi nyo kaya yun. Syempre, Jai Ho naniniwala sa kasabihan. Ang babaeng may matamis na ngiti, nakakuha na ng 4P. Parang expect ka doon, no? Yung wala namang relate. Basta lang matamis ang ngiti niya, tsak may 4-piece, ganun yun. Oo. O, pero syempre, aminin, kesa naman sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa kesa magkaanak sa hindi mo jowa. Diba? Oh, ganun. Aminin natin. Parang feeling ko kakabugin ako sa mga kasabihan. Nung mga kasama natin kasi meron akong background na sinabi sa akin, kwento sa akin, parang ito pala ay isang improv show, parang ganun, may ganun, tama ba? Alamin natin kung ano talaga yung kwento ng pinamagatang naririnig nyo ba ako? Ayan, kasama natin live na live sa studio, syempre, ang ating mga espesyal na bisita, ang kanilang director, unahin na natin, kanilang director, di ba? Kim Marasigan, hello!
2: Hi,
0: yan, lapit natin yung microphone.
2: Hi,
0: pwede mong i-move yan. Ayan, o bumati ka sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig sa ating programang Banana Crew.
2: Hi, good afternoon everybody listening and tuning in sa Banana Crew. Thank you for having us.
0: Yes, ayan. Syempre, ayan, kasama natin si Kim Jason Marasian, full name.
2: Full name talaga.
0: Hindi kasi magka-batchmate po kami sa Lyceum of the Philippines University sa Theater Org.
2: Yes.
0: As in batch tayo, diba? 30.
2: Yes, tanghalang
0: ba? Saka magkasama tayo sa production talaga.
2: Yes.
0: Yes. Tapos sobrang kami yung mga magagal. Hindi.
2: Totoo naman. First ever collegiate production, magkasama tayo.
0: Talaga? Lahat, di ba? Hanggang dulo?
2: Hanggang dulo.
0: Oh, yes. Oh, hanggang dulo. Oh, in fairness, totoo yan. Nakakatuwa, no? Ganito pala yung feeling. Dati kasi nanonood lang ako. Tapos yung pinapanood ko na parang, huy, classmate ko siya nung ganito. Di ba? Ganun pala yung feeling. Mangyayari pala talaga siya. Kasi parang, isa siya sa mga una na batchmate ko talaga sa theater. Yung mga iba kasi parang lower batch sa akin, ganyan. Pero yung batchmate talaga. So, ngayon pala, I'm super duper proud of you.
2: Thank you. Same for me, no? I've been watching your career. Grabe, sobrang sikat na po. Mayaman na po.
0: Uy,
2: si Jai.
0: Baka isipin nila birthday ko.
3: Happy birthday.
0: Nakarin lang ako ngayon, pero hindi ko birthday, ha? Oo. Pero syempre, bukod kay Kim, meron din tayong kasama. Ayan. Grabe, ang ganda ng pangalan niya, no? Pero na-meet ko na siya before pa sa Robinson's Ermita. Ermita sa first anniversary ng 92.3, si Hunter.
4: Hello! Hi. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ang ganda ng mata niya. Masilitan ko pa. Ang ganda ng mata ni Hunter. Ang pungay-pungay ng mata ni Hunter.
4: Ang ganda rin po ng mata mo.
0: Hoy, ano ka ba? Marami ng gawa dyan. Jari. Marami ng inayos dyan, Hunter. Kaya please, wag ngayon. Wala ako sa mood. Ang ganda. Sobrang ganda, di ba? Parang nagkakaboses ako. Pagkalandian talaga yung ano. Nagkakaboses. Lumalabas eh. Oo, talaga. Hi, Hunter. You're part of... Part ka ng P-pop group na
4: Sixth Sense po.
0: Sixth Sense. Pero now, dito sa narinig nyo ba ako, you're gonna portray as solo artist, ganyan?
4: Yes, but I'm Hunter po sa play na to. But syempre, may portrayal ng character inside the play. Yes. So it's gonna be exciting, really.
0: Paano to nag-audition ka? Solo, ganyan?
4: Yes, or po. Actually, parang coincidence lang po siya. Pumunta po ako sa office nila, Mama Ogs, OG Diaz.
0: Shout out kay Mama.
4: Shout out po sa iyo, Mama Ogs.
1: And yes, then of course, sa mga mentors ko, yes.
4: Yeah, super galing. Na-champuhan lang po niya ako sa office. Tapos nakita niya ako, naghahanap po ata sila ng alternate noon for the character. Then pinag-audition niya po ako for this role.
1: Ah, talaga?
4: Fortunately po, natanggap naman.
0: Oh, hindi kasi in fairness naman, kita-kita yung, alam mo yun, may ganun talaga, no, masasabi mo may star appeal ang tao pag yung aura pa lang, di ba? Totoo, kita na yung sa itchun. Ako talaga wala akong star appeal dati. Ginawa to eh. Ang tawag ito, made talaga to, yes. Doc Marlon Laho, maraming salamat. Beauty Derm, maraming salamat. Ay, Pro Young, maraming salamat. Baka may mga makalimutan ako, magkatampuhan pa, di ba? Oasis Dental Care, maraming salamat. Ano ba yung mga hindi ko pa... Pero yung sa'yo, di ba, in fairness talaga, makita mo may star quality
4: salamat
0: talaga
4: po
0: siya.
4: Thank you po. Salamat.
0: Yung arrival, yung itsura, ganyan. Artistahe, may mga ganun, di ba? Yes. So, ibig sabihin, magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, performer ka, kasi mahirap magpipa pa. Yes, hindi basta-basta yung pipap na basta nakakanta ka lang, pipap ka na kagad. Yung sa inyo kasi, di ba, very disiplinado kayo because different yung training na kinuha from K-pop.
4: Patent po sa K-pop training. So, lahat. Totoo. Endurance, vocal, dances, everything.
0: Yun. Ay, malakas ang stamina.
4: Yes. Malakas ko yung stamina ko.
0: Totoo, malakas ang stamina niya because I heard the word endurance.
4: Two hours, yes. True.
0: Kaya mo?
4: Sa training po
0: ah. Ah, okay. Yes, two hours. Hindi ko naman kaya na yun. Parang naano naman ako pag ganyan, 2 hours. So, hindi, di ba? Hindi ko talaga kaya yung mga ganyan. Pag nagsushow ako, parang max na siguro yung, pag nyari nag-improve ka, siguro 30 minutes talaga. 30 minutes talaga. Pero kaya ko mag 1 hour. Depende. Kapag pag mahaba yung tulog, no? Wow. Pag nakapagpahinga talaga, tsaka talagang, yes, laban na to.
4: Yes,
0: gano'n. Oo, diba? Thank you, Hunter.
4: Thank you so much po.
0: Uy, huwag nang ano, may jowa na ako. Hindi, charing. Uy, Hunter, may nasabihin ako sa'yo. Ang ganda. May nasabihin ako sa'yo, Hunter. Nag-pick up line pa. Na-charing lang. Ano syempre, thank you. Yung joke lang, wala. Baka maraman nakikinig yung love. Hi, love. Pasensya na, work lang to. Hindi. Oo, diba? Kasama rin natin, of course, si Emmy Felix. Hello! Ayan, lapit tayo sa mic. Urong natin yung mic para ano. Pwede yung mic. Yes. Ay, wow, Tara. Ikaw ba kaya mo yung 2 hours? Hindi mo kaya. Ano ba yun? Bakit?
5: Siya may star appeal ako, star apple.
0: Yes! O hindi ah, na-interview na namin ni Papa Owl pa sa DZMM naman, si Emmy, diba? Yes. It's nice to see you again.
5: Nice to see you again, Mama Jai.
0: Noong time na yon, ano yung pinopromote mo nung nagpunta ka sa amin sa Alam Na This?
5: Yes, I was promoting an indie film for Q Cinema.
0: Yes! And now you're part of this, ano ba siya? Paano ba tatawagin to? Play?
2: Yes, it is a one-act play.
0: One-act play?
2: Na maraming elements na katulad na sinabi mo kanina, may improv element. Merong may social experiment aspect. And it's a live show na amalgamation siya ng iba't ibang aspect na gusto natin sa Filipino entertainment and comedy. Merong original music, may kantahan. So, ayan, marami silang aabangan.
0: Ayan, bongga. So, dito matatalino yung mga artista. Kasi di ba, pag nag-improv ka, hindi ka pwedeng sabaw, slow, o hindi ka pwedeng ganun, di ba? Yeah. Nag-audition ka rin for this?
5: Actually, DJ Jai, I think gumagawa kasi ako ng play noon and then na-discover ako ni Mama Odge.
0: Oh.
5: Yeah. Tapos I reached out to Mama Odge kasi he noticed yung acting ko doon sa last play na ginawa ko and then sabi niya, may manager ka na ba?
0: Ayan.
5: Tapos sabi ko, wala pa nga po, eh gusto niyo kayo na lang. And then I met up with him for lunch.
0: Din ay wow.
5: Yeah, tapos sabi niya, alam mo may balak ako. Ayan. May gusto akong gawin. So, hanap tayo ng writer, hanap tayo ng director. And then that was it.
0: Ang galing. Yeah. Ganyan na ganyan din si Mama O sa akin. Mm. 2009, 2008 ata, parang ganun din, hindi ko alam kung saan ako lumalabas-labas, basta hindi ko maintindihan kung ano nangyayari ng time na yon. Tapos sabi niya, ganun din, nag-dinner din kami sa isang restaurant sa Green Hills. Parang nung time na yon, napasikat niya na si Vice Ganda. Tapos parang sinabihan niya ako na parang, gusto mo manage kita, ganyan. May manager ako before. Kaya lang kasi, siyempre, nung mga bata pa, parang
1: napaka, hanggang ngayon naman for sure, importante yung loyalty, di ba? Na parang sabi ko, eh, kaya lang po may contract po ako na pirmahan kung kaya nyo pong maganda, no? Kaya mo talaga, kung kaya nyo pong maghintay. Ganun talaga, kung kaya, totoo naman, di ba? Yung, kung kaya nyo pong, sa Bell House kasi ako dati, sa kay Sir Jeffrey Tan, di ba? Yung kung kaya nyo pong maghintay, kasi po parang nakaka-off naman na bigla ko silang iwan because may OGDS na pumasok, ganyan. Pero nung natapos talaga yung contract ko, in fairness naman, still pa to, wala man kaming management contract na in papers, pero yung support ni Papa O sa akin talaga, nandoon pa rin, mula noon hanggang ngayon.
5: Yes.
1: So kayo, kinuha ka na niya. Wow! Totoo. So magaling ka dun, sa hayop ka, mabubulok ka sa impyerno. Magaling.
5: Nasabi ko na yan, ma'am.
1: Yeah. Yeah. Oh, oh,
5: oh. Sige ninyo.
1: Oh, totoo. Kailangan ganun.
5: Yes. Oh. At saka parang ano din, naniniwala din kasi ako dun sa powers ni Mama Oj. I mean, Mama Oj is a star maker.
1: Oh, totoo naman. Liza Soberano, diba? Oo. Oh. Sila Kid Yambao, yes. At marami pang iba, diba? Yeah. Oo. Yeah. Yes, thank you so much.
5: Thank
1: ayan.
5: You, Mama
1: Chan. Ito na, miss ko to, di ba? Yes. Siyempre, ayan. Nagkasama kasi kami nito, parang sila isa mga unang nilodi cakes namin nung nag-aaral sa Lyceum din. Tapos hanggang sa napapanood ko na siya sa TV because siya lang naman po ang talagang kuhang-kuha, hulmang-hulma na mula sa itsura hanggang sa boses ng nag-iisang The Millennium Star, di ba? Oh. Miss Rufa May Quinto. Siya naman ay si Rufa Mami.
6: Yes.
1: Hello.
6: Hello. I mean, may bra.
1: Yes.
6: Hello. Magandang tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat.
1: Yeah.
6: Hello. Naririnig niyo ba ako?
1: Yan, naririnig ka namin. Naku, akala nga ng lahat ng mga tao nakakapakinig, ala, si Rufa May ba talaga yan? Oo, pero siya po ay si Rufa May, di ba? But there was a time, di ba, na hindi na Rufa May ginamit mo. Ginamit mo na talaga yung real name mo. Tama ba?
6: Yes. Kasi parang, ano, na-i-compare na si Peachy, ganun. Hindi ko naman masabi na hindi naman siya galit sa akin or something. Para lang mahiwalay ko rin yung sarili ko.
1: Totoo.
6: For her. Eh, ang nag-name kasi sa akin is si Tito Joey. So, sa lahat ng projects ko, nakakabit na yung Rufa May.
1: Rufa May
6: so,
1: na talaga.
6: Krista Rufa May Aguilar.
1: Ganun. Yan. Oo. Diba? Tapos, syempre, naging ano siya, ni-raise niya ang flag ng mga Filipino performers sa Dubai.
6: Yes.
1: Yes, kasi I heard that marami tayong mga friends sa UAE. Marami tayong mga friends doon na parang nandun sila, dun sila nagpe-perform. Actually, hindi lang sila. Kasama niya yung mga nagtatawag ng tanghalan. Diba? Tama?
6: Yes. Mga The Voice.
1: Mga The Voice.
6: X-Factor.
1: Yes.
6: Ako talaga yung pinaka, ano, hindi magaling sa kanila.
1: Sa pagdating, sa kantaan, hindi, laban ka din.
6: Hindi magaling talaga sila lahat, as in.
1: Totoo.
6: So, yun, for 12 years, tas ngayon, nagbabalik.
1: Yan. Ayan na, diretso ko na, anong dahilan, syempre, no, na ikaw ay nagbalik bayan at for good na ito this time?
6: Mm-hmm. Sa ngayon kasi, dahil nga sa nangyayari sa Middle East, isa yun sa reason kung bakit.
1: May takot,
6: and,
1: no?
6: Nakuha ko yung aking divorce paper at na-bit-bit ko na rin yung anak ko dito.
1: So, nakikita ko nga yung mga vlogs nyo eh. Actually, reels.
6: Reels.
1: Napapanood ko yung mga reels ninyo, di ba? Pero syempre, ganun ata talaga yung sinasabi nila. Kapag ka yung craft mo is yung sa entertainment, sa acting, sa mag-perform talaga, hanap-hanapin ng katawan.
6: Mm-hmm. At saka first time kong mag-play.
1: Ayan, oo. Yes. So ikaw naman, alam ko kasi si Krista talaga, alaga siya ni Papa O ever since.
6: Yes.
1: Di ba? Kahit na nasa Dubai siya and everything. Basta pag bumabalik siya ng Pilipinas, alaga siya ni OG Diaz. So dito ba ikaw din nag-audition ka?
6: Yes, nag-audition.
1: Ay, taray!
6: Ano, nirecord ko yung sarili ko, mga ilang minutes yata yun. Hindi ko alam kung paano. Kasi may idea ako sa play, pero hindi ko alam kung paano yung arte sa play. So, ayun. Salamat at natanggap for the first time magpi-play.
1: Hoy, hindi siya ano, napaka-humble niya kaya kahit na matagal na siya sa industry kasi nakita ko nung pagbalik mo ng Pilipinas, of course nag-settle ka muna. Pero isa sa mga nakita ko, sabi ko, yun na-amaze ka kasi siguro parehas kayo nung mga goal in life pagdating sa magpe-perform, 'di ba? Ang nakita ko talaga nag-workshop ka ulit.
6: Yes.
1: 'Di ba? Yung parang nakita ko na nag-workshop siya with some of my friends then in the business na ayan tara ni ano ni Rufa May, parang after nung Dubai journey niya, pagbalik niya dito, workshop agad, kumbaga parang para maalis yung pangangalawang, di ba?
6: Oh,
1: is it ano? Initiative mo yun na gusto ko para maging busy.
6: Oo, kasi ang tagal kong parang nawala, wala rin ako. Iba yung work ko kasi sa Dubai eh, as a newscaster akong taga-report na hindi ko ma-explain, super English ako doon. Parang ha, ako ba to? Yung ganon. So pagdating dito, sabi ko iba. Iba yung audience, iba yung tao. So nanibago ako. Bumalik ako sa mga comedy bars para lang mag-refresh yung mga...
1: Kasi yun talaga yung mula, bago ka lumipad ng Dubai, yun yung ginagawa mo talaga. No? O kamusta naman? What's the difference? Siyempre 12 years yun.
6: Siyempre ang ano, mas mahirap talaga sa abroad. Lalo na pag wala kang family, wala homesick, kang kasama, homesick, yes. At lahat. Iba pa rin pag nasa Pilipinas ka kasi parang hindi mo, mahirap kasi isipin pag nasa abroad ka, ang hirap ng renta. Alam mo yon, saan ka kukuha? Pero pag dito sa Philippines kasi, pwede kang makitulog muna sa mga friends mo. O yan, tiyan muna ako ganyan kasi
1: totoo.
6: Wala kaming bahay. Yung ganun lang... Ang hirap doon kasi malayo ka sa family mo at homesick.
1: Mm-hmm. And then, tsaka speaking of rent, marami akong friends doon na mahal kasi yung ano flat nila.
6: Sobrang
1: kumbaga maraming mahal. Pilipino ang nagtsatsaga at umuwi sa, may tawag sila doon eh. Ano nga yung tawag doon? Yung isang kunya yung condo, hinahati-hati. Ano nga tawag doon? May tawag doon sa Dubai eh.
6: Flat siya. Na ano?
1: Hindi, basta mamaya maaalala ko yun, hindi flat eh. Basta parang hinahati-hati talaga siya, tapos isa yung common yung kitchen, ganyan.
6: Uh-oh.
1: Pero pagka medyo masala-sala yung pamumuhay mo, kaya mong kumuha ng malaking unit ng solo.
6: Yes.
1: Diba? Ganyan. Yun dun pa lang, kung hindi mo kaya, hindi siya bed space, ito lang sa atin, ate yung bed space. Sa kanila may tawag eh, oo. Pero anyways, hindi naman tayo nasa Dubai. Gusto nyo ba? Okay na tayo dito. O yan na, nagkaroon na tayo ng backgrounder. Ikaw, bago ka naging Sixth Sense Hunter, ano ka muna, student?
4: Student po ako sa UP, Manila.
1: Ay, sa yes. May Taft. Mm-hmm. Yes, oo. Yes. Anong course?
4: Political Science.
1: Polsai. Yes. O, ba't ka nag... Kung nagpo-polsai ka, bakit... Talaga? Yes, bakit ka nag-pumasok sa PIPAP? Di ba pag polsai ka, ang next niyan dapat magsusunog ng kilay pa rin at idire-diretso na?
4: Actually po, before UP, I was a theater actor na, pero sa school base naman po siya. Tapos nilalaban po ako sa mga national competitions, sa National Festival of Talents,
1: wow.
4: Sa direct mo ganap ko. So ganun po yung naging background ko. Tapos theater member po ako sa Teatrong Sikreto ang pangalan. So it's a theater... family sa school namin before. So, yun po yung background ko before.
1: Yun yung pangalan, Sikreto ang pangalan.
4: Teatrong Sikreto ang pangalan. TSP.
1: Oo. Yeah. Pero pag kunyari yung slow-slow ka, bakit secret? Hala, bakit secret? Bawal ba sabihin? Pag syunga-syunga. Pero, ang galing ko nag- Okay. Alam mo, iba talaga pag
4: nalang
1: dito. Pag nalititigan yung mga mata natin, talagang,
4: Parang hypnotize ako eh.
1: Hindi, ganun din naman. Pero syempre, di ba, wala naman kasi kayo nabanggit na something na kakaiba, di ba? Kakaibabe, ganyan. So, kamusta doon? Hindi. Yan, so after, kaya ikaw, nagtuloy-tuloy ka into performing talaga.
4: Yes. Parang after a while po sa training sa PIPAP, kasi iba talaga yung discipline sa pagiging artist, as a PIPAP artist, sa pagiging artist sa theater.
1: Mm-hmm.
4: So parang hinahanap ko yung parang yung discipline ng theater.
1: Pero pangarap mo mag-artista?
4: Pangarap ko po makita sa TV.
1: Oo.
4: Yes, yun po yung pangarap ng mom ko before sa akin. So, naging pangarap ko.
1: Natupad naman.
4: Natupad naman po.
1: Ayan.
4: Hindi lang sa mga TV, sa radio rin. So, I'm really, really happy. And ito pa, sa theater. So, on stage, kung saan ako lumaki, kung saan yung parang naging baseline ko ng pagiging artist.
1: Totoo.
4: Nanunumbalik siya ngayon. So, I'm really, really happy.
1: Correct. Ayan. O, parang lahat naman ata talaga, marami sa mga kabataang Pinoy ang nangarap na maging artista.
4: Yes.
1: Diba? Oo. Maraming pero parang ngayon, iba na yung level, no? Because yung social media, aminin naman natin, kasi parang through your own channel, through your own account, kaya mo nang i-showcase kung ano yung mga hinahanap din sa pagiging artist. Nag-iba na talaga yung landscape.
4: Yes.
1: Kung para dati, na parang pagka napanood ka sa TV dati, ibang level yun.
6: Mm-hmm.
1: Pero like ngayon, iba na, kumbaga, kaya mo nang pasikatin yung sarili mo, kasi marami ako na-meet na mga friends na sumikat sila through social media tsaka lang sila kinuha on TV. Ganyan. So, nagkaroon ka rin ba ng ganong mga moments?
4: Dati po, yung family namin nag-extra-extra talaga. Oh. Sa mga movies, ganyan. Si Grazilda, sa Temptation Island. Yeah.
1: Grazilda, Glyza de Castro, yes.
4: Yun, mga bata kami noon, yung parang kami yung sinusunog. Tapos Temptation Island, yung sister ko, isa siya doon sa mga audience. Yung mga ganun.
1: Ah, so maaga ka rin namulat talaga doon. Yes, sa... Pero ganun yun eh, pag maaga ka namulat, doon ka rin talaga pupunti.
4: Tsaka maaga mapapagod.
1: Totoo, maaga ka mapapagod. Pero hindi ka, yung pagod na normal na pagod, pero hindi mawawala yung ano mo, interest mo doon. Kasi dito kasi mahirap eh. Akala ng iba, pag nakapasok ka, parang yun na yun. Yung nabigyan ka ng isang magandang break, yun na yun. Hindi talaga. Kumbaga, ano siya, akala ko dati pag sinasabing, dumaan po ako sa butas ng karayom bago po ako nakilala at nabigyan ng break. Akala ko parang, diba ako lang, sino showbiz? Saka, pag nanonood ka, diba? Mm-hmm. Pero nung nandun ka na parang, oo pala, no? Yung kailangan matibay ang loob, yung mental health mo talaga. At ang pinakatotoo, yung lakas ng loob, tibay ng sikmura.
5: Yes.
1: Diba kaya? Like ikaw, for sure, makakapagpatotoo ka dyan. Yes. At a roof of me. Yes. Oo.
6: Matibay ang dibdib.
1: Sobrang tibay na
5: dyan. Parang ang tibay natin.
1: Sobrang tibay, oo, diba? Ay, pag-usapan na natin yung narinig nyo ba ako. Doon muna tayo sa title, bakit siya pinamagatang narinig nyo ba ako?
2: Right. So, throughout the idea to ni OG Diaz for us to use yung narinig nyo ba ako as a title. And if you watch the show, marami siyang recall into narinig ba natin yung konsensya natin when we are doing things na para sa sarili natin, sa pamilya natin, sa buhay natin in general, para sa mga pangarap natin. Marami tayong i-discuss dito na social issues, sometimes political, pero lahat to nakakatawa. Lahat sa it's a very comedic, entertaining show, pero gusto namin aalis yung mga tao thinking of ano ba talaga yung naririnig natin when we do certain things, like when we do things for katulad niya, pamilya natin, pangarap natin, ano mga pinapakinggan natin? Puso? Isip ba? Konsensya ba yung pinapakinggan natin? So, yan yung mga i-discuss natin. Mga bagay na hindi natin dapat actually tinatawanan, pero gagawin natin siyang comedy. We will challenge yung norms at basically tungkol siya sa everyday life. No, ng mga Pilipino.
1: Totoo, narinig ko yung konsensya, 'di ba? Ang unang pumasok sa akin isang brand ng sabon. 'Di
2: ba? Naririnig ko ba ng konsensya? 'Yon.
1: Ang konsensya
2: sa likod mo.
1: Eh ganoon, oo, 'di ba? Ganyan. Pero syempre like kayo bilang mga aktor, 'di ba? Sabi niyo nga it's a different ano. It's a different approach kapag teatro talaga kasi nga live siya nagagawin, 'di ba? So bilang mga actors and actresses, ano yung pinaka masasabi niyo na parang while doing the play na nabasa niyo yung script and syempre dinidirect na kayo ng writer and director niyo ganyan. Nasabi niya parang, "Oh nga, no, totoo to, relate ako dito." May mga ganun ba kayong moment?
6: Yes, unang-una sa story kasi sobrang relatable kasi yung role ko dito. As Lisa, I'm single mom. As a single mom.
1: So yun kagad, check kagad yun.
6: And kung may ko-compare ko siya sa buhay ko, yun din yung story na gusto kong mangyari. So sa akin, hindi ako masyadong
1: nahirapan.
6: At hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya as a character.
1: Pero how about Emmy?
5: Ako, so I play the role of Ava. It's a representation of the queer community. And madagdag lang sa sinabi ni Kim, yung title na naririnig niyo ba ako? Sorry, may halak.
1: Okay lang. At least, pare-parehas naman tayo. Oo.
5: Yun. Parang in everyday life.
1: Sabi siguro ng mga nakikinig sa kanila. Pati sila siguro. Napagalan din sila.
5: Parang, di ba, in everyday lives, naririnig nyo ba ako? Lahat tayo may

0: ibinigay sa atin na hindi natin ginustong ibigay sa atin, pero dahil naibigay na siya sa atin, kailangan na lang natin siyang panindigan.
1: Mm-hmm.
0: And yung character ni Ava dito is, I want to be seen not because of yung mga nakaakibat sa personality ko, but because, ay, sa pagkatao ko, but yung kung sino ako as a person, like, who I am as a as a woman, as a queer person, as a person, parang ganun.
1: Totoo. Kumbaga, yun na yun eh. Basically, ikaw maging representation talaga.
0: Oo.
1: Totoo. Nung sinasabi mo nga yun, parang masasagot ko na kaagad din na hindi naman talaga nakikinig ang titigas ng ulo ng mga tao talaga. Actually, hindi ng mga tao. Tayong lahat. Yeah. Yes. May katigasan tayo ng ulo talaga, di ba? Na parang, alam naman natin kung ano dapat yung tama sa mali, pero syempre bilang part of being a human, di ba? Mm-hmm. Na parang may mga moment tayo na parang, ay hindi okay lang siguro i-try kasi YOLO naman eh. Yes, yung mga eksena. Yeah. Yes. Oh. How about Hunter?
2: Ako naman po, I play the role of Mark. Mark is a 35-year-old man.
1: Ah, and talaga? 35 na?
2: 35-year-old, yes.
1: Mungga naman ni Mark.
3: Na, well,
2: oh. Yes, it can be changed. It's ano? It's
3: an adult.
2: Yes, adult.
1: A young
2: adult. Yes, that's the right term.
1: Uh-oh.
2: Tapos medyo sad boy siya and an ex-Pogo employee. So I think Mark is a representative.
1: Ex-Pogo employee.
2: Ex-Pogo employee. So doon pa lang medyo may hint na ng something yung depth.
1: Kind of political, yes, at the same time. Oh, yes.
2: Yeah, so I think Mark is a representation of people na quite nagsa-struggle sa imposter syndrome, na meron silang kinoconcile na something. Tapos,
1: na-trauma siya.
2: Yes, yung parang biktima siya ng maling pagtingin ng mga tao. So, maagang judgment, maagang opinion, so ganun siya. Pero when you meet the person or when you give a chance,
1: may pinanggalingan kung bakit siya ganun.
2: Yes, may pinanggalingan siya.
1: Well, like ako, unang pumasok sa isip ko talaga, pag sa writer and director, di ba, pag Pogo, like wala naman ako nakilala na talagang in-detailed kwento sa akin na anong ginagawa nila as a Pogo employee or ganyan. Baka si Kim, dahil writer siya, may na-meet ka na ex.
4: Ex-Pogo. Yeah, meron ako makakilala.
1: Oh, yan. Di ba? Kasi syempre, di ba, how can you write a story na telling their side na ganun yun nangyayari, di ba?
4: Yeah, and I got curious kasi a lot of these naman just wanted a chance for a better life. They just want a chance na kumita para sa pamilya nila, magtrabaho, magkaroon ng kabuhayan. Unfortunately, they got parang roped into itong sistema nga na nangyari na
1: hindi
4: naman nila
1: sila
4: ginusto, no? Na parang at some point pipiliin nila kung para ba sa pamilya nila or para sa pinaglalaban nila sa buhay, magugutom ka ba or ano ba, titiisin mo na lang, no? So
1: lulunukin mo na lang.
4: Yes.
1: Oo, yung pride mo dun sa ginagawa. Pero alam ko, 'di ba, parang dahil nga Pogo ex or Pogo employee sila, hindi naman, ang dami na ngang negative connotation kaagad na ganito, ganyan, because of napapanood natin. Pero yun yung maganda, maikikwento mo kung ano pala yung behind.
2: Yun nga yung maganda kay Mark po, parang there's more to him. Yun yung pinaka-interesting sa kanya. Tapos kapag napanood ng mga tao, doon nila ma-realize na kung bakit may mga ganong tao na nagli-live up doon sa expectation ng iba. Tapos, pinapagpatuloy kung ano yung pinaniniwalaan nilang tama.
1: So, paano to? Ano to? Ang expect ng tao dito is super, parang comedy act talaga siya.
0: Yes.
1: Oh, alam naman nating lahat na mas madali ang magpaiyak ka.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Or mas madaling umakting ng umiiyak, lumuluha, kumpara sa magpatawa, because kailangan may comedic timing ka talaga. Mm-hmm. Kailangan tama yung bato ng punchline, ganyan. Kasi pag once na marilang, di ba, ganun yun, makakarinig ka ng mga crickets.
0: Yes.
1: Makakarinig ka ng crickets.
4: Yes.
1: Di ba yung ganun? Oh. Pero aminin, minsan yung mga crickets na yan, can all, depende sa'yo kung paano mo siya babawiin, ganyan.
4: Kung wale o habi.
1: Correct. O magkwento tayo sa rehearsals or sa, nakapag-dry run naman na kayo for sure, di ba?
0: Yes.
1: Kamusta pa, paano nyo hinanap na ito, kasi hindi niyo naman alam kung sino yung manunod sa inyo dun sa mismong araw ng playdate, diba?
0: Mm-hmm.
1: Kwento. Paano niyo talaga pinaghandaan ito?
0: Yeah, ako, Mama Jai, as an indie actress, yun nga, mas madali talaga, for me, madali tayo yung micro-acting and yung mga melodrama. And I thought, nakakatawa na ako kasi nung na-discover ako ni Mama Och, tawang-tawa sila sa akin. But meeting the cast, Ate Krista, and then there's also Ate Marisa who'll be...
1: Yes, isa pang mahusay si Marisa, yes. Marisa, yeah. Sanchez, diba? Isa rin sa mga, ano, Lodi Cakes ko noon kami pa sa Ariba with Julie na magkakasin.
0: Oh, yes.
1: Kasi nga parang ano siya, nakilala ko siya because super fun.

0: ako ni Julina. Tapos alam ko na parang best friend or friend sila before sa ASAP, ganyan. Mm-hmm. So nakilala ko si Marisa Sanchez. Mm-hmm. Oh, wala lang, magi-guest din siya.
1: Before ko ituloy yung kwento ko, we'll be having our alternates pala. Like Ate Rufa, me will have Ate Marisa Sanchez as an alternate. Hunter will have Kitch Minamoto as an alternate. And ang ka-alternate ko naman dito ay si Serena Magilio.
0: Ay, oh my God, I thought Serena Magdaya. Charing siya. Dali yung call. Oo, ayan.
1: So, jumping into the rehearsals, akala ko na, sobrang nakakatawa ko na. Pero meeting them, parang iba-iba yung atake nila. So, I think yung pinaka-formula talaga sa comedy is you're not afraid to be... make a fool out of yourself. Sabi nga ni Kim, lagi niyang sinasabi, there's no vanity in comedy. Dapat, hindi ka takot pumangit.
0: Totoo.
1: Oo. So, I think yun yung number one rule. And every time na nag-rehearse kami, dapat wala sa amin yung yung maarte. Like, I wanna look pretty. And very, parang golden rule ata sa comedy is that wag kang magpatawa.
2: Yeah, in general is, yung lagi ko sinasabi sa kanila as their director is, be funny, or maging nakakatawa ka, huwag ka magpatawa, right? Kasi kapag ina-expect ng tao na magpapatawa ka, medyo guarded yung mga tao, right? Ang gusto natin sa comedy is very natural, caught off guard, may proper build-up, no? Alam ni Jayan as a fellow comedian, and growing up, pareho comedy yung talagang ginagawa natin before, right? So, yan.
1: Yeah. Hirap. Mahirap mag-comedy. And parang ang pinakamaganda sa comedy is that kung yung co-actor mo ay marunong ding sumalo ng comedy mo. And
0: actually, yeah, napaka-importante, no? Yes.
1: Yung mga wali moments, mga wali na comedy,
0: pwedeng saluhin talaga.
1: Pwedeng saluhin talaga niya. Yes.
0: Tsaka parang feeling ko, yun nga dapat siya, innate. Kahit maulan ang init. Masabi lang yung init, no? Para, ay wow, ang galing Jaya, may init. Alang yun.
2: Grabe yung punchline.
0: Ganun yun.
2: Dapat kasama ka sa next
0: show. Ano ba yan?
2: Pwede ka ba?
0: Ay, naku. Hindi, di ba? Hindi, dapat talaga init, yung natural born comedian ka talaga. Kasi yun nga, nung dati, ako, I remember, di ba mapapansin mo, pag pinipilit magpatawa, pero pagka nag-loosen up ka, nilet go mo lahat ng inhibitions and everything, parang yung hindi ka naman nagpapatawa, pero nakakatawa ka na. Like ako, di ba? Fan din ako ni Rufa May Quinto, ganyan. Mm-hmm. Di ba wala pa siyang ginagawa? Akala ko kasi before, nung wala pa ako sa showbiz, sa industry, akala ko inaarte niya yung salita niya. Mm-hmm. Akala ko pinoportray niya na maging ganun siya. Pero na-meet ko siya sa dressing room and nakasama ko na siya. Yun pala talaga. Ganun pala talaga siya. Mainang nga kanina.
3: Ganun talaga hindi siya. Talaga siya magsalita.
0: Yes.
3: Oh, yes.
0: Oo. Pero like sa'yo, ang tagal mo na rin sa business, di ba? From sitcom, ganyan. Nakasama mo na ang best of the best na mga mahuhusay na mga komedyante natin. Paano yung ganyan? No? Siyempre, di ba? Parang, like ikaw, may portrayal na sexy comedian, di ba? Ganyan. And singer din, ganun. Yes. Paano? Ano yung parang natutunan mo dun sa long journey mo more of doing these things?
3: Ano lang eh, parang sabi nga ni Direk, ito yung lang yung sinasabi ni Direk, na dapat confident ka kung meron kang gustong bitawan and you have to risk it. Kung nakakatawa, eh di maganda. Kung hindi, it's okay. Kailangan mong itawid yun. Pero pag sa rehearsal kasi, binibitawan namin lahat ng nasa isip namin kung ano, para...
0: Freedom, no?
3: Oo. Mm-hmm. Para alam mo kung nakakatawa ba to or hindi. So yun, so nung live na, nung dry run namin, naisip ko na ang comedy pala talaga, hindi mo siya pinag-aaralan eh. Kumbaga, yes, kusa siyang lalabas sa'yo. Alam mo yun, yung natural sa side mo.
0: Totoo. Tsaka big part din siguro yung mga inspo natin and yung mga pinapanood natin. Mm-hmm. Ako parang feeling ko, laking Wenderamas movie kasi ako eh. Diba? Tsaka binibining Joyce Bernal. Yes. Oo, kasi kaya pag nanonood ako, parang meron talagang gano'n na, ay, market nila ako, ganyan. Pero pag iba, parang, ay, hindi ko masyadong bet. Pero, ayan, katuloy, miss na miss ko na yung mga Wendell. Kaya kahit pa ulit kong panoorin yung mga Tanging Ina, diba, yung mga gets, yung mga Joyce Bernal na, yung mga Joyce Bernal na mga pelikula, yung Buba, favorite ko yan. Yes. Diba, so parang sabi ko, ala, parang kung hindi ka gano'n yung humor mo, hindi mo mag-get. So magandang background din talaga, that meron ka. Hindi pwedeng yung, ang pinapanood sa bahay ninyo, eh, mga action-action, tapos sa comedy ka sasabak, di ba? Hindi pwede. Ikaw, paano?
4: Ako po,
0: sa
4: ano?
0: Teatro ba? Dati komedyante ka na rin? O ikaw yung mga bida-bida na parang hari-hari ka?
4: Oo, yung mga ganun. Oo, mga estudyanteng bida, yung mga ganun lang. So, nung pumasok po ko rito, actually lahat ng mga lines ko parang super melodramatic niya. So, kinorek lang ako talaga ng mga directors na kailangan very natural. Tapos na-realize ko after 20 rehearsals na ang comedy talaga is dapat matalino ka.
0: Mm-hmm.
4: Mabilis yung isip mo. Tsaka dito sa play na to, sa naririnig nyo ba ako, I think ini-encapsulate niya yung thought ng realism.
0: Mm-hmm.
4: So kung ano lang yung nangyayari talaga sa real world, yun yung pinoportray namin. Of course may konting ayan. Actually hindi lang konti, maraming comedy talaga.
3: Mm-hmm.
4: So sa akin po as a pop artist, after those rehearsals, actually na quite culture shock ako kasi syempre nababad ako sa training sa P-pop and iba talaga kapag sa theater rehearsals na rin talaga. So kailangan mo maging pertinent sa lahat ng mga actions mo, tapos sa lahat ng mga sinasabi mo dapat alam mo rin kung ano yung character, kung anong role mo doon sa mismong play, kung para maalam mo yung pasikot-sikot niya. Mm. Kung paano siya.
0: Sino madalas ka eksena mo dito?
4: Actually
0: lahat kayo.
4: Kaming tatlo lang po kasi nasa stage.
0: Yung kayong set A, ganyan. Tapos may set B. Ay, talaga? Mm-hmm. Tatlo kayo?
3: So, kami yung...
0: Pwede ba tayo magpasample ng one part? Ng dun sa ano?
4: Direct?
3: Oh. As your club?
2: Pwede tayo nag... Ano,
0: pwede ba magpasample ng part?
2: Siguro, we can... Which part do you think we can do?
0: Yung kay... Ano lang, pasample-sample.
2: Yung tatlo na kayo na magkakasama.
0: Oo, na magkakasama. Ayan.
3: Huwag
2: na iwan.
4: May
2: na iwan?
3: Huwag
2: iwan.
3: Parang giveaway.
2: Sa bandang umpisa. Sa bandang umpisa.
0: Oo. Ayan. Inihahandog, di ba?
3: Akin lang.
0: Ah, may mga ano rin, may musical din.
2: May original songs.
0: Ay, involved.
2: Kasi ang friend mo ay multi-talented. So,
0: antara.
2: Writer, composer. Aba, mag-usap kayo dyan. So, anong, habang nag-ready sila.
0: Yes.
2: Ano? So, we have, kasi yung cast natin, sobrang galing na singers, Marisa Sanchez, Rufa Mi.
0: Siya, nag-P-pop
2: singer. Even Kitch Minimoto
0: si Kitch,
2: is a singer. So, we wanted to highlight that. Magkakaroon sila ng mga numbers. And then, meron din silang group songs.
0: Ayan, so, ako, kaabang-abang ito. Ayan. So, meron ba? May na?
3: Direct.
4: Surprise. So.
2: Or do you want to do the...
0: kahit yung sa song number lang na isa, yan. Yung song number nyo lang na isa.
3: Okay.
0: Nasabay-sabay, meron kayong gano'n? Ayan. Oh, please welcome the cast of Naririnig Nyo Ba Ako?
4: This song. May commercial.
0: Wala.
4: Yan.
0: Ayan.
4: Buo na? Or?
0: Hindi yung chorus lang.
2: First chorus.
0: Oo. First chorus lang.
2: Snippet lang.
0: Ayan. Ito yung nakakatawa dun eh. Naghahanapan sila ng lyrics.
3: Oo nga eh. Charing.
2: Impromptu kasi ngayon. Talaga pag live, no?
4: Alright. 1, 2, 3. Akin yan. Sa akin dapat mapunta.
3: Akin yan, akin yan. Ano ba?
4: First chorus daw.
3: First chorus.
4: Yes. Okay. One more.
2: You want?
3: First one.
4: Let's do that. Let's go. 1, 2, 3. Akin yan. Sa akin dapat mapunta.
3: Akin yan. Mas kailangan ko yan.
4: Hoy, may utang ako.
3: Hoy, may anak ako. Wala akong trabaho.
4: May kotse akong tutubusin.
3: Magdudubay pa ako. Magpapadede ako.
4: Seryoso ba yan?
3: Huh? It's called gender affirming care.
4: Akin yan, sa akin dapat mapunta. Kung sinong mas kawawa, kanya dapat ang biyaya.
0: Wow! O diba, sample pa lang po yan. Pero syempre, sa mga nakapakinig po, kung kayo po ay na-curious na sa mga lyrics po ng very, very mini pa sample nila, eh, manood po kayo. Imbitahan natin ang ating mga tagapakinig na mga ka-vibes.
2: Mga ka-vibes, we are inviting you to experience a new show produced by OGD Productions, and it is called Naririnig Nyo Ba Ako? ang opening night namin is on October 23. And then, please follow yung social medias ni Sir Oji Diaz for more details. And this is a one-of-a-kind theater experience, no? Hindi siya yung typical na play lang or musical lang. It is an homage. It is a combination of everything that we love sa Philippine entertainment, no? May comedy, may kurot sa puso, and of course, syempre, mag-e-enjoy lahat ng tao. And yung pinaka-importante, no, Jai, na I think aabangan ng mga tao is yung show itself is in a bar setting.
0: Oh, and saan gaganapin?
2: Gaganapin siya sa Lust Comedy Bar. No? Lust Entertainment Bar. And yung show itself, yung story sa bar. So, para kang nakikinood lang ng ganap sa kabilang table. Para ka lang nakikimarites, no? So, para kang nasa yung audience, mahi-feel na na part sila ng show. Pwede kayong madamay. Pwede kayong makipag-participate.
0: Sumali. No?
2: Sumali doon sa story. Pwede nalang may influence yung story. So, yan yung mga kailangan nalang abangan. We have really great roster. I can't parang ask for mas magaling pa na actors kasi sobrang galing ng cast natin.
0: Wow.
2: Again, we also have Marisa Sanchez, Kitch Minamoto, and Serena Magiliw. Ibang-iba yung atake nila. So, ayun. Kayo.
0: Yan. Kayo naman, Emmy.
1: And yes, of course, if you wanna watch our play, and please do watch our play dahil we should all support Philippine creatives and the theater or Philippine theater. For increase and ticket reservations, you may contact 0915-1137-562.
3: Mm-hmm. Yes, magkita-kita tayo sa October 23 yan, guys. Ayan, yes. First time kong mag-play, kaya I'm so excited. Wanna just can hide then.
2: Yes. Yes.
1: Oh, wait, for clarification lang, October 23 is our opening, but we do have shows ng October 24, 3 p.m., October 24, 6 p.m., October 25, 3 p.m., and October 25, 6 p.m. And again, different sets of actors. So, makikita nyo dyan yung combinations ng mga actors na magpa-play sa mga sets na yan.
0: Saka, yes. Syempre.
4: And of course, ayan, I just want to give a big shout out to Essence, Sixth Sense. Manood po kayo sa aming play happening on October 23rd, 24th, and 25th. Ayan, makakapanood po kayo ng one-of-a-kind theater experience. At for sure, kapag napanood nyo tong play na to, mamahalin nyo pa nang higit ang theater
1: yes.
4: in the Philippines.
0: Yes. Saka bongga kasi ano golden era ng theater ngayon.
4: Exactly. Yes.
0: 'Di ba? Yes. Ang daming mga plays, ang daming mga sold out shows. So sana po suportahan niyo po itong play nila. Yan. Maraming salamat.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much. Mamaya sa ating pagbabalik, mabilisan lang isa-isa sila. Isabak natin sila sa asal. Saang sa amin lang marinig natin ang POV ng bawat isa sa kanila. Kaya dyan lang po kayo. 5:05 ang oras natin, mga kapamilya. At mga ka-vibes.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet.
3: Marito yung merienda. Nandito na.
0: Ang Fashion Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
3: Marito yung merienda. Nandito na.
0: Welcome sa Home of the Stars.
5: Totoo yung galit mo dahil nagseles ka kay Christina.
6: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC Devera!
10: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho! Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa... Asal. Ang saan lang? Asal.
5: And mga ka-vibes, we are back sa Banana Crew. Kasama ko pa rin, of course, sina Emmy, si Rufami, si Hunter, and si Kim. Para sa kanilang play na, narinig nyo ba ako? And it's time for our asal. Bunot kayo, bawat isa, and then answer it from the heart. Ayan. So we don't know kung ano yung mga nakasulat dito, pero kailangan nyo siyang sagutin. Kasi minsan may mga bertud to. So minsan talaga kung ano yung pinagdadaanan mo, yun din yung talagang, oo, yung lumalabas. Sige. Ayan. Okay. Let's start with Ate Rufami.
11: Yes, the question is, naniniwala ka ba na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan o tayo lang ang gumagawa ng kahulugan nito?
5: See, sabi sa'yo, may ano talaga yes. Siya eh. May kulam ti. Tiyari.
11: Oo, naniniwala ako na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kasi hindi naman sa'yo ibibigay sa'yo yung buhay na to na meron ka kung ano yung purpose mo sa buhay mo, diba?
5: Mm-hmm.
11: So, feeling ko, kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, which is maganda at nasa ayos lahat, ang dami naman pwedeng mangyari ng hindi maganda pero wala ako doon. And nandito ako ngayon sa sitwasyon na nandito na ako ulit sa Pilipinas at nagbubunga lahat ng maayos at maganda. Kaya, feeling ko, naniniwala ako na ang lahat na nangyayari ay may dahilan. At ang dahilan nun ngayon na sa akin ay maganda.
5: Yes. So, para ka ngayon nag-back to zero ka talaga with your career.
11: Yes.
5: Ganyan. Mm-hmm. So, wala kang mga regrets or mga naisip na sana noon ko pa ginawa to, sana hindi ganito yung ginawa ko dati?
11: Wala. Wala akong regrets na nag-stay rin ako sa Dubai. Feeling ko yun yung reason na magkaroon ako ng pamilya, magkaanak ako na matagal ko ng pangarap, then nawala. Tapos, balik ng Philippines. Yun. So, siguro yun yung bigay sa akin ni Lord.
5: Di ba parang dati kasi napanood pa kita before ka nag-Dubai yung sa yung kay Kim Chu tsaka kay Ma, di ba? As ano ka, isa ka sa ano nila doon, yung mga yayayayage nila, di ba? Bago ka lumipad.
11: Ang dami work doon sobra.
5: As in, mm-hmm. Oo. So, paano yung ganyan, di ba? I'm sure makakarelate yung mga nakikinig sa atin na minsan may ginagawa ka dito, you're very busy with the job na nasa harapan mo na.
11: Mm-hmm.
5: Tapos, syempre, di ba, bilang tao, wala tayong kakontentuhan. Mm-hmm. Minsan gusto natin talaga mag-explore at gusto natin mag-try at mag-take ng risk. Halimbawa yun, example, ang dami mong trabaho that time, pero you chose to lumipad ka sa Dubai and
11: nung time na yun,
5: iniwan mo yung career.
11: Oo,
5: mahirap yun, ha?
11: Kung work, sobrang, parang sobrang dali ng pera, parang ganun. Pero hindi ako masaya. So, umalis ako. Sabi ko, feeling ko may dahilan bakit ako. kailangan kong umalis. So, pumunta ako ng Dubai. So, nandun ako sa Dubai, parang hindi rin pala masaya dito. Balik na lang ako ng Pilipinas. Ito na, welcome back.
5: Yes.
11: At mas masaya pala dito. Yun ang reason.
5: Totoo. Iba talaga dito yung pag nag-crave ka ng sinigang, kuhang ko yung lasa ng sinigang,
11: totoo,
5: ng menudo, diba? Siyempre, diba? Kaya saludo tayo eh sa mga kababayan at sa mga bayani natin na mga OFWs, yung nagpupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Diba? Kasi ang hirap nun. Ako 2 weeks lang na mga ibang bansa, hindi ko na kinikerry kasi gusto ko na ng tuyo, na parang pag dito naman, ayaw mo naman siya. Pero diba, iba talaga yung uuwi ka sa sarili mong bayan. Diba
11: totoo
5: talaga? Congratulations!
11: Thank you.
5: Next!
8: My question is, ano ang tinigilan mong gawin na mas nakapagpabuti ng buhay?
5: Yan, yung mga rugby, sorry, katol.
8: Charos. I think yung last na kwentuhan natin nun, DJ Jaiho, I shared na umalis ako ng advertising.
5: Yes.
8: And a month after kung umalis.
5: Kasi pinush mo yung itong career.
8: Oo. I think yun yung isang tinigilan ko sa buhay ko, yung gawin yung hindi na talaga ako masaya.
5: Ay, parang same-same yeah talaga, no?
8: Pero when pursuing your happiness, totoo yun eh, na hindi dahil you quit on something that you don't like and you pursue something na you really want so bad, hindi mo agad siya makukuha. I mean, hindi mo agad mafe-feel yung victory. Kailangan mo talagang paghirapan pa din yung mga bagay na gusto mo talagang gawin. Akala ng iba, nung na-discover ako ni Mama Oji, magpa-fly na yung career, but there are still struggles here.
5: Mm-hmm.
8: And I think naniniwala kasi ako na konting tiyaga lang, yung tibay ng sikmura, tatag ng loob, and the hard work, then everything will pay off.
5: Yes.
8: But yeah, to just simply answer the question, ang tinigilan ko sa buhay ko ay gawin yung mga bagay na hindi na talaga ako masaya.
11: Parang may kulang.
5: Alin?
11: Tigilan ang message.
5: Ayan.
8: Ay, iba yun.
5: Ano yan?
8: Next person.
5: Ano ba yan? Sino naman dini-DM mo?
8: Si Hunter.
5: Ano ba? Seryoso?
8: Hindi.
5: Ano ba yan? Kasi kung siya talaga...
12: Paparaya.
5: Kasi kung siya talaga, baka hanggang dito na lang.
8: Titigil ka ba mag-message dyan kung ganyan ang
12: itin? Grabe naman.
5: Oo, totoo.
12: Pag walang load,
5: Ayan! O, ano ba yan? Tiyari. O, Hato, ikaw.
12: Ang hirap nung sa akin. I think this is the hardest questions dun sa deck. What is life?
5: Talaga?
12: What is life?
5: Oh.
12: Ayan.
5: Dahil may karito yung what's life got to do?
8: Got to do.
12: I think, for me, what is life? Of course, we know that life is a gift, no? It's a blank page, and we are our own writers. Mm-hmm. And as writers, sometimes hindi natin maiwasan yung mga challenges sa pagsusulat. I mean, we can't just put letters and rhyming words doon sa blank page na yun, kasi mawawalan siya ng sense. So tayo, kailangan natin i-examine yung mga ipuput natin dun sa blank page na yun, yung mga choices natin sa buhay, ganyan. Sabi nga, once a famous philosopher once said, nauna yung once, an unexamined life is not worth living. So, kailangan natin i-examine na kung ano yung mga susulat natin, kung ano yung mga choices natin na gagawin. For example, for me, dapat nag-law school na ako right after graduation. Dapat nag-masters na ako, ganyan. Yun yung pangarap sa akin ng dad ko. But wala eh. Gusto ko talaga yung mag-perform sa harap ng tao, i-share yung talent ko at i-harness pa kung ano yung mga magagawa ko pa in the future as an artist. Both P-pop artist and theater artist, ganyan. And ayun, sabi nga din sa isang sa movie, life is like a box of chocolate. You don't know what you're gonna get. So kung ano yung nabunot mo na chocolate, just live up to it. Tapos hanapin mo kung ano yung maganda ron, then be thankful about it.
5: Sorry.
12: That is life.
8: Pero alam mo, Hunter, if I were to ask, answer that.
5: Oh,
8: what is life?
12: Yeah.
8: You're my life.
5: Oh, yeah.
8: Why? You answer this, guys.
5: Hindi gaganyan, te. Oo. Ang ganda naman, I don't know.
11: Walang iba yung sa akin.
5: Ano sa'yo?
11: Life Cuts like a life.
5: Ano kaya? Sorry. Hindi ganyan. Thank you, Hunter, ha. Oo.
13: Grabe, ang lalim naman ng kay Hunter. Yeah.
5: Hindi, tsaka ano, ang bongga naman. Masasabi, alam mo talaga, ang sarap makipag-usap sa mga taong may substance. Yeah. Kasi di ba parang nung bata tayo, parang okay-okay lang yung mga chika-chikahan. Mm. Pero yung makakarinig ka ng mga something na ganito, malay mo kasi, di ba, marami sa nakikinig sa atin, they need to hear yung mga sinasabi ninyo, di ba? And parang nakaka-touch tayo ng mga puso nila. And for me, for life, ibang estasyon pala yun.
8: Ibang estasyon.
5: Yung pala pinanggalingan ko estasyon.
13: Mali.
5: Oo. Okay. Oo, yun kasi pinanggalingan ko estasyon dati. Oo, ayan. Ito. Eh, nagsara, di ba? Kaya, ayan. Ay, mali. Sinara pala. Ayan.
11: So, tama nga yung kantang life. Cuts like.
5: Yes. Totoo. Ayan. Asa yung Kim?
13: Yung sa akin, ito may bertud talaga tong deck mo. Ano ang pinakamalaking sakripisyong ginawa mo para sa iyong pangarap na walang nakakaalam? So, before I, matagal akong nawala sa teatro, sa pagsusulat, at sa pagiging creative, I had a different life sa corporate. So, I think yung sinacrifice ko para sa pangarap ko is yung stability, of yung job security, no, na you have a steady income na pumapasok. Kasi ang hirap maging artist sa Pilipinas. Alam natin yan lahat. So, and for this, ngayon na meron akong, I'm able to direct and write. Maraming salamat kay OG Diaz. Talagang, yung sakripiso, yung pagpupuyat, talagang ginagawa namin lahat para mapaganda yung material. As we get closer to the opening night, talagang, pinapaganda pa rin namin sa hindi naman sa hindi nila alam kasi lagi kong sinasabi sa kanila na puyat, pagod na ako at puyat na ako, pero yun yung enjoyable eh dun sa process. And kung ito yung pangarap mo talaga, and if there's anything I think that listeners will take from this answer is it's never too late to chase for your dreams regardless kung anong age mo, kung nasang part ka na ng life mo. So yeah,
5: totoo. Eh, palakpakan natin silang lahat. Again, panoorin po natin starting October 23 ang kanila pong play na pinamagatang Narinig Niyo Ba Ako? Yes. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo. Marami pang chance na makapag-chikahan tayo, pero bitinin na natin ang ating mga ka-vibes at bigyan natin sila ng more music. Sa lahat ng mga sinabi, di ba? Sa lahat ng mga isinagot nila sa ating baraha dito sa ating segment na ang sa amin lang, itong song na to is perfect for sure. Para sa lahat din ng mga nakikinig, para sa inyo po ito. Thank you so much.
0: Banana Crew!
5: Ito na ang

favorite songs mula sa inyong idols, nandito na Bandana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew.

0: Radio Manila, The Vibes!
1: Hi mga ka-vibes, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hey, ka-vibes! Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.

0: Vibes. Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Vandal Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes ang Lupet.
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR, The Vibes Sound Trip.
4: Ang lupet!
5: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka Vibes, ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10,

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: Our great singer
3: iDiva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip, ang lupet. At yan ang kantang ahon ng December Avenue at ni Morissette. Nako sa mga ka-vibes natin. Di ba napakagandang reminder yon na love, meron pa palang ano, second chance pagdating sa love. Di ba? Ang importante lang is kapag ka naghiwalay kayo ng path, di ba? You work on yourself para pagdating ng time na nagtugma ulit yung mga roads nyo, roads! mga ka-vibes, oo! Pag nagtugma ulit ang inyong mga path or yung road nyo, ay meron na kayo ulit na newfound na parang chance to be together once again. Kasi di ba yung kantang ahon, tungkol yan sa dalawang tao na naghiwalay. Nagkasakitan, 'di ba? Hindi nagkaintindihan, naghiwalay, pero muling bumangon, 'di ba? Para sa kanilang mga sarili at para magkaroon sila ulit ng chance muli na mahalin ang isa't isa. So ibig sabihin, hindi lahat na nag-end mga ka-vibes, no, ay wala nang chance makipagbalikan. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, para sa akin din, no, yung impact nung kantang ahon na muling aahon, 'di ba? Is also a reminder para sa atin mga ka-vibes na tuwing nabubugbog na tayo ng buhay o kaya naman napapagod tayo or nawawalan tayo ng gana harapin ang panibagong araw. Hayaan mo lang yung sarili mo ka-vibes, no? Mag-reset, mag-recharge at pagsapit ng bagong araw mga ka-vibes, muli tayong aahon, no, diba? Hindi mo naman kailangan maging in love para umahon ulit sa life, ka-vibes. Kaya natin to, no, sarili natin. And para din yan sa mga ka-vibes natin na bugbog Monday pa lang, meron ka pang apat na work days, no, ka-vibes, na kailangan i-survive at kailangan piliin araw-araw na umahon at bumangon, diba? Para yan sa atin, para yan sa mga bills na kailangan nating bayaran. Tama, mga ka-vibes! And welcome nga pala sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Kasama nyo na ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Naku mga ka-vibes, ako nang bahala sa masasayang tugtugan up until 9 p.m. ngayong gabi. Kaya naman samahan nyo ako no, makikanta at makijam sa ating mga songs no, na naka-line up para sa inyo. And bukod pa doon sa mga ka-vibes natin, pwede rin kayong tumawag dito sa ating programa at makising along live on air. Kaya naman isave mo na ang numerong 0954-406-1967. Ayan, ulitin ko ha. 0954-406-1967 ang ating number dito sa ating himpilan mga ka-vibes para dyan sa mga ka-vibes natin na mahilig kumanta, mahilig magkaraoke at mahilig ikanta or awitin ang kanilang mga dinadamdam. And for tonight, dahil Monday na Monday, sisimulan natin ang ating mga featured songs this week with talaga ng mga malupit ng mga tugtugan, di ba? And isa sa ating mga featured songs for tonight, ayan, sisimulan natin yan dito sa ating first hour. Isa sa mga galing to sa isa sa mga napaka-iconic na banda dito sa Pilipinas. At yung tipong pag narinig mo itong intro na to, manlalambot agad yung puso mo eh. It's either may maaalala kang tao, o kaya naman mararamdaman mo lang na safe ka, diba, kung nasan ka man. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if alam nyo itong kanta mula sa bandang River Maya, tumawag na kayo dito sa ating himpilan dahil itong kantang ito ay hindi lang siya tungkol sa romantic love eh, kundi yung sa pagiging sandalan, person to rely on, and being a safe space para sa isang tao na mahal mo. And hindi naman porket maging safe space ka, it means romantic love agad, di ba? Meron kasing mga tao sa buhay natin na kahit anong mangyari, kahit nandun ka na sa pinakababang-babang parte ng buhay mo, nandyan pa rin sila para sa'yo, para makinig, at samahan ka dyan sa baba, at samahan ka ring bumangon muli pag ready ka na. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, itong unang kanta natin ay You'll Be Safe Here from the band called River Maya, no? Ang ganda kasi ng mensahe nito, no? It's really about yung comfort, yung assurance, Yung parang sinasabi ng isang tao na kahit mahirap ang mundo, nandito ako para sa'yo, na willing maging sandalan mo. Naku, ka-vibes, kung ikaw ay may taong ganyan sa buhay mo, yakapin mo siya ng mahigpit at pasalamatan mo, di ba? Ipakita mo sa kanya kung gaano ka ka-thankful na naging parte siya or parte siya ng buhay mo. Kasi minsan lang yung mga ganyang tao yung sasamahan ka sa saya at sa lungkot. No? And sa mga ka-vibes naman natin dyan, isa pang kanta naman to mula sa 2003, tulad na itong You'll Be Safe Here ng River Maya, ay galing naman, of course, sa isa pang napaka-sikat na artist dito sa Pilipinas. From the Asia Songbird, isang malakasang kanta, no, na tungkol sa pag-ibig naman. Alam mo yung mga kanta natin for tonight, no? Ano siya? Kung may Declaration of Independence, meron tayong Declaration of Love. Ito namang kantang ito ay isa sa mga popular ballads dito sa Pilipinas na nanalo bilang Best Movie Theme Song noong 2004 sa Awit Awards. Mula rin ito or ginamit din ito sa pelikulang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka, kung saan nakasama ni Regine si Ding Dong Dantes. Itong kantang ito ay entitled Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Isa siyang declaration of love o kaya naman yung want na or pagnanais, no, sa isang tao na maging bahagi, maging parte ng buhay mo. Sa mga ka-vibes natin dyan na gustong i-share ang kanilang nararamdaman para sa taong gusto nila, I think itong kanta na ito ay para sa'yo at ito na rin yung perfect time na i-declare mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Muli, itong kantang ito ay entitled Pangarap Ko at Ang Ibigin Ka from or by Regine Velasquez. Itong mga kantang ito, mga ka-vibes, dito po yan sa programang I Diva Nights. And kung alam niyo yung mga kanta natin, make sure na tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 at samahan niyo ako at magkantahan tayo buong gabi dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At sa oras sa 6:24, back to tugtugan na. Muli, ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, at makakasama niyo ako sa programang I Diva Nights.
1: Ang lupet!
2: I Diva Nights with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights.

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I-Diva Nights.
2: Sa puhumang pag-ibig ko.
0: I-Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
5: Oras natin, 6:40 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang I-Diva Nights! Siyempre, kasama nyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Nako, kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, na fan ng River Maya o kaya naman ni Rico Blanco, mga ka-vibes. It is your time to shine dahil ang ating unang featured song ay mula sa bandang River Maya with the song called You'll Be Safe Here. O yan, nasa na ang ating mga ka-vibes na naghahanap dyan ng comfort, no, ng peace, or nung taong makakasama lamang. Ayan, save nyo na ang numero 0954-406-1967. At kung gusto nyo rin i-share sa akin, mga ka-vibes, no, yung story nyo, o kaya naman na kung sino yung taong pumapasok sa isip nyo pagka sinabing safe space, okay? Diba? Pwede naman kasi, hindi naman necessary na ang safe space is jowa or asawa, boyfriend, girlfriend. Pwede naman kasi na ang safe space mo ay pwedeng maging kaibigan mo, diba? Isang tao na malapit sa'yo, mga kapatid mo. Diba? Yung tipong sasamahan ka sa kahit anong challenge mo sa life. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan, saying hello nga rin pala sa mga naka-tune in or nanonood ng ating live stream right now. Kasi nga po mga ka-vibes, bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo napapanood din sa ating TikTok and the Facebook fan page. Live na live tayo ngayon. And for tonight, grabe no, meron tayong special guest in studio. Isa sa mga talaga namang nagmamahal at laging sinusuportahan ang ating himpilan. I-welcome na natin isa sa mga loyal listeners natin, Lawrence Manipor!
6: Hello po sa lahat ng ating mga ka-vibes and good evening. Evening po sa inyong lahat.
5: But parang hindi ka sure na evening na?
6: Good evening lang.
5: Kinakabahan ka ba, Lawrence?
6: Di naman.
5: Di naman. Medyo lang?
6: Medyo lang.
5: Gaano ka medyo?
6: Ala lang, first time ko po itong nakatuntun ito on
5: air.
6: Wow,
5: di ba mantakin mo yun? Dati napapakinggan mo lang kami sa radyo. Ngayon kasama kita in studio. And bago tayo syempre kumanta, bago natin ito banatan, Lawrence, may tanong ako sa'yo. Sino ang safe space mo?
6: So, pwede sa ID dikit mga ganun.
5: Oo, pwede naman talaga, yes. Pero yung tanong ko is, sino yung sayo? Sino ang safe space mo, yung taong tinatakbuhan mo pagka namo-problema ka sa buhay? Yung tipong alam mo na hindi ka i-judge, di ba? Yung willing kang samahan sa mga challenging part ng buhay mo. Ayan, may naisip siya. Nakikita ko sa mata niya, may pumapasok na pangalan. Nagsisimula ba yan sa letter? J? Charot.
6: Yes.
5: Ay, talaga ba? Talaga tama ako? So, anong pangalan niya?
6: Ang dededikit ko po talaga sa araw na to, si DJ Jaja din ang ano.
5: Oh, so siya ang safe space mo?
6: Yes, naman.
5: Wow naman. O sige, paano mo siya naging safe space?
6: Ano lang, na kinakabahan lang, tapos...
5: Safe
6: ano
5: space
6: lang,
5: ba yon? Pag kinakabahan ka, pag kasama mo siya?
6: Di naman, DJ ID.
5: Ayan. O sige, batiin mo na si DJ Jaja, i-shout out mo na siya. Baka naman nakikinig siya right now.
6: So, kung nakikinig ka man lang DJ Jaja, para sa ito ang kanta na to, for you be safe here.
5: Aww, palakpakan naman natin itong si Lawrence, no, at sa lakas ng loob niya para kantahin to at i-dedicate to.
6: Yes,
5: kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along. Ito po ang kantang You'll Be Safe Here.
7: 0 0 2 5.
5: Ayan na, Lawrence, sisimulan ko muna tong kantang ito. And sa mga ka-vibes din natin na nakakaalam nito, Feel free na makisang along. Diba kung ikaw man ay mag-isa ngayon or naghahanap ng kasama, don't you worry dahil dito sa 92.3, safe.

0: live here.
1: Yun, oh, pwede na tayo magtayo ng banda, Lawrence.
0: Thank you, TJ.
1: Yes, and maraming salamat din kay Lawrence Manipar. Palakpakan natin siya, mga ka-vibes. Grabe, napakalupit nun. Pakirate po ang aming performance kung on a scale of 1 to 10 kung pwede na ba kami magbanda ni Lawrence or itigil na namin to.
0: Ay, hindi na. Malit na bagay.
1: Hindi, syempre. Oh, malit. Oh, grabe naman sa malit na bagay. Maraming salamat, ha? Pero yes, truly naman, salamat sa pagdayo dito sa amin. Alam ko namang napaka-busy mong tao na nagawa mo pa ng oras na bisitahin tayo dito, no?
0: Yes po. Yes.
1: And sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig, ano mo sasabi mo, Lawrence, para sa ating mga tagapakinig, mga listeners natin na nakakaramdam na parang feeling nila mag-isa lang sila sa buhay?
0: So, ano po pala, maging supportive, tapos supportan natin ang lahat ng mga DJs ng FMR, lalo na si? Lahat po kayo.
1: Akala ko meron kang specific, diba? Pero ito, may tanong ako, Sir Lawrence. Naramdaman mo na ba sa buhay mo na parang wala kang kaakibat, parang ikaw lang ang mag-isa na tumatahak ng buhay?
0: So, nahiya lang ako.
1: Huwag ka na mahiya. Ano ka na? Dito ka na nga. Eh, diba? Seize the moment. Seize the day. Seize the opportunity.
0: Opo. Wala lang. Curious lang.
1: But curious saan? Ba't ka na curious?
0: Hindi ko alam po ano eh. Hindi ko maramdaman yung

0: at sa ginhawa. At sana kung hindi mo pa siya nahahanap ngayon, 'di ba? Sana i-manifest natin na dumating siya sa buhay natin. Ikaw ba may ganun ka na bang tao sa buhay mo?
1: Yes po, yes.
0: Yes, yes. Gusto mo, shout out mo siya ulit.
1: Wala ako may shout out po.
0: Akala ko ba meron? Bakit wala ka ma-shout out?
1: Ano lang ako, single pa rin ako hanggang
0: ngayon. So wala?
1: Wala, wala. Never pa, never.
0: Lawrence, ginugulo mo ako ah.
1: Never pa lang ako. Never pa lang ako, never.
0: Never ka? Never say never ni Justin Bieber?
1: Hindi po.
0: Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, sige na, ititigilan namin to ni Lawrence at magbaback to tugtugan na tayo. At sa mga ka-vibes natin na nakisang along at nag-enjoy sa unang featured song natin. Don't you worry dahil meron pa tayong susunod naman. Ito para sa mga inlababo dyan, para doon naman sa mga ka-vibes natin na gusto i-declare ang kanilang nararamdaman para sa isang tao. Ayan yung napaka-intense na feeling of like or love. Para sa iyo ang kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka ni Regine Velasquez. Ayan, abangan po natin yan sa ating pangalawang oras dito sa programang Diva Nights. And ito po ang ating programa hanggang 9 PM kasama ako, the one and only DJ ID sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kani kung alam mo lang.
1: 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ayan sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Sino or ano ang ikigay mo? Ikigay, ibig sabihin nun mga ka-vibes, is yung reason to live, di ba? Or yung reason for being mo. In short, para kanino ka bumabangon. Ganon. Kaya naman sa mga ka-vibes natin. And samahan niyo ako up until 9 PM dito sa programang iDiva Nights. And binabati ko ang aking mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas. Sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan. Pati na rin sa 102.3 Bacolod. Sa mga listeners natin dyan, ayan, di ba, para ka nga talaga kanino bumabangon. Para, ano yung reason for being mo, di ba? Yung why, yung pinaka-core mo as a person, di ba? Na nagmamotivate sa'yo na bumangon araw-araw at magpursige. Alam mo, maganda yung malaman kung ano yung why mo. Para kahit anong iba to sa'yo ng universe, di ba? Kahit anong iba to sa'yo ng life eh. Yung tipong kaya mo pa rin bumangon, di ba? And minsan, di ba, it could be yung mga pangarap natin. Yung mga bagay na gusto nating makamit. Di ba, yung mga, for example, bakang pangarap mo is makarating sa isang bansa para matikman yung kanilang mga pagkain, yung mga delicacy nila. O kaya yung pangarap mo is makita yung pamilya mo or maidala ang pamilya mo doon sa bansang yon. Pwede rin isa sa mga reason to live mo is simply yung tao na kasama mo, gusto mo makasama na habang buhay. Diba? Yung taong gusto mong mag-spend nung bawat oras mo. Diba? Na parang kahit anong mangyari, diba? Kahit anong hirap ng buhay, basta kasama mo siya, okay ka na. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, share nyo naman sa akin kung ano yung rason nyo no, para bumangon sa umaga. Ako kasi, ang rason ko para bumangon sa umaga, yung mga bills, oo. Yung mga bills na kailangan bayaran, di ba? Yung tipong pagod na pagod ka na, galing sa shift mo kahapon, pero wala kang choice, no choice ka, kundi bumangon at pumasok muli. Kaya sa mga ka-vibes natin, naku, sino dyan nakaka-relate, di ba? Yung araw-araw bumabangon dahil mga alipin ng salapia. Magsama tayo, gumawa tayo ng ano, ng grupo, mga ka-vibes. At i-follow nyo na rin kami sa ating mga social media accounts, 923 FMR Manila, mga ka-vibes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o Spotify. And sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisig along no, sa ating mga featured songs, ayan, i-save nyo na rin ng numerong 0954-406-1967 dahil ang ating susunod na kanta, perfect na perfect para doon sa kanilang mga ka-vibes na ikigay ay yung taong minamahal nila o yung taong pangarap nila na mapasa kanila. O, di ba? Ikigay, what is your reason for living? Siya ba or ano ba? Kayo nang bahala. Kayo lang nakakaalam nun, mga ka-vibes. And i-share nyo yan sa akin, ha? Comment nyo 923 FMR Manila. Dahil nakakatuwa, no? Pag nagkaroon ka ng community of people din na nagigets nila yung mga bagay-bagay. Or nagigets sila yung nararamdaman mo din. Kaya magandang i-share or iniinyayahan ko kayo. Di ko naman kayo fina-force, di ba? Gusto ko lang din na mapangiti ang ating mga tagapakinig. Baka kasi meron dyan na feeling nila na wala silang ikigay. Feeling nila wala silang motivation para bumangon. Malay mo, di ba yung motivation mo, maging motivation din ng iba. Di naman yan kailangan maging tao. Pwede na naman yan na pwedeng pangarap, pwedeng something within yourself na nakikita mo na pwede mong i-share no, sa community natin or sa mga tagapakinig natin dito sa ating programa. Kaya naman, huwag ka na mahiya. Pwede mo rin yan ka-vibes no, itawag dito sa ating programa. Again, ang numero natin 0954-406-1967. And speaking of our next featured song, etong pangarap ko ang ibigin ka mula kay Regine Velasquez from 2003. Isa sa mga sikat na romantic ballads natin, no? Very simple lang ang message. Diba? Ito yung tipong gusto mong makasama tong tao or gusto mong maging bahagi siya ng buhay mo. Pero ang tanong, gusto rin ba niya? Diba? Isang malaking sugal yan eh, na iparamdam or i-declare yung nararamdaman mo para sa isang tao eh. Pero I guess ganun talaga. Paano mo malalaman na may chance ka sa kanya kung hindi ka aamin? Well, ka-vibes, parte naman kasi talaga yon ng Game of Love. Kaya kung pamilyar ka dyan, itong kanta na to ay para sa inyo. Here's the Game of Love mula sa kay Santana featuring Michelle Branch. Dito lang yan sa programang iDiva Nights sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
0: Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
4: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: nalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: This is our great singer.
0: I-Diva Nights.
2: Ay,
0: Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. 7:45 ang oras natin at kasama nyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang ID Vanites. Kaya naman sa mga vibes natin dyan, if bago ka dito sa ating programa, nako, makaka-vibe nyo ang ating mga tugtugan dito, pati na rin ang ating magiging featured song. Kasi dito sa ating programa, want to sawang kanta. Tahan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Ang importante lamang ay mahilig kang kumanta. Nasaan na yung mga ka-vibes natin dyan na gabi-gabi nagkakaraoke, diba? Pati na rin sa mga ka-vibes natin na napapasing along lang anytime, anywhere. I think now is your time to shine, lalong-lalo na itong pangalawang featured song natin ay talagang isa sa mga sikat na or very popular romantic ballads natin dito sa Pilipinas. Mula, of course, sa The Asia Songbird, ang nag-iisang Regine Velasquez with the song called Pangarap Ko Ang Ibigin Pa. From the year of 2003, mga ka-vibes, para dun sa mga nangangarap na mapansin sila ng taong iniibig nila o kaya naman, meron lang talagang very intense and deep feelings para sa isang tao na hindi pa niya alam, no? And syempre, kasi hindi ka pa umaamin. Paano niya malalaman kung hindi ka umaamin? Kaso nga, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, sugal rin kasi, di ba? Sugal yung umamin ka dun sa tao kasi depende yun sa magiging reaction niya sa'yo. Kung gusto ka man niya o hindi. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung ikaw malakas ang loob mo, i-declare ang love mo para sa isang tao, ayan, binibigyan na kita ng chance to shine. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para kantahin live on air Ang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka by Regine Velasquez. Ayan sa mga ka-vibes natin. Hello, hello rin pala sa mga nanonood ng ating live stream. Good evening sa ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. And mukhang nandito na ang ating pangalawang songwriter for tonight. So ito na, i-welcome na natin siya. Hello!
1: Hi!
0: Hi, Ka-Vibes! Pangalan at taga saan?
1: Hi, I'm Julia. I'm from Fairview.
0: And Julia, tama ba ako? Ang tama ba ang rinig yes. ko? Julia.
1: Yes po.
0: Ayan. Julia, welcome sa programang IDiva Nights, ha? Matanong ko lang, ha? Ikaw ba ay single or happily taken?
1: I'm taken.
0: Bakit may hesitance, girl? Is it complicated? Charot. Baka nakikinig siya, naku, baka pa ako pa maging rason na pag-awayan nyo.
1: No.
0: Alright, pero eto, nung imagine mo na lang ha, balik tayo, time travel tayo, back to the times, na-crush mo pa lang siya. Diba? Sinong umamin, ikaw or siya?
1: Ako po kasi malakas yung loob ko.
0: Yan tayo. Yan ang gusto ko. Go, girl. Go. For the amin. So, paano ka umamin?
1: I basically just said na I wanna talk to you and I've been having these feelings. Ganon. And then,
0: ang sabi
1: thank
0: niya?
1: Thank you, Lord. Meron din siya ang feelings.
0: Yun! I love that. So, wait. Ano yung saan ka kumuha nalaga ng lakas, no? Saan ka humugot ng courage na umamin sa kanya?
1: Parang at that point po kasi is like all or nothing. Parang I really don't care about the consequences anymore. Parang I'm not ashamed of who I am and I'm not ashamed na confident ako sabihin yun or something. So yeah. It's like, okay, I like you. If you don't like me, then I'm
0: thank
1: gonna
0: be next,
1: fine.
0: Thank you, next. Ganon. Wow naman, napaka ano siya, very girl boss ang atake. And ako ha,

0: noong pangyayaring iyon, ang importante is ikaw, proud ka sa sarili mo, proud ka sa nararamdaman mo, at confident enough ka na na to face rejection if meron.
1: Yes po, exactly. Yun.
0: Kaya naman sa mga girlies natin dyan, o diba, baka naman, diba, take it as a sign kung iniisip mo kung aamin ka tonight. Tingnan mo si Julia, umamin siya ngayon in a relation, happy ang heart niya. Diba? Ayan o, ay, meron nga tayong mga ating ka-vibes dyan na nagko-comment na agree daw sila kay Julia. Kaya naman, palakpakan natin yarn. Magdiwang ang mga kababaihan. Bigla napunta doon, no? Ayan, pero eto nga, Julia. Ready ka na ba kantahin itong pangarap ko, ang ibigin ka?
1: Kinakabahan po. Pero let's go. Let's sing along right now.
0: Ayan, kung may lakas ka ng loob umamin sa crush mo, I'm sure may lakas ka ng loob para kantahin, no? Itong isa sa mga kanta ni Regine Velasquez. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along.
1: 0, 0, 9, 5.
0: Ayan, Julia ha. Sisimulan ko lang muna to, first two lines. Tas sa'yo na to.
1: Okay.
0: Alright?
1: Okay.
0: Para sa mga ka-vibes natin, na umiibig or may iniibig. Para sa inyo, tong kanta.

Pangarap ko pala, no?

0: Alam mo, Julia, ang sarap mo kaduet. Parang ang saya-saya ng kaduet ng ating mga vibes. Ang ganda-ganda ng boses mo, malaanghel. Siguro kaya, sabi din ng ano mo, sabi nung crush mo sa'yo noon, na parang, hala, oo. Ang ganda ng boses na ito, may in love talaga ako dito. Kasi kung ako yon, kung umamin ka sa akin, tapos ganyan yung boses mo, alam mo, sure ball, oo. Sayong-sayo na yung matamis kong oo.
1: I'm so killing.
0: Akin ka na lang, huwag ka na sa kanya, girl. Charot. Ayan ang agaw pa nga ng jowa ng iba. Bad yun ha, ka-vibes. But thank you so much, Julia, sa pag-share ng boses mo dito sa ating mga tagapakinig. Kumakanta ka ba talaga? Are you an artist?
2: I'd like to consider myself to be parang more on aspiring. I really like to sing.
0: Aspiring artist. So nakapagsulat ka na ng mga kanta?
2: Back then po, but right now I'm more on writing like poems or like digest and everything since, you know, college and everything. Mm. So more on ano talaga, heavy writing. So I'm still trying to go back to songwriting.
0: Well, I hope na bumalik ka dahil deserve no ng mundo marinig ang boses mo. I mean, naririnig ko talaga yung ano, yung potential mo maging ano, artist. Kaya, you know, I hope na kahit anong iba to sa iyo ng mundo, ng challenges ng mundo at gaano man kahirap ang college, at makabalik ka dun sa first love mo, which is of course songwriting.
2: Yes, thank you so much po.
0: Thank you rin. Baka naman may gusto kang batiin dyan, Julia, diba? Ito na yung time to shine, oh. Batiin mo na yung bebe mo.

0: Hi, I miss you.
1: Ay, sana all. Sige na nga, umalis ka na nga. Inanilalanggam na ako dito eh. Hindi, biro lang yan na, Julia. But thank you again so much sa time at sa pagtawag dito sa ating programa at sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig. Sana na-enjoy nyo rin, no, ang ating pangalawang featured song na ito. And bago tayo nga mag-bumalik tugtugan, ito, basahin muna natin yung iilan sa komento ng ating mga ka-vibes. Sabi nga nila, no, tungkol dun sa ano, pag-amin sa crush. Sabi nila, wala daw namang masama kung aamin. Life is too short, 'di ba? YOLO, kumbaga. Mahal ka man o hindi, at least sinabi mo, wala kang regrets. Yes, no, mga ka-vibes, tamang-tama 'yan. Except pag may jowa yung tao, wag na kayo, parang awa niyo na, wag na kayong umamin dun sa may jowa. Maghanap na lang kayo ng iba na single, 'di ba? And ito pa nga, sabi rin ng ating ka-vibes ni Wella, ka-vibes Wella, sabi niya, para malaman mo daw kung may feeling din yung crush mo, eh, di ba, umamin ka rin. Lakas daw maka-high school life. Oo, totoo yun. Alam mo, hindi ko alam kung ano ba kinakain, iniinom natin nung high school time na napakalakas ng loob natin umamin. Pero nung medyo mas tumanda na, ayan na, medyo nagkakaroon na ng reservations. Isa yan sa mga gusto kong ibalik, now na nasa late 20s na tayo, no, is yung lakas ng loob sa buhay. Sa kahit ano man, di ba? Maliit na bagay yung umamin sa crush, pero yung lakas ng loob na meron tayo noon, ibalik natin yun, di ba? Para naman magkaroon ka rin ng lakas ng loob, i-take on yung mga opportunities na humaharap sa'yo, and of course, yung lakas ng loob para mag-go for the go ka lang sa life kahit anong mangyari. Kaya sa mga ka-vibes natin, kahit anong mangyari, ako'y maghahatid ng good vibes and good music dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ka

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ayan sa mga ka-vibes natin, alam nyo nang gagawin ha. Pag mahal mo, bibigyan mo ng chanelas. Oo, tapos ibabato niya yan sa'yo, ka-vibes, diba? So, gift with care na lang po, oo. And welcome back sa programang iDiva Nights. Ito na po ang ating third and last hour. Ayan, natatawa tuloy ako kasi nakikita ko yung mga ka-vibes dito. Natatawa rin sa joke ko. Maraming salamat sa suporta, ha? And sa mga ka-vibes natin, ako po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At ang oras natin ngayon, 8:16 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
0: Mga ka-vibes, muli ang oras natin, 8:16 ng gabi.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Ang lupet!
0: All right. And ito na nga sa mga ka-vibes natin. Sa oras na 8:17, inaanyayahan ko na ang ating mga ka-vibes, no, na gustong or na-inspire rather na kumanta dito sa ating programa live on air. Natapos na nga ang ating mga featured songs kanina, pero di pa doon nagtatapos ang kantahan. Sabi sa inyo, di ba, magkakantahan tayo buong gabi dito sa ating programa. Kaya naman binubuksan ko na ang ating programa para sa ating segment na I Dedicate for You, kung saan pwede kang tumawag at kumanta ng any song of your choice. Kung gusto mo, di ba, mag-break it down yo, mag-rap god ko dito, o kaya naman gusto mo bumirit live on air, gusto mo kaming pakitaan ng skills mo, o kaya naman gusto mong mag-dedicate ng awitin para kung kanino man. Well, ito na po yung oras na iyan. Kaya naman, again, ang numero natin 0954-406-1967. At medyo marami-rami rin ah, ang tumatawag dito sa ating himpilan. Kaya naman, ito na nga, i-welcome na natin sila dito sa ating programa. Simulan natin with our first songwriter para sa oras na ito. Hello!
4: Hello po!
0: Hi! Pangalan at taga saan?
4: Hello po, DJ. Ako po si Zashi May Lucero po.
0: Zashi?
4: Yes po.
0: Ang unique naman ang name mo, Zashi. And ano ang nais mong kantahin para sa atin ngayong gabi?
4: Ah, yung ano po, That's What Friends Are For po, ni Dionne Warwick po.
0: Oh, That's What Friends Are For. Para kanino naman to?
4: Para po sa ano, sa mga tropa pizza, sa mga bestie ko po.
0: Mm-mm. At bakit mo naisipan na kantahin yan para sa kanila? Pinilit ka ba nila?
4: Hindi po.
0: Ano, so, nagusang loob ka talaga kumanta at yes, mag-dedicate po para sa kanila.
4: Yes po.
0: Nandiyan ba sila ngayon? Kasama mo ba sila or nakikinig din sila dito?
4: Ay, wala po. May pasok po sila.
0: Sige, batiin mo na lang sila tapos i-record mo, di ba? Para sabihin mo, oh, ayan, ganyan ko kayo kamahal. Kakantahan ko kayo live on air for the whole Philippines to see. I mean, here.
4: Wala po, pumasok po eh.
0: Pumasok? Ay, ganun ba dapat? Pumapasok pala dapat sa school? Hindi ko alam yon. Ay, ba't ikaw nandito? Tapos sila ano pumasok? Po? Teka, huwag mong sabihin.
4: Mga call center po kasi sila, kaya gabi po sila gising.
0: Ah, okay. Akala ko sa school, yes, nagtatrabaho pala.
4: Yes,
0: akala ko nag-cutting ka ng classes. Nako, mga ka-vibes, bad yun ah. Wink. Ayan, sa mga ka-vibes natin. Sige na, eto na Zashi, the floor, the stage, the mic is yours kung ano man. No? At kantahin na natin, no? Well, kantahin mo na ang gusto mong i-dedicate para sa mga malupita mong tropa, peeps.
4: Ayan. Good evening po. Ayan po.
0: Ang demure naman na ito. Gusto ko laksan mo with energy. Hello mga ka-vibes! Isa pa nga.
4: Hello mga kabay!
0: Yon! Madaling kausap! I love it!
4: So ayun po, ito po yung song na napili ko para sa mga ano natin dyan, mga tropa pits natin dyan na nakikinig din. Ayun. Ang title po is That's What Friends Are For. So, start. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say.

0: Four. Ayun po, thank you po dito guys.
1: Oh, ang galing. Alam mo, hindi ko in-expect yung boses na yan ha. Siguro pag nagkakaraoke kayo, ayaw ng mga katropa mo na kasama ka. Feeling ko nagko-concert ka pag nagkakaraoke, no?
0: Sakto lang po.
1: Sakto. Talaga ba? Sakto lang. Sa ganda ng boses mong yan. Parang hiya kaya, nakakahiya naman sumunod sa'yo sa karaoke, te.
0: Thank you po.
1: Ay! Ang demure mo bigla. Oo.
0: Naging mahinhin.
1: Na para bang hindi tayo friends. Ngayon lang nagkakilala, no? DJ ID friends agad. Pero oo naman, syempre welcome ka dito sa programa natin. Zashi. Ay, may backstory ba yung pangalan mo? First time ko kasi makarinig ng isang tao na pangalan Zashi.
0: Yung ano po, yung... Ano ba? Sa ano po, sa...
1: Go, kwento mo.
0: Sa Zashi daw po na kuna.
1: Legit yun? Totoo yun, Zash? Legit?
0: Opo, sashimi. Kasi po, pangalan ko talaga, sashimi po.
1: Ay, palakpakan natin. Sabi ko nga kanina, iniisip ko, feeling ko bagay yung Zashi, tsaka May, dun sa pangalan mo. Yung pala, totoo pala. Siguro, yung thought process ng magulang mo, I applaud. Ayan, palakpakan natin yung pangalan ni Zashi at ang magulang ni Zashi, no? Pero napaka-unique ng name mo at hindi ko makakalimutan yan. Kaya naman, thank you so much sa pagtawag dito sa ating programa at sa pag-share ng bosses mo dito sa ating mga tagapakinig. Baka may gusto ka pang batiin bukod doon sa mga frenny mo.
0: Ayun, bago po ang lahat, ano, thank you rin po sa, ano, sa isa na pong karangalin yung
1: grabe sa karangalan.
0: Napagbigyan po itong ano ko talaga.
1: No, isang malaking karangalan, Zashi. Yes. Na makilala ka. Wow! Thank you so much, Zashi May. So, magtawag dito sa ating himpilan. And ito na nga sa mga ka-vibes natin. Bukas pa rin naman ang floor para sa inyong mga tawag. The session is not yet over, Your Honor. Kaya naman, i-welcome na natin dito sa ating programa ang ating pangalawang songarist for tonight. Andito na kaya siya. Hello! Ayan, parang hello, ka-vibes. Nandito na ba ang ating pangalawang songarist for tonight? Hello? Ayan, parang wala na wala siya mga ka-vibes. Kaya naman, kung ikaw meron kang kanta na gustong kantahin, again, ang numero natin ha, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Alam mo, nakakatuwa, no? Yung similarity nung kinanta ni Zashi dun sa ating unang featured song na You'll Be Safe Here. Na yun nga yung sinasabi ko. Sometimes kasi, hindi naman kailangan na romantic yung safe place mo. Pwedeng maging yung mga safe place mo is mga kaibigan mo o yung taong nakakasama mo, no, sa pang-araw-araw na nakakasama mo sa mga good and bad times. Kaya naman, ito na nga sa mga ka-vibes natin. Nandito na ang ating pangalawang songarist for tonight. Hello, ka-vibes!
2: Hello, magandang gabi po.
1: Oy!
2: Magandang Lunes.
1: Talaga namang mas gumanda lalo ang gabi natin.
2: Another set yung Monday natin dito dahil update ko lang kayo kanina nung papauwi ako, galing hanap buhay, nagpapayong ako. Mm-mm. May kasabay kong may dalang payong. Tapos, bumaliktad lahat yung mga payong nila dahil sa malakas na hangin at sa ulan. Ako naman, na-gimported. Gimported yung payong ko, no? Hindi bumabaliktad.
1: Buti hindi ka, tinangay ng hangin.
2: Oo, bumabaliktad sa kanila. Pero mabuti naman yung sa akin ay gimported, kaya hindi bumaliktad. Gimported
1: talaga, witty po doon, te.
2: Gimported, tama lang yung pagkatahe, kaya hindi bumaliktad yung sake,
1: wow,
2: no?
1: Wow! Alam mo, pwede nga, no? Ipadala ko rin sa'yo yung payong ko, Ryan, para na maging gymported din siya, no? Para hindi rin bumaliktad. Alam mo naman, yung ano, panahon ngayon, umulan, pabugso-bugso.
2: Oo, at ngayon naman, no, ang daming ganap ngayong panahon na ito. Meron na mga nakakagalit, nakakaiyak, nakakatuwa, pero... Siyempre, nalalampasan naman natin yan buong araw-araw.
1: Tama. Gusto ko yan. So, paano mo nalalampasan yung pang-araw-araw mo?
2: Siyempre, escape yung mga bagay na mga negative sides. Tulad na lang na wala akong pera. Pinagpaliban ko na lang yung wala akong perang extra. Mm-hmm. Dahil ang lahat ng kita ko ay pinagtago ko sa alkansya ko.
1: Yan. Tama yan, di ba? Mag-save, di ba? Para sa kinabukasan. And kung ano yung meron tayo. And at the same time, i-manifest natin, di ba? I-manifest natin, Ryan, sasama kita mag-manifest na hindi ka walang pera. Wala ka pang budget right now. Pero bukas meron na.
2: Oh, parang ganun. Tig 500 ba naman, no? Pero patuloy na natin itong kakantahin ko. Ididikit ko ito para sa mga lalaking iniwan dyan. Hindi lang yung babae ang mga pinag-iiwan dyan. Ah, yung mga lalaki din.
1: Grabe naman. Bigla naman kanina, that's what friends are for. Tapos bigla ngayon, naging heartbreak tayo. May pinagdadaanan ka ba?
2: Ay, wala naman pinagdadaanan. Nakitaan ko lang ng potential na mukhang maganda yung tunog ko dito. Baka naman pagbigyan nyo ako
1: tama
2: ngayon.
1: Tama naman, di ba? Siyempre pagkakanta tayo at mag-showcase tayo sa buong mundo ng Pilipinas, yung babagay sa boses.
2: Oo naman, siyempre.
1: Ayan, oh.
2: Kaya, for all
1: kaya
2: to.
1: Gustong-gusto talaga kita pag tumatawag ka dito, Ryan Escorial. Kaya naman, sige na, ito na nga, banata na natin. Ano bang kanta yan?
2: Kung may babalik ni Ding Dong Abansado.
1: Kung
2: tungkol ito sa isang mabalik. Lalaking iniwan pero umaasa pa rin na bumalik yung minahal niya. Sa tatlong paikot na bagay, pagsisisi at pangungulila, pangatlo, pangako na nagbabago, ito, pangalawa pala yun. Yung pangatlo, pag-asa kahit masakit. Kahit alam niyang malabo, andun pa rin yung dasal na kung magbabalikan, nang dito lang ako. Oo. So, malapit alas 8:30, sisimulan na natin ang first batch. Ah, first batch?
1: First batch? Last ano? Batch ka na.
2: Batch 1 ba ito?
1: Oo, ikaw na yung last one. Save the best for last nga daw kasi. O, go for mo, dago mo na yan, Ryan. Palakpakan natin mga ka-vibes ng ating ka-vibes na si Ryan Escorial mula sa Cebu City.
2: Ianda ko muna ito.
1: Gusto ko may...
2: Mabuylo lang ako.
1: Sige, go.
2: Alam kong tapos na ang lahat sa atin, ngunit ikaw pa rin ang laman ng damdamin. Pinilit ko nang ikaw ay limutin, ngunit ang puso ko ay sa'yo pa rin. Bakit ba? Bakit ba pag-ibig ko'y patuloy pa rin? Kung may babalik ko lang ang ating nakaraan, ibibigay kong buong puso ko at di na muling mag-anlinlangan. Kahit magpakailanman, patuloy kong aasahan,
1: you know,
2: ang iyong pagbalik sa aking piling. Sana ako'y muli mong ibigin. Yun na, tapos.
1: Ayan, may tumawag. Gusto daw makipag-usap sa'yo, Ryan Escorial. Para bakit parang may pinagdadaanan ka ka-vibes? Talagang feeling ko, na-feel ko siya eh, mula sa buto ko. Yung pinagdadaanan mo. Parang may kaibigan ka ata na ganyan ang dinadamdam as of the moment. Parang nga daw, di ba, yung katang yan, mga ka-vibes, dun sa mga lalaking iniwan. Specifically, mga lalaking iniwan.
2: Kahit malabong aasang babalik, pero hindi naman talaga siya babalik. Ngayon, may anak pa. Sige na,
1: kayo
2: na.
1: Ayun lang, di ba? Hindi na nga bumalik. Yung pala, may anak na sa iba.
2: Mukhang kapitbahay lang ninyo dyan eh.
1: Inspired.
2: Kasi malayo kami. Nagkakilala kami sa TikTok sa website dati noong 2019.
1: Ang kinabahan ako nang sinabi sa kapitbahay niyo diyan na para bang alam mo kung saan ako nakatira.
2: Eh, Quezon City ka eh. Quezon City din yon.
1: Paano mo nalaman yon? Charot.
2: Ah, hindi. Nakiusosyosyo lang, nakimaritis.
1: Alayo naman ng Marites. Bunandiyan ka sa Cebu. Nandito ako sa QC.
2: May GC.
1: Ang galing naman ng...
2: may GC.
1: Ay, nakakatakot naman yan. Ryan Escorial. Sige na nga, oo. Maraming salamat sa pagtawag.
2: Maraming salamat po. Thank you so much.
1: And maraming salamat din sa iyo, Ryan Escorial, no, sa pagpatawa sa akin ngayong gabi and syempre sa pagkanta at pag-share ng boses mo sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Baka binabaan na ako mga ka-vibes. Hindi mo na siya nakabati. kaibigan niya. Pero thank you so much, no? Dahil sa oras na ito, back to tugtugan na dito sa programang ID Vanites. Kaya naman, nandito pa tayo up until 9 PM ka-vibes. Nagahatid ng good vibes and good music dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 8:32 ng gabi.
3: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Walang walang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Tunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip, ang lupet at ang oras natin, 8:45 at oras na rin para magpaalam ako sa ating mga tagapakinig dahil dito na po nagtatapos ang programang I-Diva Nights. Kaya naman, kamusta ang ating mga Ka-Vibes all over the world? All over the Philippines, all over the world of the Philippines. Naku, maraming maraming salamat sa mga Ka-Vibes natin na sinabayan ako dito sa ating programa simula kaninang alas 6 hanggang ngayon mag-aalas 9 na ng gabi. And syempre no, sa mga Ka-Vibes natin din dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Thank you so much sa mga nakisig along sa ating programa, sa mga nag-comment no sa ating mga posts sa social media at sa mga nanood ng live stream natin kanina. Don't you worry, simula pa lang ito ng Linggo no, para dun sa mga Ka-Vibes natin na nagbalak tumawag, kaso either nahiya sila o kaya naman nawalan ng oras no. Don't you worry, dahil bukas pwede pa tayong tumawag live on air dito sa ating programa, kaya naman i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967 para sa chance na i-share ang bosses mo sa buong mundo ng Philippines. Gusto mo yun? Ako gusto ko yon. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin dyan, abangan nyo po ang ating programa gabi-gabi, Mondays to Fridays, 92.3 FMR, 6 PM to 9 PM po yan. And ayan ang susunod na mga Ka-Vibes, ang programang Heart Speaks kasamang inyong pretty girl Alex Baltazar. And as for me, maririnig niyo po ako or babalik po ako tomorrow evening. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin dyan, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music up until 12 midnight dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At muli, ako pong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang I-Diva Night! Thank you so much mga Ka-Vibes, at sana nag-enjoy kayo sa mga malulupit na tugtugan dito sa ating himpilan. Ayan, sa oras na 8:47, back to tugtugan na.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR,
1: favorite music radio.
5: Ka-Vibes!
2: Ang lupe!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heartspeak.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Solid Kaban
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single o taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Sepet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Nigga, surely.
1: I don't
2: know. Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dog,
2: good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Good morning!
1: Gising na ba ang lahat?
0: Ah, tulog pa kasi tulog nga. Pa. Nako.
1: Ano?
0: Hintay niya yung reply pero hindi nag-reply.
1: Ay, nako. Ay, okay lang yan. Huwag ka mag-alala dahil kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM.
0: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes and soundtrip. At syempre, ito na napakikinggan nyo na ang inyong favorite pampagising. Ang programa, ang vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit Adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ag-araw ma-arriba si
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Baby! At ka-vibes! Ngayon na ay Martes, October 13, 2026. Martes, pero hindi kayo muling magkikita.
0: Diba?
1: Pero okay lang yan. Dahil kami naman ang inyong mapakikinggan at makikita nyo rin kami mamaya sa live. Ha? Abangan nyo yan.
0: Diba? Hindi ba kayo magkikita? Kami naman ang inyong makakasama para ito bigyan kayo ng good vibes na kasi naman.
1: Taray naman talaga. Diyakan naman talaga. Ay, ito na nga mga ka-vibes. Sa lahat ng mga bumabiyahe na sa oras na ito, maganda pong umaga sa inyo. At ganoon din po sa mga nagbubukas na rin na kanilang mga pwesto, na kanilang mga tindahan. Ano? Yan man ay sa loob ng palengke, sa loob at labas man ng palengke. Uh-huh. Yan man ay wet and dry market.
0: Wet and dry market.
1: At yan man din ay mga panaderya, ano? Abay, shout out sa mga nag-aalsahan ninyong mga tinapay. Pahingi naman kami niya.
0: Ay, naman, good morning. At syempre, eh, kumusta ka lang ba? Kumusta yung biyahe mo mula doon sa inyo?
1: Okay lang naman. Okay lang naman. Oo, may nasakyan naman na ako.
0: Very good. Yeah. At syempre, iba kasi minsan pag mag-aalangan ng oras yung biyahe, di ba?
1: Totoo, talaga ang hirap talaga. Oo. Ang hirap sumakay, ano, mga ka-vibes. Lalo na yung mga may oras na rin talaga yung mga terminal. Tapos kailangan mas maaga ka pa sa iyong trabaho kaysa dun sa antar na mga sasakyan doon sa mga terminal, sa mga bus ninyo. Pero ito na nga mga ka-vibes, huwag kang mag-alala kahit malate ka pa. Kami na ang bahala, hindi sa boss mo, kundi sa mood mo na lang. Wala kami magagawa kung gusto ko na sisantay ng boss mo.
0: Oo, hindi namin ikaw may isasalba.
1: Totoo naman, dahil tayo ay, di ba, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
0: Tama
1: at ang
0: naman.
1: Tawa.
0: Sagot na namin yung tawa, kami nang bahala dyan.
1: Totoo, kami nang bahala dyan. Kaya naman ka vibes, shoutout din ano, sa lahat po ng mga nakakapakinig sa atin. Sa pamamagitan po ng 97.5 FM Argensan. Good morning, FM Argensan. Good morning din, 102.3 FM Bacolod. And good morning, 102.3 FMR Baguio!
0: Ay, tsaka yung mga nakikinig sa atin via FMR Philippine.
1: Philippines app.
0: Yung mga nakikinig dyan, nakapag-download na, appear sa bagang. Thank
1: Totoo.
0: You so much!
1: Maraming salamat sa inyong pag-download niya na. At eto na nga, DJ Joko Loco.
0: Ay, ano yung DJ Mamma Mia?
1: May tanong lang ako sa'yo, paano ka raw magsayang ng oras para sa ating question of the day?
0: Wow naman talaga, paano magsayang ng oras? Oh. Naglalaro ng ML. Sayang lang oras ba? Ito yun.
1: Marami nag-aaway na mag-jowa dahil dyan sa ML na yan. Marami din naman na nagkakatagpo dahil dyan sa ML.
0: Marami din nagkiselos. Buti pa yung ina-attack mo na. Attack mang attack siya.
1: Paano ka magsayang ng oras? Ikaw mga vibes, paano ka magsayang ng oras? Alam mo, magsayang ng oras, ano, sa araw na ito, Martes, hindi pwede yan eh. Diba? Kasi nasa kalagitnaan pa lang tayo ng ating linggo na ito. Dapat nasa trabaho pa rin ang ating isipan. Pero pwede rin naman, di ba, kanya-kanyang trip naman yan eh. Kung gusto mong sayangin ang oras mo, sino ba mawawalan? Ikaw rin naman.
0: Oo naman, di ba?
1: Oo, ikaw na bahala, malaki ka na. Pero man ka vibes, makisagot ka na sa ating question of the day. Dahil posted po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 FMR Manila. At malay mo, mabalikan natin yan hindi bukas, kundi mamaya.
0: Sa susunod na
1: taon. Hindi rin naman sa susunod na taon. Mamaya, pagbabalik. Diba, sa pagbabalik ng inyong favorite na pagising, ang programa, ang Good Vibes!
0: Good morning!
1: With your one and only kulit Adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maarib! Kasi mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Bahagi talaga yan sa Bet na Bet kasi ang lupa at 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa soundtrack ang oras.
0: Oras natin 4:24. Perfect.
1: Para crop it.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Bagong riban na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Init ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, paritong,
3: people. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Pasubuo ka pa lang, oh. Tapos eh, bigla kang tatawagin. Nang kalikasan.
0: Ay!
4: O, Jeva, parang ang hirap naman talaga. Anong uunahin mo? Ang kumain? O yung tawag ng kalikasan?
0: Ang hirap naman nun. Pwede bang ano?
4: Pwede yung boot?
0: Oh.
4: Uy, may iba gumagawa niya sa sobrang kamamadali. Minsan, oo, minsan, di ba, yung parang sa mga eksena nga sa pelikula o kaya naman na sa mga teleserye, kapag madaling-madali na siya pumasok, ano, pagsasabayin na yung paghigop ng kape sa pagligo o sa pagbuhos ng
0: lakas
4: tubig.
0: Lakas doon, may kasahan magbuhos.
4: Lakas mo, be.
0: Hindi mo na
4: alam, hindi mo na alam kung ano yung nahihigop mo, yung pinagbanlawan mo o yung kape.
0: Baka talented mo naman pagka ganun.
4: Good luck, masarap.
0: Pero iba, ginagawa naman talaga, nag-multitask para lang hindi malate sa pupuntahan nila o sa trabaho nila. Well, good for you.
4: Correct. Good for you, but not for me. At least, di ba, madiskarte ka ka-vibes. Pero ito na nga, paano mo ito de-diskartehan, DJ Joko Loco?
0: Okay.
4: Ngayon, natumaas na naman ang presyo ng gasolina. Ito ha, mga ka-vibes, price update lang tayo pagdating sa presyo ng petrolyo. Abay, ito po ang magiging galaw nitong presyo ng petrolyo sa araw na ito, Martes, October 13, 2026, sa pagpatak ng 6 a.m. mga ka-vibes, epektibo na ito. Para sa diesel, eto diesel, magro-rollback naman sila. Ang diesel, maaaring 3 pesos po per litro ang maging balik presyo o ang rollback nito, mga ka-vibes. Pagdating naman sa gasolina, 1 peso and 50 cents per liter naman po ang itataas ng presyo.
0: Diba?
4: Ang longkot talaga ng buhay ni DJ Joko Loco ngayon.
0: Bigla ka nalang maloloha talaga, boy.
4: Ang kerosene naman po, 1 peso and 70 pesos per liter naman po ang itataasan ng presyo nito ng kerosene.
0: Kaya naman ito ang sa inyo. Kapayapaan.
4: Kapayapaan. O nga naman, di ba? Kasi di ba ang naging ugat talaga ng lahat ng yan ay yung kaguluhan nga talaga sa Middle East. So sana nga talaga, di ba? Ipag-pray natin yan ha, na magkaroon na talaga ng kapayapaan sa masulok ng mundo para matigil ang pagtaas din ng mga presyo.
0: Tama, kapayapaan sa isip ng mga magugulang mga nag-iisip ng mga mapaganda.
4: Totoo naman, di ba? Dahil yan sa pagiging magulang din eh, di ba? Ang gusto makuha ng ganito yung teritoryo na ito, gusto rin nila, di ba? Talaga namang manaig sila pagdating sa global economy, 'di ba? Eh paano kung 'di ba lahat naman tayo ay may pangangailangan, lahat naman ng bansa, 'di ba? May pangangailangan
0: naman yan.
4: Oo, wala eh, masyado talagang mapanlamang ang iba talaga.
0: Uh-oh.
4: Pero anyways, highways, tutukan na lang natin kung paano
0: tutukan
4: natin didiskartehan. Hindi, kung paano natin didiskartehan.
0: Oo,
4: huwag na natin silang tutukan.
0: Baka mas lumala.
4: Oo, mahirap yan. Na baka iba'y sumabon.
0: Eto, di ba, ano yung balita na ano, na...
4: Uh-huh. Ayan, oo.
0: Yung tawag dito sa mga kids, yung social media.
4: Oo, nabanggit natin yan nung mga nakakaraang linggo.
0: Aprobado na pala yan, no, nung ano pa. So, paano nga, iniisip ko lang din yung mga content creator na bata, ano? Siguro meron naman sigurong ano, mga requirements, di ba? Pero anyway.
4: Ang balita natin nung nakaraan, na parang kung sila ay makikita sa isang video sa social media post, lalo na kapag earning yung account na yun na magpo-post, dapat meron silang dolly permit na para sa mga bagets. Yun ang sabi ng dolly, ha? Pero hindi natin alam kung paano pang magiging takbo niyan. Ngayon na may ban na nga pagdating sa mga 18 and below, pagdating sa paggamit po ng social media. Ayan ang alamin ninyo, mga kapatid.
0: Natin, no? Tsaka yung maibabalita naman yan.
4: Totoo, pero alam mo, mas okay na rin talaga yun eh, para sa safety rin ng mga bata, sa privacy rin, ano? Kasi lalo na, pagdating sa online, hindi natin alam, di ba, ang mga pakay talaga nung ibang mga predator dyan. Di ba, baka mamaya, inaabangan lang nila, mga bantay salakay lang yan. Inaabangan lang nila yung mga post ng mga bata na yan, di ba, hanggang sa makuha nila ang loob nitong mga batang aray.
0: Kaya naman, ang kailangan dyan ay talagang sumunod dito sa... Kasi aprobado ng batas.
4: Totoo. Diba? Para maproteksyonan din ano, yung mga junakis ninyo, mga ka-vibes, yung mga bagets na inyong inaalagaan. Kahit diba hindi nyo anak yan, diba? Kahit pamangkin nyo yan, o kaya naman kahit kapitbahay nyo yan na malapit sa inyo. Basta bata yan, diba? Dapat ingatan natin yan at proteksyonan laban dun sa mga masasamang loob.
0: Tama! Smart Kids Act!
4: Tama, oh, Smart Kids Act.
0: Nito, hindi naman sakop nito yung email, tsaka yung private messaging app, tsaka yung paglalaro.
4: Uh-huh.
0: Yung ano, yung mga sa school.
4: Sadyang social media lang talaga.
0: Oh. Basta yun lang din naman, baka naalala mo, bawal na talaga yung ano, yung lahat. Hindi mo na pagpag sa cellphone yung ano.
4: Totoo.
0: Pwede naman mag-cellphone, pero anan mo lang ng oras din naman, diba?
4: Totoo yan. Laan na lang ng oras, syempre pag-aaral muna ang unahin. At ito ka-vibes, unahin muna ang magpakarga. Dahil 4:47 na ng umaga, baka mamaya mahaba na ang pila sa mga gasolinahan. Kumilos ka no! Kumilos ka na ka-vibes. Dahil maya-maya niyan ano, ay magtataas na rin ang presyo ng gasolina.
0: So ngayon agahan mo na, diba, para na makapag-full tank ka pala eh.
4: Correct. Pero para sa mga diesel, ano, ang ipapakarga, abay kahit magpalit kayo ng diesel, okay lang.
0: May rollback naman kayo. Oh. Mga ano, gasolina, ay edi, okay.
4: Oh, edi okay. Goals, lats na naman.
0: Punta mo na gasolinahan, mamamigyo.
4: O sige nga, magpagas ka nga muna. Magpapalit muna ang inyong favorite pabagising. Ang programa, ang Vibes.
0: Good morning!
4: At syempre makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang kulit tandem mo, ang mamamukha makaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name.
4: Baby, baby. Talaga yan sa bet na bet kasi ang lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
4: Ang oras.
0: Hours not than 4:47 of perfect.
4: Para krope.
0: Ama.
4: Really?
0: Really?
4: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
5: Galit na naman! Ang lupet!

0: 3, FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Hiya, Bobby.

0: Yeah. Every morning.
1: Agro-grama, good morning!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Naibibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran para sa original na La La.

0: Jessica Shirley.
1: Pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag
0: Perfect!
1: Look at all that!
0: Mama!
1: Really?
0: Yes!
2: Good vibes! Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Together as one.
1: Ah, hindi as one.
3: Ano ba yan? Iba pala yun.
1: Halloween na Halloween ka na ba?
3: Yung akala ko, pagkakarinig ko kasi.
1: Together as one.
3: Ah, diba? Mali.
1: Yung sama-sama pag- talaga tayo dito. Sama-sama tayo.
3: Sama-sama.
1: Sama-sama tayong mumulto here. Diba? Sama-sama tayong magsasalo-salo sa ano mga ating kakainin.
3: Oo. Salo-salo sa kakainin.
1: Kakainin. Basta padadala nyo kami dito sa may bandang Mother Ignacia.
3: Tama.
1: Kami po yun, wala namang pinipili ang pagkain. Lahat naman po yung kinakain namin.
3: Uh-huh.
1: May iba ba kami mag-iinarte? Siyempre, sa panahon ngayon, mahal ang bilihin. Lahat po ay tatanggapin namin.
3: Tama.
1: Ba't na tayo nagmamakaawa?
3: Oh, hindi, ganyan kasi pag Spirit of Christmas, mabiglang siningit yung
1: Spirit of Christmas. Pero ito na
3: mas maganda ang nagbibigay kaysa binibigyan. Tandaan nyo yun.
1: Totoo.
3: Talaga. Ito pa yung GCash number.
1: Nga, para masalo pag gumandang umaga mo, kami naman na magbibigay sa inyo.
3: Uh-oh.
1: Ha? Ng kamada o una kamada ng inyong mga kapalaran para sa who? Lala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa who? Lala!
3: Ito na ang iyong kapalaran, ang iyong hulalalala for today para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
1: Makinig at makinig. Aris, mananaginip ka pero mapuputol ito kung kailan naman nasa exciting part ka na.
3: Wow.
1: Abay, oras na daw para gumising ka.
3: Oh, yun yung exciting
1: Totoo.
3: Part.
1: Oo, yun ang exciting part, magtatrabaho ka. O Taurus, kung hindi malutas ng iba, tumawag kayo ng tanod na may dalang batuta.
3: Wow, kaya niya?
1: Kaya niya yun. Wow. O by the power of batuta.
3: Wow, ganon. Batuta.
1: O Gemini, malilito ka kung uunahin mo ang demand ng iyong pamilya o ang bagay na matagal mo nang gusto talaga.
3: Oh.
1: Humarap ka sa salamin at magbato-batopic.
3: Wow, ewan ko na pag nanalo ka talaga niya, magtaka ka na.
1: Minsan talaga, ang ating pinakamalaking kalaban ay ang ating sarili.
3: Wow.
1: Diba?
3: Oh, grabe naman niya, kaya naman tuwang-tuwa si Cancer.
1: Kaya naman Cancer, lalagnatin ka. Ang malas, babe.
3: Lalagnatin ka for ano
1: for 2 days
3: 3 days tapos oh, walang ano medical.
1: Yung lang oh. Tapos pagbalik nang nangitim no.
3: Kalo ko ba dapat magpupusyaw ka?
1: Akala ko ba nilagnat ka?
3: Wala, pag nilalagnat ako nangingitim.
1: Nilagnat po ako sa beach, sobrang init kasi.
3: Ay naman talaga.
1: Ay Leo. Leo, abaya matutunaw ka sa tingin ng bebe loves mo. Kung single ka, kainin agad ang ice cream bago pa matunaw ito.
3: Oh, kung single, ikaw na ba ang ice cream sa iba?
1: Sa iba daw na cupcake. Icing, di ba? Oh, icing, hindi ice cream.
3: Oo, yun na nga. Tinitinan ko, alam mo kasi yun.
1: Oo nga, nakikinig naman ako, nakikinig ako. Ayan na, Virgo. Virgo, matutong maglagay ng linya para hindi basta-basta manghimasok sa buhay mo ang iba. Maglagay ka ng barbed wire para mas maganda.
3: Oh, wow! Barbed wire, grabe siya.
1: Iba.
3: Pero tama yung maglagay ka ng ano, tayo, hindi lang siya yung Virgo to.
1: Totoo.
3: Kailangan natin ng ano, ng lagyan mo ng guhit na huwag kang lalagpas dyan.
1: Totoo, hanggang dyan ka lang.
3: Oo,
1: ha? Yung mga syudad nga, yung mga syudad nga, di ba, may malaki pang ano eh, di ba, welcome to Muntinlupa.
3: Arko. Di ba?
1: May mga arko.
3: Diba?
1: Para paggawa ka ng arko.
3: Di ba? Okay, arko ka sarili, no? Mamma Mia.
1: Welcome to Mamma Mia. Welcome to Jukuloko.
3: Welcome to Mamma Mia. Come in. Lalaki ang arko sa Muntinlupa. Yung bahay.
1: At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, labasa po kami dyan. At kami po yung nagtatrabaho lang.
3: Tama.
1: At ito kami ni DJ Jukuloko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. Sofa ko!
3: Ay, kabibs, ito na, Martes pa lang ngayon, so hindi pa tayo sa ano, sa parteng parang titatama rin ka na. Totoo. Dapat masipagkapa ngayon.
1: Totoo yan.
3: O mapag-Biyernes na.
1: Oo, magpanggap ka na lang muna. Oo. Talaga kahit sabi mo parang hinihilang ng katawan na sa higaan. Eh di hilangin mo, di ba, kung kinakailangan? Bakit mayaman ka na ba?
3: Oo, kailangan mo trabaho para may pambayad pa rin ng mga bills.
1: Totoo, pero bilyonaryo ka na ba?
3: Oo. Hindi pa. Ay, hindi.
1: Hindi pa.
3: Bilyonaryo?
1: Bilyonaryo, ah, okay. O diba?
3: Hindi pa. Pagka, ganun, no?
1: Oo,
3: ang pinaproblema siguro ng mga bilyonaryo, yung ano, no?
1: Oo, kung yung, paano nila gagastos yung pera nila.
3: Oo,
1: sana all, ganun na lang talaga.
3: Sarap pagka ganun, yun ang problema. Paano ubusin yung pera?
1: Kaninong panaginip kaya ako pwedeng makipasok?
3: Oo,
1: para
3: diba?
1: Maramdaman ko man lang.
3: Oy, grabe. Pero dito panaginip, Mama Mia. Ay, dahil may ito, yung meral ko pala, inutusan.
1: Inutusan?
3: Inutusan, sumunod!
1: Talaga ba?
3: Ewan ko lang kung totoo, sumunod na ba o susunod pa lang, iriripan daw yung 2.64 billion
1: ay,
3: sa mga customer.
1: Ay, nabalitahan.
3: Inutusan sila ng ERC.
1: Talaga ba?
3: Oo, kilala mo si ERC.
1: ERC, Energy Regulatory Commission.
3: Iyan, yeah. Dahil dyan, tama ka. Abante ka na sa isang steps. So, ipinapasauli nga sa mga customer yung kabuuang 2.64 billion matapos nga matukoy yun na lumampas ang nakolekta. Paano lumagpas? Di nyo namomonitor yun.
1: Ewan ko ba dyan sa mga yan? Oo. Minsan parang nilap ng maniwala eh, di ba?
3: Mayroon yung ulo. Na, lumampas daw yung nakolekta ang distribution charges para sa buwan ng January to July.
1: Uh-huh.
3: So ayon sa ERC, katumbas ito yung average month na 0.1020 kada kilowatt hour.
1: Uh-huh.
3: So ipapatupad to sa loob ng 6 na buwan, mas maikli ito kaysa sa 12 o sa 12 buwang refund period ng unang ibinungkahin ng Meralco.
1: Tama, kasi so, di ba may unang wave na sila ng refund eh. So ibig sabihin, ito yung pangalawang wave. So 6 months yan na mangyayari. So tatapat niya siguro mga summer na naman. Mataas
3: diba?
1: Na naman ang kuryente ng summer
3: pati
1: niya.
3: Pati ko maramdaman. Siguro susunod na bills yan.
1: Diba, baka sa susunod pa natin mararamdaman
3: na,
1: yan.
3: Oh.
1: Pero sabi nga nila, di ba magre-refund din nga nung nakaraan kasi may unang wave. Ngayon yung nabanggit natin. Kami naman naramdaman namin. Pero kayo, grabe naman.
3: Naramdaman. Mga ano, talaga.
1: Oo, naramdaman naman wala, namin.
3: Mga libo din.
1: Hindi, mga libo din yung nawala sa amin. Sa bill namin, ha?
3: Personal nagalit sa
1: amin. O, hindi ko lang alam. Baka laging wala kasing tao sa bahay namin.
3: Siguro kaya ganun. So anyway, nagtaka din ako sa tubig namin nagmahal. Kayo ba?
1: Sa tubig naman namin, tumas konti lang.
3: Tumas
1: bahagya.
3: Konti lang.
1: Oo, tumas konti lang. Pero hindi
3: lang
1: siya ganun kataas.
3: Baka napabayaan ko lang bukas yung ano.
1: Ganun talaga. Pero ayan mga ka-vibes, abangan natin kung talagang mapangyayari to. At kung hindi, wala tayong magagawa dyan.
3: Ano ba? Wala diba? Na tayong magagawa.
1: Ihahan nyo na lang yung mga balita.
3: Kundi susunod na lamang.
1: Ko po talaga. Sa oras sa 5:27 ng umaga ka-vibes, makakasama nyo pa rin kami para sa ikalawang kamada pa. Kaya naman natutok lang dahil hanggang alas 8 pa tayo ng umaga para sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang
3: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si
3: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joko Locos, my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
3: Favorite music radio,
1: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
3: Oras natin, ka-vibes 5:27 na. Perfect.
1: Parang grabe.
3: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka-vibes! Iti Soundtrip!
0: Ang Lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa Soundtrip!
0: Ang Lupet!

0: better option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Jokong, dogtong, taritong, ipo.
4: Perfect!
0: Perfect!
4: Tama!
0: Really?
4: Really?
0: Yes!
2: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
0: Good vibes!
5: Pag-ibig mo ay tunay, pero di rin nagtagal, lumasing ang tunay na kulay.
6: Ang yung black.
7: Ang jiva.
0: Ang yung...
6: Gabi, napapaano na, napapakanta ka.
0: Totoo naman talaga, di ba? Ganyan dapat ang tugtugan.
6: Salbakuta!
0: Salbakuta! Kaya naman ka, vibes! Ikaw man ay nabiktima ano, ng stupid love na yan, abay okay lang yan. Kami naman na magpapaligaya sa'yo.
6: Ay! Gusto mo ba?
0: Hindi.
6: Ah, sabi mo.
0: Eh, ito na nga para mas lalong lumigaya ang iyong buhay. Abay, makinig ka na sa ating ikalawang kamada at panghuling kamada na rin ng ating kapalaran para sa Lala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Lala!
6: Ito na! Ito na ka, vibes. Ang kukumpleto para sa mga nag-aabang dyan. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius? Aquarius at Pisces. Dikit-dikit kasi.
0: Asa ba kasi salamin mo?
6: Sabi ko.
0: Eto na nga.
6: Ano to? Aquarius?
0: Eto na nga. Aba, ibigay na natin na Libra. Huwag mong hayaang mamugto ang iyong mata sa mga taong tinatrato ka ng masama. Labanan mo sila. Tara. O, Scorpio. Scorpio, iwanan sa opisina ang trabaho. Kung kinakailangan, magpagpag muna bago umuwi sa bahay nyo para di sumama to.
6: Oh, pagpag muna.
0: Ano to? Ligaw na kaluluwa.
6: Baka sumama. Mapagpag ka pa.
0: Sagittarius, paghandaan mo ang matinding ingay ng iyong kapitbahay.
6: Oy!
0: Ang malas naman
6: yan. Grabe naman
0: yan. O Capricorn, maririndi ka sa mga maniningil sa'yo, pero mas nakakarindi kung maiipon ang mga bayarin mo. Totoo
6: diba?
0: Naman.
6: Mas nakakarindi pa ulit-ulit yung kinakanta ng kapitbahay mo pag gano'n.
0: O talaga ba?
6: O minsan, pag ano. Kung maganda ang boses, okay lang.
0: Okay lang.
6: Oo, sabi Jo.
0: Humirit ng Regine Velasquez.
6: Okay, diba? Tapos yung boses.
0: Araw, gabi! Nasa isip ko!
6: Sa panungan dito ko!
0: Ay, Diyos ko, Aquarius! Hindi pa buo ang loob mo. Sa ngayon, 1/4 muna ang ibigay mo.
6: Pisces, 1/4 lang.
0: 1/4 lang ha, parang asukal lang dapat. O Pisces, may maghahanap sa'yo sa bahay ninyo. Itago mo na ang mga tsinela sa para hindi ka mahanap sa inyo.
6: Ay, naman talaga. Yun ba ano, pag may tao, wala.
0: Baka yun yung naniningil.
6: Ay, wala tsinelas pala. Wala sila dyan.
0: A dyan ba si ano, may utang sa akin, Aling Bebang?
6: Wala. Ang dami tsinelas, wala.
0: Wala, tulog, umalis! Adiyan, ang huling kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa bako!
6: Ano?
0: Ano na? 552 na ka-vibes.
6: Oh, ito ka pa din ba?
0: Abay, baka lalo kang walang masakyan niya na dahil kapag mga ganitong oras, haba na ang pila, ano? Pagdating
6: haba
0: sa mga
6: pila pag ito oras.
0: Oo, haba na pila sa terminal, kaya bangon ka na, ha? Oo, baka ma-late ka. Mahirap pag late ka, galit boss mo, baka matanggal ka, trabaho.
6: Sabi mo sa boss mo, abuhay, ID karera. Yun na naman yung malasin.
0: Ay, Diyos ko po talaga. Abuhay, ID karera, pero dapat magpadali ka na. 552 na lang umaga ka-vibes at syempre, abangan ninyo ha, dahil susunod na rin ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Right. Dito pa rin yan sa iyong favorite pampagising, ang programa ang
6: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamaw kumakaripas ng tawa pero ang aroma aray! Baka si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
6: Kalokos mga na yung
0: baby. Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Bet na 92.3 FM on.
6: Favorite music radio.
0: Ka-vibe sa cell trip. Ang oras.
6: 5:52. Perfect.
0: Parang crop it.
6: Tama.
0: Really?
6: Really?
2: Good vibes. Good morning.
7: Uy, kacat niya.
4: ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7 VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Uy, kinikiling! Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Iho ang 92.3 FMR
1: Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes! Sa Saldrin! 92.3
2: FMR
1: 92.3
2: FMR
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tarigong, hibong,
3: tarigong,
2: hibong,
3: really?
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Kalewa, kalewa! Everything you own in the box of kalewa! Kale, kalewa, kalewa, kalewa! Kale, kalewa!
0: Kaliwa.
5: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupeha na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Come guys, yung kaliwa kasi tinitingnan ko. Sige ko kanan eh.
5: Uy, baka walang yakal mo.
0: Kaliwa, kaliwa.
5: Kaliwa, galala, kaliwa. Ito na nga, ito pa rin ang bet na bet kasi nga ang lupeha at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
5: Kavibes sa soundtrip. At syempre, kasama mo pa rin sa oras na ito, 6:39 ng umaga, ang iyong favorite pang pagising, ang programang
0: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang haarutin. Joko Loco is my name, baby.
5: Veve. At kaya naman ka vibes, ngayong Martes, syempre hindi mawawala ang ating puksaan. Kaliwa o kanan man, ang inyong magiging kasagutan, may ating pupuksain niya. Na kaya naman papasukin na natin ang puksaan sa agahan.
1: Puksaan sa agahan. Puksaan sa
0: sa agahan, abang ikaw ang nyanyanya. Ito na, pagbibigyan natin na napili namin walang bakong si
5: si
0: Reyna na nagtahan.
5: Oh my gosh.
0: Reyna nagtanan?
5: Reyna nang nagtahan. Reyna ng pangalan niya.
0: Pero diyan sila sa nagtahanan.
5: Sa Manila yan, di ba? Malapit sa Legarda. Tama ba? Oo. Uy, shoutout sa inyo sa mga taga-nagtahan.
0: Nagtahan.
5: Oo, sa lahat ng mga nasa ilalim ng tulay. Kasi may tulay yan eh.
0: Oo.
5: Shoutout po sa inyong lahat. Sana nakatuto kayo sa amin. Ikaw man ay nasa itaas o sa ibaba.
0: Wow. Dapat pa itaas, ibaba na lang. Pero ang tanungan ni Reyna, hindi ibaba o itaas.
5: Oo eh. Unfortunately.
0: Ang tanong niya?
5: Unfortunately, sa kasamaang palad ang kanya pong tanong ay kaliwa o kanan.
0: Kaliwa o kanan.
5: Wow, talagang nabago ba buhay mo? O sumakit ng lalo ulo mo?
0: Life changing.
5: Oo, diba? Parang, ano ba? Kaliwa, kaliwa o kaliwa. Kanan? Ano ka ba?
0: Pero panitigan natin to. Puksayin natin, tapos paliwanagan natin. Palawakin natin.
5: Correct. Kaya naman ka vibes, kung meron kang hirit sa ating puksaan na ito ha, kaliwa o kanan, mag-comment ka na ngayon na ora mismo sa ating Facebook page dahil live po tayo dyan ngayon. At ganun din po sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila at malay nyo mabasa natin yan. Kaya naman habang pinupuksa natin ang aming katanungan na natanggap mula kay Reynan, mag-comment na kayo ngayon na kaagad ka-vibes. Ata, ito na nga. Anong pipiliin mo?
0: Sa akin siguro, kaliwa.
5: Kaliwa?
0: Kaliwa, pero sabi ko, kaliwa si Mama Mia. Kanan. Kanan na lang.
5: Kanan. Okay, sige, kanan.
0: Kanan na lang.
5: Sige, sa akin kaliwa bilang, sige, kaliwete naman kasi ako.
0: Gusto mo kasi kaliwaan.
5: Kaliwa, at saka sa bayan, gusto ko kaliwaan. Para walang nakakalta sa akin.
0: Kasi gusto ko kanan. Oo. Kasi malakas yung kanan. Uh-oh. Matagal mangalay.
5: Talaga ba?
0: At ikaw,
5: sa akin, mas malakas yung dampi nito sa palad.
0: Ay, kaliwete ka kasi.
5: Oo. Mas malakas yung palad ko na to eh. Pag dumampi sa mukha mo.
0: At tingnan mo, palad. Tingnan mo kasi yung yung kamay ng tingnan mo yung kalyo kung saan parte ng kamay niya.
5: Parang...
0: Patingin nga. Ay, mukhang hindi ka naman nagtatrabaho sa bahay niyo. Isa ka bang Disney princess sa bahay mo?
5: Uy, hindi. Nagugas naman ako. Nag-isang plato lang.
0: Ay, hindi siya pinsa sa bahay.
5: Ito na nga, sagutin na natin. Okay. Binubunyag nyo ako eh. Lahat ng baho ko eh, nilalabas nyo. Ito na.
0: Magsaya na muna natin.
5: Oo, palakpakan na muna natin si Reyna nang nagtahan. Hindi Reyna nang nagtahan, kundi Reyna nang nagtahan. Palakpakan na muna. Ito ang beat para sa'yo.
0: Ito ang beat sabay-sabay. One.

0: Okay, ito mo ba? Malaki na yung tiyan niya. Ay, Jesus.
1: Na 3, 2, 1, let's go. Kaliwa o kanan, teka, anong pupuntahan? Dun sa Moon o Mars ba yan? San banda yan? Sa Kalawakan? Pero Rain na nagtahan. Wait, sure ka na ba dyan? Kasi sa dami ng tanong, ikaw lang nakaisip yan. Ang akin lang naman yung magtanong, maganda yan. Pero maski sa buhay namin, naliligaw rin kami minsan. Sige, sige, kaliwa. Maybe para di sa liwa. Ang sabi rin kasi ni Beyonce, to the left, dun magwala. Pero uso na ang app, ba't di kaya mag-download ka? Ang dami na naming problema, tapos nadagdag ka pa!
0: Nagalit ha? Mainit ulo.
1: Ikaw naman?
0: Ikaw naman, yan na lang. Ang malupit na tanong, kaliwa o kanan, pang malakasan na tanong ni Reyna. Diyan siya may nagtahan, nandito kami, nakanda ng sagutan.

0: pare, yes. Gawin mo ang lahat kas yun ang kailangan. Gawin tong mainam lahat ng iniatang.
1: Oh. Break it down, yo.
2: Break it down, yo. Isang mabuting katiwala si Joko Loco.
0: Kanang kamay.
2: Bilang kanang kamay.
0: Kanang kamay.
2: Iwagay, iwagay, iwagay. Say, oh, oh.
0: Pag sinabi kong ta, sabihin ni Mimin mo, ta?
2: Inumin niya!

0: sabi mo, DJ Joko loko.
1: Yun na nga. Kanan, kaya pinili yung ano, yung kanan.
0: Uh-huh.
1: Kasi pag once na kanan ka, ibig sabihin na yung doon ka magaling at kanan kamay, yan, mm-hmm. ganun. Pag kanan kamay ka, pinagkakatiwalaan ka ng kumuha sa'yo.
0: Uh-huh.
1: So ibig sabihin, marami mong pinagpilian pero umangat ka sa iilan at ikaw yung ano.
0: Wow.
1: Para lang magkaroon ng ano.
0: Umangat sa iilan.
1: Umangat sa iilan,
0: ano
1: diba?
0: Ano yan, kisame, umangat?
1: O, diba? Gusto mo ba umangat? Gusto mo lang mag-meet and greet?
0: Mahirap yan. Pero yun talaga sa kanan, bilang ikaw ay pinagkakatiwalaan kasi ah, sa kanan kamay
1: kung
0: ka.
1: Kung kanan, oh, pero kung kaliwa ako, dami ko sa ilalagay eh.
0: Ah, talaga?
1: Pero kanan. Mas malala siguro.
0: Ganun
1: pero
0: ba?
1: Kanan na lang. Oh.
0: Tama. Sige, sa akin kaliwa na lang.
1: Kasi?
0: Marami akong dahilan. Na
1: kaliwa, una, kaliwa, una hindi kasi, ka loloha.
0: Kaliwa, kaliwa, tumulo ang loha ni Reyna na nagtahan.
1: Ay, bakit kaliwa?
0: Hindi sa akin kaliwa. Una kasi, ano ba? Una, wala akong ibang masagot dito sa tanong ni Reynan. Talagang sadyang pala isipan siya. Pero sa akin, pangalawa, kaliwa, kasi di ba kapag bayad, o kaya nagkakabayaran
1: ng... Pag may racket
0: pag may racket ka, kaliwa, yan. Ano? Kagaya na lang sa mga freelancer nating mga ka-vibes, di ba? Kapag sinabi kasing kaliwaan, ibig sabihin walang kaltas yun. Talagang pagtapos
1: hindi,
0: ng...
1: Pagtapos yung bed, bigay agad sa'yo.
0: O, pagtapos kasi ng ano, ng racket, tapos ng shooting siguro, kaya natapos mo isang proyekto, kahit ano pa yan. Abay, diretso ang bayad sa'yo. Diba? Wala nang ibang dadaanan yan. Talagang cash on hand. Lasap na lasap mo ang iyong paghihirap.
1: Tama.
0: Ganun talaga. Kaya kaliwaan yung aking ano, oh, naisip
1: yun yung
0: na
1: sagot
0: una.
1: Mo. Pero may sagot dyan si, ano, si Miss Pam.
0: Aha.
1: Di ba may mga lalaki ang gusto kaliwa kasi mahilig mga liwa?
0: Ay!
1: Hindi ko alam! Hindi ko alam
0: yung
1: sinasabi mo, Miss Pam.
0: Yan,
1: hindi ko, ano, isipin ko pamamaya kung anong ibig sabihin ng mga sinabi mo na to, Miss Pam.
0: Meron ka bang gustong iparating, Ma'am Pam?
1: Oo. Oh. Hey, good morning kay, ano, Sir Kicks.
0: Bakit mo binagin yung pangalan?
1: Binati ko lang. Oh,
0: binati okay, mo syempre, lang. Okay. Courtesy pala. Oo. Oh. At syempre, bukod dyan, na bilang, kasi kapag kaliwete ka, di ba? Bilang ako kaliwete rin naman ako, pakiramdam ko, special ako.
1: Wow! No, oh,
0: wait, kakakunti lang kami nga, ano, kakaunti lang ang kaliwete sa mundo, ano?
1: Ako, kunti lang ba? Ay, sabi nila, yung utol ko kaliwete din. Sabi nila, ano, tawag dito, maraming, tama ba, talent o creative?
0: Baka creative lang, leaning on a creative field.
1: Chismis.
0: Oo, oh, creative sa pagkukwento. Creative.
1: Creative? Napaka-creative yung mag-chismis.
0: Sabi nila, creative daw. Feeling ko naman, hindi totoo.
1: Creative na. Parang sabi nila. Pero,
0: sabi lang nila.
1: Katanong ang utol ko kung ano.
0: At saka ano siya eh. Tawag dito kapag, syempre kasi kapag kaliwete ka, lahat ng mga bagay dito sa mundo ay dinesign o dinesenyo para sa mga right-handed. Talagang since birth, mahirap na yung aming pinagdadaanan.
1: Inisip ko na lang pag magigitara kayo.
0: Bata pa lang kami, pati yung mga armchair namin.
1: Yung ano yun?
0: Mga armchair, nakaano sa kanan.
1: Oo, sa kanan.
0: Kuba-kuba na kami. Kaliwa. Yung gunting, yung butas, hindi man lang perfect para sa mga kaliwete.
1: Oo nga, no. Yung gunting ang hirap.
0: Tapos, lahat.
1: Hindi ka napas mo sa panaloob ng mga kaliwete.
0: Uy, kasi, at saka yung tinta, kapag nagsusulat ka kasi, pag mga kaliwete, lahat ng ano, lalo kapag spring yung notebook mo, masakit sa kamay, sa totoo lang.
1: Ayaw, kasi nandito yung spring sa ano.
0: Oo, sa kaliwa kasi yung spring. Tapos,
1: kaya pala ganun yung sulat mo.
0: Oo, tapos kapag nagsusulat.
1: Dilitan mo na para kung mga siya makausog dito.
0: Totoo, totoo yan. Tapos, dumidikit yung tinta sa kamay mo, tapos ang dumi-dumi na ng kamay mo pagkatapos mong magsulat.
1: Bakit kasi nagano yung mga tinta?
0: Hindi ko rin alam.
1: Naalog-alog mo nagsusulat.
0: Hindi, kasi diba kapag nagsulat ka, basa naman yung tinta kasi, tapos syempre dadampi dun yung kamay mo. Tapos eh...
1: Ay, hindi kami dumaan doon ni Kiko Kalikot. Yung,
0: kasi,
1: ipapasulat kasi kami. Kasi kami.
0: Naman. Ang akin lang naman, ano, conclusion ko dito, Reynan na nagtahan, na siguro mag-download ka na lang ng mga, yung navigating apps, yung ba yun? Oo, meron naman tayong dyang Waze, meron naman Google Maps.
1: Mag-download ka ng mga, ano, yung mga, alam mo kung saan yung fault line. Ano connect?
0: Pwede rin naman. Diba? Kasi, una sa lahat din pala, diba? Alamin mo kung saan ka ba pupunta. Kasi mahirap maglakbay nang wala ka rin talagang direksyon.
1: Sa bahay lang daw nila kung sa maglalagay kasi
0: alam mo, kung sa bahay ka lang naman pala, huwag ka nang matanong.
1: Saan nyo nalalagay yung radyo nila? Kaliwa o kanan?
0: Diba? yun lang naman. Alamin mo muna kung saan ka mapupunta. Ano ba talaga yung gagawin mo? Kasi kung pinagtatanungan mo rin yung mga tao na wala ka rin na mga punto per punto na dahilan, guguluhin mo lang din buhay namin.
1: Tayo pa yung mali sa ginawa natin.
0: Oo, kami pa yung mali. Libre lang naman yan, di ba? Tapos libre lang din naman yung FMR app. Kung hindi mo mamasamain, mag-download ka na rin.
1: Mag-download ka na rin kasi kahit wala kang radyong dala.
0: Totoo, pero yun ang mahalaga talaga. Dapat kung meron ka pupuntahan, alam mo muna yung pupuntahan o saan ka ba tutumbok talaga na direksyon. Hindi yung magtatanong ka kung kaliwa o kanan na tapos hindi mo rin pala alam kung saan ka ba talaga dapat dalhin ang mga paa mo.
1: Tsaka kung aalis ka sa bahay na nakagamit ka ng mga yung navigation app.
0: Mga ganun.
1: Dapat may load ka. Siguro din may data ka.
0: Tama.
1: Niligaw ka. Sisisiyan mo na naman siya. Niligaw-ligaw ako niyan. Wala ayaw, naman dito.
0: Kung ayaw mo maligaw sa kalsada tapos matitikitan ka pa. Yan yung mga ganyan diba? Pero ito ha, may kasagutan na
1: May kasagutan pa?
0: Oo, si Sari Ler. Mafina-formina na naman tayo. Ito ha, bago to. For my opinion. For my opinion. Sabi niya, DJ Bababia kanan kasi yan ang madalas gamitin. Pwede naman tayong gumamit ng kaliwa. Pero sa relasyon, huwag ka lang mangaliwa sa iba. Tama? Tama naman.
1: Tama.
0: Huwag ka mag-alala, hindi mangangaliwa si DJ Sygel.
1: Naman
0: si Colectol.
1: Pero gusto mo ba?
0: Hoy.
1: Hindi, gusto mo ba? Kasi magpipicture sila. Saan ba yung gusto sa kaliwa o kanan po
0: gusto mo? Yung
1: akbay. Oo, ganun para mas sweet tingnan. Oo,
0: tama naman. O ito ha, si Colectol. Doon tayo sa kanan na para always right. Di ka sure dyan, Colectol.
1: Always right.
0: Ay, na naman.
1: Sabi ni Mr. Right, dito ka sa right kasi para always right.
0: Tama naman.
1: With Mr. Right.
0: Dahil na pangalan mo yan. Ito naman si Louie Basco, baka mga liwa na sa iba, kaya kanan na lang daw. Tama ba?
1: Kanan na lang daw.
0: Ito naman si Jessa, for me kaliwa kasi masanay ako sa kaliwa. Sino
1: ang masanay siya nagtanong?
0: O, ito na. Kami ang nagtanong. O, ito na nga si William Mortel. Sabi niya, ako kasi kaliwa. Kasi pagkaliwaan, kumbaga give and take na agad. Diba? Yung kaliwaan talaga na term, masarap yan sa tenga. Masarap din yan sa bulsa. Tipong walang bawas talaga.
1: At
0: agad-agad makukuha ang iyong pinaghirapan. Uy, si Open Gaming, nakikinig din sa atin sa oras na ito. Magandang umaga sa'yo. O, ito si Louie Basco ulit. Sabi niya, kaliwa o kanan, bakit hindi ka mag-U-turn? Eh, di ba may mga...
1: Kaliwa, kala mag-U-turn ka?
0: Hotdog talaga.
1: Sige,
0: ikembot na lang. O siya, ano, kayo ba mga ka-vibes? Baka mahirit pa kayo dito sa ating
1: nagpusaan. Binasa ko na ito si Edwin. Ito na yan.
0: Sige, ano yung kasagutan
1: si Edwin? Sablay. O, ba't sablay? Gatchan yan. Sabi nila, ang mga taong kaliwang kamay ang gamit, mapababa yung lalaki, matatalino daw. Ayun pala.
0: Ay, tsaka
1: may talent. Ayun pala yun.
0: Oh, legit?
1: Oo,
0: yun
1: ang sabi niya.
0: Legit?
1: Kasi si Mamma Mia, matalino.
0: Huh?
1: At talented talaga. Ang Mamma Mia, talented at
0: parang,
1: matalino.
0: Parang iba yun.
1: So, ayun yun. Kaya, ano kung baga mga kaliwa. Yung kapatid ko din, si Luis Del Olmo.
0: Luis
1: Rocco, yan. Kaliwete siya. Pero hindi ko makita yung niya.
0: Walang niya.
1: Si Kuya, siniraan.
0: Siniraan pa yung kapamilya. O, siya ka-vibes, anong hirit nyo dito sa ating buksan
1: ito? Ay, si Max Speed, sabi niya, nasa Dubai siya. Kumusta mo kami dyan sa mga buhangin na? Ay, sa'yo, Max Speed!
0: Tama, pakikamusta na lang sa Burj Khalifa.
1: Wow, Burj Khalifa. Yeah. Baka nandyan si
0: Our favorite Khalifa.
1: Si Si...
0: Sige, ituloy mo yan.
1: Ayoko.
0: Ituloy mo yan.
1: Eto na.
0: Eto na nga, magpabalik mo rin ang inyong favorite pamagising ang programa. Vibes.
1: Good morning.
0: With your one and only kulit adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama.
1: Didistract ako ng isip ko. Kasi daw may nagtanong dito, paano si Mama Mia pag pumunta doon si Mama Mia sa may kali... Anong tawag doon?
0: Sige! Sige, ikaw magtatawin dyan.
1: Kasi, tara, commercial break na tayo. Sinare ko lang yung ano natin, yung puksaan.
0: At syempre kasama din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR.
1: Gusto ko ikaw na yun. Favorite Music Radio.
0: Kamal sa Sound Trip ang oras.
1: Oras, baka di mo alam nakikipag-jismisan ka. 6:54. Perfect.
0: Pero krope.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes. Good.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ ID! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan

na usapan, gabi-gabi. Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Ang

0: Pagawat saya every morning.
1: Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
1: Oh yeah, naibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran na para sa original na

0: option. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang despacito. Pagkinain ng slowly, busog ka surely.
2: Ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogtong, dogtong, takitong, ipo.
4: Quick effect!
0: Patropet!
4: Tama!
0: Really?
2: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
0: Bago ka umalis ng inyong tahanan, check mo muna ang bag mo. Baka wala ka palang wallet dyan.
4: Oy, naman talaga.
0: Baka kung kailan nasa express ka na, paglalakarin ka na lang ng konduktor kasi wala kang pamasahe.
4: Tsaka wala ka palang cash. Wala nang laman pala yung
0: totoo
4: ano mo.
0: Totoo yan, mahirap yan. Mapagkakamalan ka pang scammer. True to life po yan. Kasi nangyari sa akin yan.
4: Nangyari din sa'yo?
0: Mahirap
4: mo yung mga ano mo.
0: Mahirap talaga kapag naiwan mo ang iyong wallet, naiwan mo rin ang iyong cellphone. Yan naman na paalala yan sa amin, ka-vibes, na bago umalis sa check your bags.
4: Nako, ikaw pa naman. Ang dami mong kachat, tapos maiwan na mo cellphone mo. Ay,
0: akala ko dahil marami siyang iniisip, baka makalimutan niya.
4: Mali pala,
0: mali.
4: Sorry.
0: Miss mali.
4: Hindi man lang ganyan si Sir Cake. Sabi niya kasi, kanan lang siya.
0: Huh?
4: Sa passenger seat lang yung may, sa passenger seat, may princess lang ang pwede umupo.
0: Ay, taray. Nakapangalan kay Mrs. Uy, totoo yan,
4: ha? Ng ibang klase ka, Sir Cakes.
0: Totoo yan, hindi ko sino-sinong pinapaupo ninyo sa passenger seat.
4: Yung passenger?
0: Oo, yung passenger, syempre. Pero yung passenger princess ninyo.
4: Tama.
0: Pero kung single ka, hindi okay. Sige, kung sino-sino na lang.
4: Ay, totoo, hindi din. Nung single ako, ikaw na naman.
0: Kailan pa yun?
4: Uy, grabe bunga nga niyo. Medyo ano na din, medyo may katagalan.
0: Pero eto na nga, sagutin na natin ang ating dugtong, dugtong, takitong, malimago.
4: Grabe ka naman, di ready. Kaya naman, dugtongan mo to ka vibes. Parang si Mamma Mia to, bagay sa'yo ang ano.
0: Bagay sa'yo ang, bagay sa'yo nakangiti.
4: Taray!
0: Bagay sa'yo nakangiti kasi lalapitan ka ng mga tao.
4: Diba?
0: O kaya naman na madali kang mababati ng mga tao. Ha? Hindi ng mga engkanto.
4: Diba?
0: At saka,
4: bagay sa'yo
0: yung sa kalooban, diba? Kapag nakangiti isang tao sa'yo.
4: Diba? Bagay sa'yo yung yung nangyari sa'yo. Diba?
0: Talaga ba? Kasi kahama mo yan.
4: Nag-ahit ka, tas cancel naman pala. Hindi nag-ahit siya kasi may pictorial sila, sabi na maayos.
0: Ganun ba?
4: Cancel pala. Di pala tuloy.
0: Akala ko kung para saan yung pag-aahit.
4: Oo,
0: pero okay na rin yan, di ba? Kasi at least malinis kang tignan.
4: Good looking. Yan nga kasi, good looking.
0: Clean looking.
4: Naman talaga.
0: Ikaw baka vibes, bagay sa'yo ang blank. Si William Portela, bagay sa'yo yung bagong damit na bigyan na nabigay ko sa'yo. Good morning. Okay, sige. Nakakatawa pala.
4: Bagay sa'yo ang mag-diet, tumataba ka na self. Sabi ni Coach Everyday.
0: Ay, ganun ba? Si Felix Valdez, bagay sa'yo maging reporter kasi sobrang ganda mo. Lagi ako nakasubaybay sa mga report mo. Si Mari ba to?
4: Ay ba talaga?
0: Crush talaga yun eh.
4: Diba, no? Si Erwin, DJ Velasco, sabi niya, bagay sa'yo.
0: Ay ako. Ito naman si Arlene Aspira sa Kitanya. Bagay sa'yo ang sa labas ng buhay ko. Mas bagay ka doon, taray. Ayaw na papasukin.
4: Mukhang ginaman ang di ba ganda.
0: Correct. Ito naman si Joy Barbarona. Bagay sa'yo ang ngumiti palagi kahit marami kang pagsubok na kinakaharap. Ang saya mo naman masyado.
4: Kailangan kasi ganun.
0: Boring. Ito naman si Andrew John Nabagat. Bagay ako sa katrabaho kong si Ritz May na nireto ng kasama namin.
4: Maganda yung nag-name drop ka doon,
0: diba?
4: Ano apelyido ba ng Ritz May? Tapos anong kulay ng gate nila? Para
0: ba?
4: Alam natin.
0: At ano ang suking tindahan?
4: Nakakahiya naman sa iyo.
0: Shoutout natin yan. Uy, Ritz May, saan na magkatuluyan kay ni Andrew John Nabagat?
4: Andrew, yan makakas yan.
0: Tunay ang inyong pagmamahalan.
4: Diba?
0: O, siyan na nga muna kayo, ka-vibes. Magkakapi lang kami dahil magbabalik pa rin naman.
4: Magkakapalit kami, sige.
0: Magkakapi kami at magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang
4: good vibes. Good morning!
0: With your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mamamo ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Hindi talaga yan sa bet na bet kasi ang lupeta 92.3 FM
4: favorite music radio.
0: Ka-vibes sa soundtrip ang oras.
4: Oras natin 7:21. Perfect.
0: Acrobat. Tama.
4: Really?
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
5: good mood siya. Ang lupet!

0: Jessica Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, perfect!
3: Mama!
0: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Sabi sa sarili ko, wala lang ko. Pero ba't pinapasok mo ko ngayong Sabado?
0: Ay, Sabado?
4: Oo, Sabado. Uy, shoutout sa inyo lahat, yung mga walang day off dyan tuwing weekend. Oh. Pero kita mo naman, ngayong Martes, talagang batak na batak pa rin sa trabaho.
0: Oy, pero kailangan, kahit pa paano, meron kang ispahinga sa isang linggo. Kahit pa paano, maano mo, alagaan mo sarili
4: totoo
0: mo,
4: diba? Yan.
0: Kasi mahirap na, bumagay yan. Ako sabi ko sa'yo, maaga mo mamimit and greet talaga.
4: Totoo, mapapadabot is sinking ka talaga.
0: Oo, diba?
4: And you only have yourself, oh, diba? Wow. Wala kang kagrupo. Diba? Awawa ka.
0: Tama naman yun. Kaya magpahinga din kung as much
4: correct
0: as possible.
4: Magpahinga para hindi ka tuluyang mamahinga.
0: Tama diba naman.
4: Kaya naman sa 7:43 ng umaga, yan ang oras natin ngayon. Shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok, nakaantabay sa atin, maparadyo man yan o sa ating online.
0: Tama.
4: Kagaya na lang ni Colectol, ni Ate Emmy Hernandez, ni President Sari Lerma.
0: Oh, President Sari Lerma.
4: At saka syempre, ganun din. Si John Vincent Sagrado, Angel John Pineda Ocampo, si Lawrence Manipor at William Mortel.
0: Oh.
4: Ngayon din nakikinig sa atin si Ate Jessime Aspira sa Aquitania, si Freda Padernal, Felix Valdez at kay Tuloy pa rin
0: ang buhay ko. Shoutout din Dagoy Family, Mama Mia nakikinig sa atin. And sabi niya dito, DJ Joko Loco and Mama Mia, good morning.
4: Oh yeah.
0: Yung pinakagusto ko pong panoorin yung Exploring 200 Years Ago. Ah, okay. Sa vlog pala yun. Ito, shoutout pala sa kay Kim Glenn Mateo. Good listener daw. Umaga pa lang, 4 a.m. pa lang, papasok sila sa work, nakikinig na sila sa atin. Maraming salamat, Kim Glenn Mateo and JM Paul. And also, hi na din, shoutout naman sa mga taga Hinubaan, Negros Occidental.
4: Hinubaan,
0: di ba? Ano Hinubaan?
4: Ayusin mo!
0: Hinubaan?
4: Baka hinabaan kasi.
0: Nakalagay hinubaan.
4: Huwag na natin.
0: Ng dami. Ay, nandami. Ito, Lani Mendoza. And, favorite ko yung song na yan, Mamma Mia.
4: Ano yan?
0: Oo, yung kinanta mo daw. Sabi dito, yung pinakagusto ko po, gusto ko kayong pakinggan. Yan, what's up po, ka-vibes, watching from Zaragoza, Nueva Ecija.
4: Maraming
0: Nueva Ecija, good morning sa inyo dyan. Shout out naman kay Certeng TV.
4: Nakikinig.
0: Si Certeng TV. Oo.
4: Taray, kahit naka-TV, naka-radio.
0: Oo, diba? Si Sir na may TV. Mapapanood sa kanyang TV.
4: Taray, iba ka talaga.
0: Shout out from Calatagan, Batangas. From north to south.
4: Yeah,
0: diba? Calatagan,
4: iba
0: talaga.
4: Kuya, malakas tayo dyan sa Batangas.
0: Oo,
4: nabalitaan ko lang galing sa kapitbahay namin na lasing nung nakaraan.
0: Eh, yung iba kasi tawag dito yung lakas ng nila, yung nasa matataas sila. May kilala kasi ako, nasa
4: totoo
0: mataas na lugar. Ano to, may na-invite ako.
4: Ay, talaga ba?
0: Mali.
4: Guys, mali niya.
0: Isang tank TV na-invite.
4: Pero ito na nga, si Tinch, sabi niya, huy, pabati naman po sa Taera family from Las Piñas. Nakikinig po kami araw-araw sa inyo ni DJ Joko Loco.
0: Ay, salamat!
4: Huy, maraming salamat din yung sinusukuan yung programa namin.
0: Diba, nakatawa naman
4: yan. Oo, talagang araw-araw pinagtsatsagaan ninyo ang isang katulad namin.
0: Isang katulad namin.
4: Simpleng tulad mo.
0: Oo, hindi ka na malalungkot at malalohok talaga pag nakinig ka sa
4: totoo
0: amin.
4: Totoo yan, si Jerome Canyasares din nakikinig all the way from Tacloban and Leyte!
0: Ay, mga taga Tacloban, syempre napapakinggan tayo ng live na live dyan sa may 97.5 Jensen.
4: Totoo, ito din si John Dio ha, from Lungsod daw ng Antipolo. Maraming salamat, John Dio, sa iyong pakikinig at sa lahat po ng mga ka-vibes natin, mapa-south of Metro Manila ka man, mapa-Camanava area, mapagitna ng Metro Manila, saan ka mga sulok ng bansa, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa mansulok ng mundo, yeah, maaasahan mo, yeah, magbibigay saya, sa bawat isa,
0: yeah,
4: ay talaga kinanta, oo, at maghahatid, ay di pa siya tapos, maraming salamat. salamat sa inyong pakikinig, mga ka-vibes. At mamaya, hi, pagpapatuloy ng inyong paboritong
0: vitamina. Pagpapatuloy?
4: Pagpapatuloy pa, babe. Oo, ng paboritong mong vitamina sa umaga, ang good vibes. Kaya naman, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, makisama ka na, makijoin ka na sa good vibes. At yan, ng favorite vibe, kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At makakasama dyan din si DJ Main. At may nais pa akong batiin. Hi muna kay Jing. And also, hi kay Yet and Louie. Hope they're watching right now.
4: Hindi
0: ko sure kung nanonood sila. Siyempre, hi na lang sa kanila. Magandang umaga kay Lawrence and kay Yet and kay Jing and kay Nar Jane and kay Lynn Aitona. Thank you so much for tuning in.
4: Ganon din sa Cebu, ha? Nakikinig din sila sa atin na maraming nagpapa-shoutout dito na all the way pa from Cebu. Maraming salamat mga ka-vibes at bukas. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang ito alas 8 ng umaga, kami pa rin ang inyong makakasama at taga-bulahaw ng inyong mga kaluluwa. Ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang
0: Good morning!
4: With your one and only Kulit Adam sa umaga, ang mamamo ko makaribas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, Vivette! Vivette!
4: Dito lang yan sa Vivette na Vivette kasi ano Vivette! 92.3 FM on!
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip!
4: Trip. Ang oras!
0: Oras sa ating mga ka-vibes, 7:48. Perfect!
4: Parang crop it!
0: Tama.
4: Really?
0: Really?
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
7: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:56! Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing pagsisiyasat sa aligasyong tumanggap ng pondo mula China si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang makalap muna ang sapat na ebidensya bago maglabas ng konklusyon. Anya kung mapapatunayan ang aligasyon, maaari itong magdulot ng malubhang banta sa pambansang seguridad at soberenya ng bansa. Dagdag pa ng Pangulo, nararapat na suriin ng Department of National Defense ang usapin bilang bahagi ng mandato nito. Samantala, itinanggi naman ng Pangulo na nakikialam siya sa impeachment proceedings laban naman kay Vice President Sara Duterte at sinabing ipinauubayan niya sa Senado ang pagganap sa tungkulin nito.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 11566 o Safe Acts Act na naglalayong magtakda na mas mahigpit na panuntunan sa paggamit ng social media at iba pang digital platform ng mga bata. Nakakuha ang panukalan ng 287 na mga votes, pabor, tatlong tutol at walang abstain. Sa ilalim nito, ipinagbabawal sa mga batang 13 years old pababa ang paglikha ng account sa mga saklaw na platforms. Papayagan naman ang mga edad 13 years old hanggang 18 years old na gumamit nito kapalit ng mga restrictions laban sa mapanirang nilalaman, illegal na mga gawain at hindi kinakailangang pangongolekta at pagbabahagi ng personal na impormasyon. Nakapaloob din sa panukala ang pagbuo ng Office for Children's Social Media and Digital Safety sa ilalim naman ng Department of Information and Communications Technology upang sumaybayan ang pagsunod sa mga ititatakdang alituntunin. Itatasan din ang National Telecommunications Commission na tumulong sa pagpapatupad nito. Nauna nang inaprubahan ng Senado ang katumbas na panukala noong nakaraang linggo.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hinimok ng bansa ang iba't ibang hinimok ng Pilipinas ang iba't ibang bansa na gamitin ang mga climate forecasts bilang batayan sa maagang paghahanda at pagkilos sa harap ng inaasahang paglala ng El Nino hanggang February 2027. Sa pre-COP31 plenary discussion, binigyang diin ni Climate Change Commission Vice Chairman at Executive Director Robert Borge na dapat isama sa mga pulisiya at proyekto ng pamahalaan ang mga panganib na kaugnay ng pagbabago ng klima, lalo na sa agrikultura, supply ng tubig, infrastruktura at kabuhayan. Nanawagan din si Borge na mas sapat at mas madaling makuha na pondo para sa mga programang pangangkop sa pagbabago ng klima dahil malaki pa ang kakulangan sa pondo para sa mga umuunlad na bansa. Binigyang diin din niya ang pangangailangang pagbilisin ang paglilipat ng teknolohiya at palakasin ang mga sistema ng maagang babala upang makakilos agad ang mga komunidad na vulnerable sa mga panganib na dulot naman ng klima. Gaganapin naman sa November sa Antalya Expo Center sa Turkey ang ika-31st United Nations Climate Change Conference o kaya COP31.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalibunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ